0: conference. Pero I don't think they will present them.
1: Mm-hmm.
0: So, siguro ang 13 nga na, basi mabula na eh. Si Ramil Madriaga could be a superstar witness.
1: Mm.
0: Pero ang problem, can he stand the cross examination? Kag basi hindi man siya mag-present, no?
1: Mm-hmm.
0: So I don't know kung sino gini ang witness nila nga matahi-tahi sang tanan nga mga mga documentary evidence para magtahi sini na actually ginabuso gid man ni in reality.
1: Okay. Sa amo ning punto, Congressman Junjun, ano sa pagtanaw nimo ang pinaka mabugat diri nga sa isang pagpang-abuso nga posible mahimo sang confidential intelligence fund officer or nagauyat sini just like the vice president? Ano sa pagtanaw nimo ang nanahimo iya bala nga pagpang-abuso mahambal na po naton niya? Yeah. Impit sa ball na sobra-sobra na, Congressman Junjun.
0: Well, dapat, given the situation now, because this is an impeachment, kagdamo sang variables, na hindi lang daya sa sulod, sa Senado, nga courtroom, dapat sinaipakita iya na wala to'y kabaton tanan.
1: Mm.
0: Or at least, ining mga questionable, ini iya, hindi lang ni fictitious, okay, fictitious siya, and at the same time, wala sang tao da.
1: Oh.
0: So, dapat amunang ipakita nila nga clearly. Kag ang defense naman, para ma-push nila sa wall ang defense masabat. Wala? Uh-huh. O amunin siya si Mary Grace Beato, so.
1: Mm-hmm.
0: Kag ma-under sa cross-examination kung tuod-tuod yung manggali nga may ele. Basi afterthought lang bala, nga pag-accuse lang. So, dapat ang kwarta nga ito, lang tawa bala ha, katropang Josie lang. Kwede, ang gusto i-prove sa prosecution, ang isa ka point is, atong mga ano gayon eh ng atong medicine, no?
1: Oo.
0: It's not among those listed sa joint circular. Hindi siya allowed, no. So ang medicine, ang
1: furnitures, ano pa, may furnitures pa?
0: Ang furniture yeah, pwede dito basta at least wala lang nila to ma-prove nga kinangla nila dito sa safe houses.
1: No? Oo.
0: Pero ang medicine niya is not one of those. Pero what if, kung ang medicine nga na, bisan hindi pa na-allowed, pero tuntunan yung panghatag.
1: Hmm.
0: Nga ang kwarta, wala yung bulsa.
1: Uh-huh.
0: So ang abuso nga ni, dapat may aragid nga chain, mapakita mo, nga yung bulsa eh. Nga wala nag-abot.
1: Hmm.
0: And I think, ang prosecution is in the right track, subong. Gusto ang ilang path. Pero, kinanglan, tumbuko nila na, iguo nila. And that is what we're waiting right now. Hinahulat.
1: In short, si ni Congressman Junjun nga ang threshold pagkanto sa impeachable offense would be ang testimonya nga mag-a-certain nga ang kwarta nga iniway nagkadto sa dapat siya kadtuan kundi ginbulsa sang anybody or if not, sang impeachable officer just like the Vice President, Congressman Junjun.
0: Hindi, kay kahapon gin-prove nila to. Gina-try nila i-prove nga tanana. Ang tanana, gin-desisyon na ni VP Sara.
1: Oo.
0: Diablaan mo tong punto nila, tanana may pirma. So, bisan sino pa dira ang sa Office of the Vice President, ang kunabi lang, assuming ang mag-abuso, under ina sa order and directions and instructions of the Vice President.
1: Mm-hmm.
0: So, husto ina. Ang question lang is, ining mga deviation bala? Bala?
1: Mm.
0: Ining mga, for example, technicality. Ining mga kulang evidence. Does it follow nga naging bulsa ng kwarta siya na? Nga may abuso na? It does not eh. It does not. Siguro, it give rise siguro sang prima facie or probable cause. Pero kinanglan, i-prove mo na eh. I-prove mo na kay this is not corona impeachment. During the corona impeachment, hindi to ya vice president na may magin-elect ang gin-impeach, di ba? At that time niya, wala to isang allegation sa na ang bisa Pilipinas, siya wala to isang maleta. So lain-lain ang threshold and ang bar and threshold para sa akon ha. I think lain ang ginatulok sa mga tao subong. Kag I think aware man na sa threshold gana ang senator judges.
1: Okay. Yes, proceed, Congressman Junjun.
0: Yes, ang threshold is nagtaas na eh. Although ginagpamangkot kakaginazaakon, katropang Josiel, kung magdugay ini, no? Kaya siyempre, may posibilidad nga mag-spill over sa 2027. Pero, hindi to the advantage na isang prosecution. Ang akon lang da, ang panagupnop ko lang da, aside sang evidence, siyempre, ginaisip mas ang prosecution, kung kay prosamon, ginaisip ko man, may buto na bala kami? Wala? May numero na bala kami? So, kung kisa, madugay lang ang prosecution, kung nagahulat ka pa sa buto, kung nagahulat ka sa numero. So, amo na guro. Pero kung let's say, nakuha na nilang sentimento sa public, let's say, and potential ini ha, ining Article 1, may potential ini nga pwede, no? Unlike sa Article 4, nga medyo malabo, pero ini may potential gid eh. So, once nga makuha ni nila, dapat ni ang Article 2, isunod na nila, kaya ang ilang original Article subong, ulihi to eh, ulihi pang Article 2, may arap pang bribery. So, ang concern tadi, as of now, medyo boring na eh. Hindi bala.
1: Mm.
0: I don't know. Ako abogado, ako anad ako sa mga boring na mga bagay sa korte. Pero medyo boring na eh. So, I don't know sa public kung magdugay pag idini, no? So, kinanglaan, and I don't think padugayon isang prosecution.
1: Oh. Kung ang desisyon sa ni Congressman Junjun, sang ato sa ng mga impeachment senator judges, somehow magbasi man sa sentimiento kag perception sa tao. Anong epekto sang gin-devolve sa presidente nga multi-billion peso if not trillion peso corruption issue? Sa perception sa tao masiling pangitaan yung vice presidente 125 milyones ang masubra isa ka trilyon nga may ginbalik na gani nga 800 million more or less ang mga nagpangawats gobyerno daw ay ginasapak. What would be the effect on that, Congressman Junjun, sa ginatawag nato sa threshold as far as ang ginatawag nato sa reaction nga may shock and awe kung tani sa tao, Congressman Junjun?
0: Ang threshold sina, hindi na siya pero sa una ang ginambag, hindi na pero kay Corona. Nga wala sa to na tabu eh. Wala isang sona na 2025 naging bulgar ta na ni presidente mismo ining mga trillions of corruption, wala sina. So kinanglan do amo na dapat, no? Do medyo may similarity dapat para ma-impeach. Para maabot ang threshold yun na, no? At least ang akong pagtulok na iha, amuna yung public sentiment. And the senators are aware of that. So let's say kung mga technicality lang, kung deviation, as of kahapon wala pa sina para sa akin.
1: Okay. So medyo boring right now, ha, Congressman Junjun, ha? Boring pa.
0: Pero, although boring siya, pero nakita ako na nga gusto ang direction ng prosecution.
1: Oh.
0: They're trying. May gusto sila iguon eh. Kag ginaamat-amat nila, malid sila dito sa iguon nila. Ang question lang is, may ara ba lang witness sila nga makahatag sa aton sang the climax with respect sa Article 1 nga daw bumba siya. Yeah? Mm. Bumba siya nga maksakita ang sensibilities ta. Amo na ang question.
1: Okay. With that, Congressman Junjun, we would like to thank you sa tiempo ni kag sa information you've shared to us. At least, ha, may mga bagay-bagay nga nakabulig pa inchende sa aton. Lastly, anong mensahe mo, Congressman Junjun, sa mga nagabantay gid sini, ang mga constituents naton dari sa Iloilo, kag dari sa 5th District, Congressman Junjun?
0: Well, mayong agad ra sa aton nga constituents, ang nagapamati subong, kag of course, damo-damo sila nagapamati sa imong nga programa, no? Padayon lang kita, mag-monitor sini. As I said, it will affect kung ano man ang lakat sa aton nga puturo in the future. Because kung makonvict si Vice President Sara, syempre hindi siya kadlagan. Mm. So, it will change ang landscape, political landscape ta. So, ang evidence gani, let us try nga ngalan tawon ta isa-isa eh. No, hindi anay kita maghatag sa aton nga conclusion, kundi ilang tawon ta ang ebidensya kay dira kita makonclude ang public opinion. Although political in eh, pero lantawon taman kung ano ang rason sang both sides, both the prosecution and the defense. Although boring, pero ultimately very, very important in eh, and we have to monitor. So thank you so much, katropang Josiel, kag mabuhay ka.
1: Salamat, and there you are, si former 5th District Congressman and ang lead prosecutor sang corona impeachment trial, Congressman Junjun Tupas.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Well, ang ginahulat na ton sa per Congressman Junjun Tupas statement, amo ini makatudlo nga ginabusuhan gid man ni VP Sara Duterte ang pundo sang banwa. Sa pag-abuso in the sense, may ara kag ang ginahulat ta, amo ini ang testimonya sa tao nga wala nagkadto ini sa mga supposed to be recipients. That's an abuse. A grave abuse. Debla? Ina bangod kay tiginlista mo Mary Grace Piatos, gali kay why sa Mary Grace Piatos? Why gali ka baton kwarta si Mary Grace Piatos? But the fact mahambal kita nga, tinga sino si Mary Grace Piatos? Mary Grace Piatos is non-existing. Wala sa Mary Grace Piatos. Di may ara ipresentar laban-laban sa mga witnesses from PSA, from the Commission on Elections, nga there's no such person in the name of Mary Grace Piatos. But as far as COA is concerned, tigin ba ito ni Elias Patiting, si Andy Lim, si Mary Grace Piatos, as far as recipient of confidential kag intelligence funds. In short, sini, they cannot scrutinize kung ining tao really buhi o kung patay, nakabato no kung waay. Only that, suportaran nang dapat sang panagtag sang confidential kag intelligence funds, in this case ni Vice Presidente, nga nangin successful ang ila pagbakal sang information sa kay Mary Grace Piatos. Nambala karon niya the operations to identify mga radical students of amuning eskwelahan, courtesy of Mary Grace Piatos. That's supposed to be a justification. Kaya nga, may joint DBM, COA DBM joint circular number 2015-01 eh. Ang sa section 4.8 number 4.8, confidential funds shall be used only on the following confidential expenses. Ano ini? Purchase of information necessary for the formulation and implementation of program activities and so on and so forth for the national security, peace and order. Ikaduha, rental of transport vehicle related to confidential activities. Rentals and incidental expenses related to the maintenance of safe houses, purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations that cannot be done through regular procedures. Payment of rewards to informers, non-employee of concerned government agency, subject to the following conditions. And so on and so forth. May approval sang HOA in the case of LGUs. Supported with documents evidencing the success of the information gathering. Amuni ang kulang sa kay Mary Grace Piatos. Directly related to the conduct of the specific confidential activities. Uncover or prevent illegal activities that pose a clear and present danger to the agency or personnel, property, and so on and so forth. And others that may be authorized by the GAA or other special laws. So, mo ni mga abyan, may mga conduct of confidential activities, may ara pada sa mga guidelines. So, ang unang question, Senator, ang inaulat sa banwa, si Mary Grace Piatos, mga pangalan, to Black Atropa Alex, unsi, to tanan ka pangalan mo. Si Mary Grace Piatos, really, nag-exist. Kay right now, it seems, ngayon mga pangalan, why na gina-validate sang COA? Ha? Why na gina-validate sa COA kung may aragin man tao nga si Mary Grace Piatos? Because it's confidential eh. Ha? So in short, sinigabasin na lang sila sa supporting documents, just like ang report sa kung bala nangin successful ang operation na kunwai. So dapat magwa ini kung sino si Mary Grace Piatos, si Rinan Piatos, si Nova Santos, si Miko Harina, si Janice Marie Revilla, si Patty Teng, kag si Andy Lim. Amo ni nagdugay kapon gin object ka ni Attorney Puwa, si Attorney Kapunan sang prosecution mo. Sabi niya, do not make side comments. Siya, hindi ko kasi makita kasi Andy Lim kasi eh. Ha? Sino ba tong si Patty Teng? Hindi ko makita kasi Andy Lim pagkatapos, eh, mayroon pang piket. Siguro nakapiket ang mata. daw ka na magpabati-bati si Attorney Kapunan sa prosecution kahapon eh. So it was objected. Ha? So kung may magwa sinisaila in favor of the prosecution, mambal, wara tamen ka baton. Ako si Mary Grace Piatos. Kaya pamangkot sina kung may magwa kag ipagwa sa prosecution, ako si Mary Grace Piatos, ano ang pamatuod nga siya ginman ang Mary Grace Piatos siya ginatumod sang depensa. In short, sini, budlay para sa prosecution nga mag-present sang mga seems to be fictitious names nga ini, nga recipients ang confidential funds. Delikado kay basic kon maghambal karon ang Office of the Vice President, di inyo na pinulot tawo na ariya matutod ni si Mary Grace Piatos. So, kundi disgrasya sila. So, the way we look at it, hindi nila ni pag-ipresentar ang pangalan nga ini nga mag-claim nga siya si Mary Grace Piatos, siya si Alejandro Piquet, ha? Siya si Gabriel Bisaya, siya si Miko Harina, siya si Patty Teng, siya si Andy Lim, siya si Nova Santos. Hindi na rin pag-i-present sa prosecution. But ang ginatanaw natin rin, para malugmok ang argumento sang prosecution, isa lang ka pangalan di mag-appear. Kagimon witness karon sa depensa, but subject to cross, ha? Delikado man ako, no, ay gikabaton. Si Mary Grace Piatos, sabi magwa magambal, ako po yung tinutukoy po ninyo na si Mary Grace Piatos. Ah, kamagambal nga, oo, may ibinigay talaga sa akin na 40,000 pesos worth of medicines yung Vice Presidente kasi kailangan po namin doon sa aming lugar kasi may ganun, may ganyan. Ha? Katropang Alex, that there was really a Mary Grace Piatos but it's an alias, a.k.a. also known as Mary Grace Piatos lang, kag maghambal nga nakabaton siya, pagkatapos kinanglanon niya, kag amo nang gindemand niya, nga ginpabakal yan na lang because of time constraint or whatsoever and whatever reasons. Ha? So, lugdang lugmok tanan niya argumento sini sang prosecution. Ha? Pero kung ang prosecution mag-present sini, pero sigurado sila, si Mary Grace Piatos ay natumod sa depensa, amo nang ginauyatan nila kag mag-cooperate sa ila, ati amo nang hambal nga bisan hindi na pagtalakayon the rest of the articles of impeachment, bullseye.
2: Bullseye!
1: Ha? So, delikado para yes sa depensa. Kag sa prosecution. Sa prosecution, number one, to present any person that will represent kag mag-claim nga si Mary Grace Piatto, si Renan Piatto, and so on and so forth. Delikado. So, ang isa dari, kung na-present na nila, there was really acknowledgement receipt. Nga na ba ito ni Mary Grace Piatto, si Renan Piatto, acknowledgement receipt, ha? May ara. So, na-certain na. At pamangkot, sino ang nag-deliver sa ila kwarta katropang Alex? Ha? So, ang matabo, sinidiri, ang munang hambal ni Congressman Junjun, sino matahi? Sino nag-deliver kwarta? Sino ang nagpanagtag sa ila? Ha? Tisa diri ka nag-claim na nag-deliver kwarta, sino? Si Ramil Madriaga. Delikado ni si Ramil Madriaga ay si fellow ng ara karon sa sulod prisuhan. Facing serious crimes. Ha? Kay Ma'am Balsa nga, 11 dias na gingastok vice presidente, ako less than 24 hours na panagtag ko na.
2: Bullseye!
1: Diba? Pagkatapos, makasandad karon si Ramil Madriaga, sumala sa karon kag mag-AEOO, guba ang argumento sang prosecution. Pero tidepende niya sa prosecution kung i-present nila si Ramil Madriaga. But that's our point sa pag-analisar sini. Delikado para sa prosecution nga magkuha sa tao kag mag-claim nga siya si Mary Grace Piatus. Budlay para sila. Kay base kung may i-present karon ang depensa, hindi amuna siya si Mary Grace Piatus. Ariyang matuod-tuod niya si Mary Grace Piatus.
2: Bullseye!
1: Hindi amuna siya si Gabriel Bisaya. Ariyang matutuod niya si Gabriel Bisaya. You see, ladies and gentlemen, ha? Amo ina kabudlay para sa prosecution. So sa partiya sa depensa, ato ni basa-basa ta sa sitwasyon, ha? Kung hindi masubstantiate ini nga may abuse as far as disbursement of funds, ang paghahambalan, abuse balagin kawat, wala magkadto sa dapat palakadtuan, wala gin purchase ang dapat i-purchase, kundi gin bulsang kwarta. So most likely da ang depensa sini will just allocate their time sa cross-examination sa mga witnesses nga ini. Ha? Agultong balion, kag agultong klaruhon, there was no abuse. Only that we are lacking in documents as far as ang pag-liquidate is concerned. Kulang lang nas dokumento, di ba nga na-establish pa lang kakulang sang dokumento to support nga successful ang intelligence gathering sa kay Mary Grace Piatos. Nga successful ang intelligence gathering kag information coming from Renan Piatos. Amo lang nang kulang eh. Mahamba na dayon DBM nga kag COA nga. All right.
2: Bullseye. Bullseye.
1: But in the absence of that, in the absence of that, hulaton ta ang sabat sang depensa. Delikado man is depensa kay nga kung hindi nila di ba depensahan it maayo. Di mahambal man ang tao nga ahaw, di ba? Ang problema lo galing, nagtasang threshold subong sang impeachable offense. Hamba ni Congressman Junjun. Why? Because of the President's announcement. Nga sila niya, bilyon-bilyon na nawala sa ating gobyerno, mahiya naman kayo.
2: Bullseye!
1: May bilyon yung nadula, yun di kakakyasagin niyo kalagas ang impeachable officer happens to be frontrunner sa 2028 elections kag kontra sa administrasyon karon ginlagas kag ginalagas yo sa 125 million.
2: Bullseye!
1: That's it, ladies and gentlemen. So nagtaas ang threshold. Hindi lang ni basta-basta nga tibalan mo na gin hindi pwede mabakal sa medicine nga ginbakal mo gid haw. Ha? Sa sentiment sa ano ya sa kasuguan sala. Sa sentimento sa tao. Mambal ang tao nga karon ko maghambal nga. Ta amo nang ginapangayo, ya alang-alang man sila niya nga siya pang pabaklo namon kay NPA to, for example, bika tropang Alex. What if NPA to? Nga ti NPA to, gusto niya bulong na yun. Hindi lamang line bot kay NPA, ano ko lang na, ginihimplo ko lang na.
2: Bullseye!
1: You see, ladies and gentlemen, o ginbakal ka bulong, ti alang-alaman namon na ginpabato namon kasi kay kami nagbakal bulong. You see? So that's it, ladies and gentlemen. Ha? So ang pamangkot sini, mahambal bitaw, okay, may nagbaton gid man sang bulong worth 40,000. Halin iya sa kay Mary Grace Piatus alias lang or EKA. Mary Grace Piatos. Question, ladies and gentlemen. Ginabusuhan? Ginabusuhan ni Desis, hindi pwede. Ginabusuhan niya. Ang poder niya, kaya nga, balaan niya naging niya hindi pwede. Nga, ang nga, amo pa nang ihatag niya. Kung i-justify abi before the bar of public opinion, to sway public opinion, kaya tiyan mo nang importante sa mong perception sa taong, mambal tiyan mo nang ginapangayo iya kag makabulig para magtabang sa kabuhi sa tao to nga may pilason kag masakiton, ti bulong na pangayo, tagan mo bugas. So that is not the cure to the problem. The problem was, may nagamasakit to, kag may nagakinanglan bulong. Tinga tagaan mo bugas. Kung itagaan mo bulong, kay bulong ang inapangayo iya. That's good rather than kung sino pa da ang magbakali, no? In short, sini, as far as good faith is concerned, amo nang gusto nga ma-establish natin if it was done in good faith. Or base kung himo-himo laman gid in order nga ma-justify ang kabilogan nga disbursement sang intelligence funds. Nga naghimo-himo lang sa mga pangalan niya, kung nakabaton bulong, nakabakal furniture, and so on and so forth, galiin mo kay wala mangin. Pero wala pa na mapamatudan subong sa prosecution. Amo nang gusto nila i-drive. Ang pamangkot, do they have witnesses? Nga makahambal nga, ginbulsa sa mga tao involved sa operations nga in intelligence gatherings sa pagpamuno sa vice presidente. That's the thing to be seen. Balantayan. Oras sa XFM 100.7 Ililo, alas 8:28. Ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Ultimate trio ina sang Yes to Health Incorporated to maintain good health, because may ara kita pang combat sa bacteria, viruses, kag fungi. Amo ng virgin coconut oil sa Premium D3. So, 1 to 2 capsules daily could help us. Sang Premium D3 Soft Gel Capsule, di may malunggay oil kag vitamin D3 pa. May mga insulin resistance da because of the vitamin D3 sa Premium D3, pwede mabuligan para nga ma-reverse kag mapabalik ang insulin sensitivity. Amoy nang inaumpisahan sa inatawag tabla nga type 2 diabetes, ang insulin resistance. Ti ang Santon Plus Gold Capsule. Tinaya may mangustin, ampalaya malunggay, garlic and spirulina. Puno ina sa mga vitamins, minerals that could help boost our immune system, mapakapapagsik sa ato sining lawas, makahatag sang dugang nga suplemento, vitamins kag minerals. Because of that, mangustin, ampalaya malunggay, garlic and spirulina. Mangustin, for example, may anti-cancer properties. Dako mabulig niya sina to combat cancer. Para nga hindi tubla mapukaw mga cancer cells sa sulod sa lawas ta. Para nga may mag-away sa mga cancer cells kung may ara gid man sa lawas ta kang ma-defeat sila. Amo man ang Santon Vitamin C. Ang marami lang siriya nga vitamin C kay alkaline based. Bisan wala ka pa kapamahaw, wala ka panyaga, pwede ka makainom sining hindi magsulabi mo sulok-sulok kay alkaline based. Sa mga suki nyo, mabuti ka kung pharmacy mabakal ini kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center ara da sa Ayang Building sa Yellow Street at tubang sa Midtown Hotel. Libre ang konsultasyon. Ara da, may consultant kita dara in the person of Doc Ray Impinado with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Isen. Visit our clinic mga 9 o'clock in the morning, bukas na sila. Libre ang konsultasyon, bisan why ka mo da kwarta nga dalahang, inugbayad, bisan inugpliti lang, why problema, why da sang balayran, libre. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:30 in the morning.
4: XFM. XFM.
5: Yes to help!
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
8: Plus Gold.
9: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomendasyon
5: sa akin ang Santo Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
10: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santo Plus Gold. Sa pag-inom ng Santo Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
11: The Secret of Health.
7: Ano nga ba ang mayroon sa Santo Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santo Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santo Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santo Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
10: The secret of health.
7: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santo Plus Gold Herbal Capsule.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
10: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: The Secret of Health.
7: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santo Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
10: Santo Plus Coffee Mix.
13: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santo Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santo Plus Coffee Mix.
10: Santo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
7: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santo Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santo Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santo Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan, ugaliing uminom ng Santo Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santo Plus Coffee Mix.
11: The Secret of Health.
7: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Yes, to health.
4: XFM.
14: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
15: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon. Tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
16: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
17: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get the chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
18: Win

0: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzon Plus Herbal Oil.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02-93 series of 2026. Drink responsibly.
2: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Win!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Saran yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald sa Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gitingob na prutas. Kagtanom nga mata sa antioxidant plus. May collagen, kagbruta tayon pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
9: Patropa mo!
10: Exciting!
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: Mga katrupa, exciting!

Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 8:53. Bullseye. Padan sa ato sering pagparagad sa palatuntunan Bullseye diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nakainom na kamo Vision X Plus, wala pa. Gina-remind lang naton kamo labi na gid mga naga pulaw permi, nag-study, permi lang computer nga tubang or inigani para bilad ka cellphone, nagkakadami sa ato sering eyesight. Kinahanglan sa lawas na sina is lutein, beta-carotene, vitaminic and zeaxanthin. Ang pinaka number one na ton nga pwede makuhaan sina is through food supplementation. Ang pag-inom sang Vision X Plus, a quality product sang Yes to Health Incorporated. Sa mga butika nga suki ninyo sa mga pharmacy, katulad abi sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's, even sa TikTok shop kag sa Shopee, pwede ka mo daka order. Sa clinic, actually available ini tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Wellness Center arada sa A Young Building sa Yule Street atubang sa Midtown Hotel. May libre pa nga konsultasyon. We have a consultant there, si Dr. Empinado, with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Eason. Good morning kay Ma'am Mary Ricabar. Sila good morning and happy Tuesday, SM. Take care, stay healthy. God bless you and your family. Salamat gid Ma'am Mary, ha. Good morning manda sa imo. Sa kay Ma'am Idna Puray, good morning gid. Sila niya good morning man kay Mr. Jigo Puray. Laban-laban na ulo enjoy life lang ni si Ma'am Idna Puray sa kagay Mr. Jigo Puray ay. Good morning landa sa kay Florita Fontonalgo Alien sa Freedom Highway sa Limudyan. Sa kay Sherwin Marco Wee, good morning. Sa kay Faith Yap. Faith, good morning. Sa kay Mr. Paterno Sitar Paklibar the third niya, good morning gid katropa Josil and katropa Romel kag kay katropang Jansen. Pangapi kami ni Mrs. upod si Doc Pateris and Paklibar Santon Gold Coffee Mix. God bless you always. Salamat gid ha and enjoy your coffee, Santon Gold Coffee Mix. Sa kay Angelo de Monteverde, good morning. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso dara sa Taiwan, good morning. Sa Hong Kong, kamusta ka mo dara? Sa kanday Ma'am Lucille Capion Company, good morning gid. Kay Tristan Wayat Gulay. Sa kay Mr. Rinaldo Abeto dara sa Mandoriao, good morning gid. And mayan lang ang pagpangapi. Ha. Sa kay Ma'am Hermite, good morning. Also sa kay Randy Santisas. Sa kay Jenny Halyurina, tay kamusta da Jen? Ha? Kay do hindi sila katulog dito kay kundari sa aton chimpoy at taga ilinit ang sambador samborador blay hindi ka katulog kung gabi kay ingaw dito sa ilaya lain ang ingaw to mo missile kag drone. Sa kay Glenn Amoroso, good morning and thank you for listening. There is

pulungkuan daw katulad na bala sa mga buses or minibuses. Nag-viral bangod kay last trip sang weekend, sweldo pa. So damo ang naulihi pa uli. Labi na gid nga ini sila ang iban sini nag pang makal padre syudad eh. Kag kumo kay pay day ang mga nagatrabaho diri sa call center, ang mga carpenters or panday, ang mga estudyante gadi na guso na magpauli. So ang normal sini nga nagakinabo, hindi lang ni sa pretty boy, hindi lang ni sa kalinog na jeep. Ang last trip sa Haniway, gapamuka ka man alas 10:15 sa gabi mo. Ah. So, okay ko na magpuli sa una gold medal ni Sir Hilasio Quinion. Sa series bus, ang last trip, pagkanto kaya sa Pasi, mga 9:30 in the evening, amuman sa Barutak Viejo. Sitting capacity sina 35 lang sang minibus ang series. Pero pila naga salakay, oh, tag 50, 60, kagi ani one time puli ko 92 ang natikitan sang konduktor. Amo man na sa mga last trip sa ruta, labi na gigong gabi, past 8 o'clock, 9 o'clock, maglabot na gani alas 9, hasta alas 9 imedia, pariyo sang Haniway, hasta alas 10:15. So, nagapamulak, ina, ang pamangkot sini delikado, yes. Delikado na. We will not tolerate that. We are not tolerating that. But the government should also address sang kakulang sang transportasyon sa mga amuna nga tiyempo. Hindi pwede nga iduso talang sa mga operator, sa drivers, kaya sa konduktor. Kay ang mga konduktors na kag-drivers, kung kaysa, they are also after of their safety. Hindi mo na pagpasakyon sa sunod. Ay, ano ihan ang binaisay, kag ano ihan ang inaway matabo, kag... So bangod sini, we refer this matter sa LTO kag LTFRB. Di may rules, may laws or kasuguan sila ginasunod. Ha? Pero ang pamangkot sini is, in order not to bend the law, popular ng subong, in order not to bend the law, ano karon ang plano sang LTO kag LTFRB to address the problem? We have a problem. Recurring problem, labi na gibiyernes ang gabi, kasabado sang gabi. Amo na ang usual nga problema kung gabi. What if last trip nakagwala na sa may mabiyahe kag may magsakay pa? Ano ang himuon sang driver kag sang konduktor? Nya kun hindi namon pagikarga ba si reklamo man kami for non-conveyance of passenger? Ha? Galing kay tikol karga namo pareho sang natabo ni sa pretty boy nga na picturean, na videohan. Team is labton man sila before LTO and LTFRB. This must be addressed. Sang national government agencies just like LTFRB, LTO, this must be addressed by local government units. Bangod sang kakulang sang public transport sa amuna nga mga inoras. I'm not foreign to that. Hindi ko yan na maguhan. Why ko yan na maguhan sa amuna nga sitwasyon? Because I'm doing that for several years. Dekada na kuya nagapamasayro last trip permi mo. Ha? I really and fully understand the situation. Bisan ako madagdag kag madasakid ako. Bisan dito pataken sa ibabaw ka jeep masakay, makauli lang taken mo. Tikay kung hindi ka makauli, diin ka maturog. Agya sa syudad. Kung hindi ka magpauli, yadi pang chimpo para sa pamilya mo. Sanggab-i nga ina, nga nagahulat ang iban kabataan, gahulat pa. Mauli si tatay, mauli si nanay. May darato nga tinapay, hulat-hulatan ta. Hindi naman chindihan kag way kinchindi, ang way kagi pamigado sina. Pero nakagi pamigado sina. Ha? Ari lang, this is a real life story. Ako sang high school ako, katropang Alex, gamay allowance ko. Gaantos ako. Kay hambalun ka ni nanay mo. Toto, bisan magluha ka pa kadugo, wara din kami itidugang sa allowance mo. I'm trying to make both ends meet. Nga makaigo na ang allowance ko. But as much as possible, I'm trying to secure 5 pesos sa allowance ko. Ang 5 pesos, katropang Alex, that is already 4 packs of bread. Tag-uno, 25 ang putos ang tinapay. Arad ang lubid-lubid, arad ang Serafina, arad

0: ang iban pa bidding. Ha? Kagdamo pa pulsiras mi arada. Ha? So I'm trying to really makabakal apat ka putos ka tinapay kada pauli ko gidna biyernes na katropales. Siman man kita sa high school mo, simanal. Gadayon ko yas banwa mo. Rayo pa man dos umabay, pilas pagyan mo. Ha? Otherwise, mapanaw timokon ka isa, tiga 5 kilometro, 3 kilometro ka tropa Alex, para lang kauli, labi na gid ko nagauran. Kung hindi ko karang una ka abot last trip sa amon, pagkanto ka naman, panawon ko ran 7-8 kilometro, para lang kauli ako. Imaw kumikmigo ko, hadlakan naman at the time, bagat lang mo. So with that, anong importansya makauli gid ko biyernes? Kay naman an ko gahulat mga libayan ko, mga manghud ko gahulat, kag si nanay, kag si tatay, nga nag-arim-arim ang pinsan nila, hayway pa man it cellphone at the time makatext ako nga, ay hindi ako makapauli. They are waiting for me nga makapauli. Number one, ang mga manghud ko nga nagahulat, kay balaan nila kada simana may dara ako nga tinapay. Ha? Nga may tiripunan kami, bisan gabiden ako kauli, kagi ko uli, katropang Alex, kasampot ko sa balay, last Jesse Gabi, bugtaw pa mga manghod ko, kay gahulat, kay may tinapay magurang dang daraan. How much more if you are a parent? How much more if you are a father? Nga kada simana ka lang nagapauli, katropang Alex, kay panday ikaw. Bata mo gahulat, sila niya bisan hamburger lang, ha? Inang kada usap mo bala tinapay dayon, bisan na mo lang gid nang dala mo. May dala ikaw da karon nga gamay nga chocolate, ha? Tinapay or whatever thing nga makapalipay man bala sa bata mo to ko nagahulat. Gatas, ha? Hindi ka relate sina ang mga way na kagi pamigado pa mga buhi. Kabay pa nga ang mga taga LTFRB, taga LTO aton sini nga mga local officials, kaagi sina so that they can feel, ha? Makarelate sila kag makahimo sang responsive solution to the problem. Amo na kun nga at the time katropang Alex, sa una, gapaninguha gid ako makapauli, and almost every night, bisan pa may cellphone na lately, gapauli ako kay garim-arim pinsarman katawos balay, kundiin ako matulog, especially during those days nga in PA kami ni Katropang Mario, no permanent address because of the situation sa trabaho natun sang una sa pihak pangwaragwagan. Ha? So with that, ladies and gentlemen, sa nahambal na natun, hindi lang natun pagbasulon ang driver kag konduktor kay kawaay kamo kaagi kabit sa salakyan. Hindi talang pagbasulon ang operator, driver kag konduktor, ha? Kay why ka mo kahibalo sang sistema kung paano mag-insister ang mga pasero, mauli ako bisan magkabit de lang. Pangindian mo na katropang Alex. Ha? Ang driver kag konduktor pigado ninyo mga sa pamilya nila. Ha? That's why kaintindi sila sa mga pigado trying really and insisting nga makauli on time. As scheduled. Mauli sanda kada biyernes ang gabi or sabado sang gabi. Hay, ginahulat sanda tok pamilya nanda. Nang pamangkot sini, kay ti puno-puno nagapamulak sang pasahero. Delikado. Yes, I absolutely agree. Delikado ang pamangkot kung hindi mo pag-ikarga. Ano karon ang matabo sa ila? Mapalamok sila sa terminal? Nga pagpauli nila, pagkasabado ti hapon sina, ang iban mabalik na dari sa siyudad or hindi gani pagka Domingo ti hapon, mabalik naman dari sa siyudad kay may trabaho, may eskwila. Diba? So ang tiyempo nila, hours and hour really matters. Ang tiyempo inuras kag sinigundos, importante para lang makahaplos ka man sang bata mo to sa balay nyo nga nagahulat, ka makarelate ka, makaistorya ka sa bata nimo, para nga ang bata mo hindi magrayo ang ana baratsyagan ka nimo bilang tatay o konanay nga ginahulat na ikaw kada gabi mag-uli. Orbisan pa kada simana na lang. Ha? So, ini mga abyan, kay kumo nag-viral, nakalabot ini sa atensyon sang LTO kag LTFRB. Napakigangutan ni Katropang Mario Hilongo ang taga LTO kag LTFRB. Hibalon tabi kon ano ang plano sang LTO kag LTFRB. Hindi lang ang pagdisiplina, pagpadala siyokos order, laban na ba na mo ginaang sabat sa LTO kag LTFRB. Ang pamangkot sini, next to that, paano mabuligan sang LTO kag LTFRB ang mga pasahero nga naga-insist nga mauli tanda bisan magkabit na lang halin giya sa syudad pauli tuyas kalinog. Proktaling duro pasahero kadya kay widen ti public transport sa gabi ang mga taga Santa Barbara halinda sa duyan-duyan halin padol sa ganan gasakay panada hindi tanda dun maghalat ka Santa Barbara kag Pavia hay buhay magwa dol makabit tanda sa kalinog kag sa haniway nga jeep nga last trip. Damo nagapanaog aradas duyan-duyan sa kabatuan. Ah, kag Santa Barbara. Tungana na. Paglabot mo pagid tuya sa may kabatuan sa tiring kabatuan kag tabukan, duro pagid diyan ka panaog sa banwa ka kabatuan taga maasin pa iba nagasakay sina. Matricycle de lang ukon may motor. Sugatan ka motor sa banwa ka kabatuan. Diyan pagid paggasaka mo sa may hinis patag. Duro pagidra dyan ng suki, katropang Alex, gabi. Hasta ka sa banwa kaniway. Paglampas mo sa banwa kaniway, ah, amo nang hambal nga, bisan humladan mo kabanig kaghigdaan ng jeep YT may masagabal. Kaya nga, namirag-pirag sero, mayad, gagani, raguro, may medritsos, kalinog, tatlok, bilog. Usay! And they are spending almost 10 liters of fuel back and forth. Pulok litro na. Ah, tipilang pulok litro, that's 900 pesos. Could you imagine that, ladies and gentlemen? Diin mo na bawi yun. Abe. Diri kita na sa National Government Agencies Concerned, LTO kag LTFRB, kung ano ang ila sininga courses of action, ano ang ila sininga plano, anong ila himuon, bangod sa nag-viral, kita nyo man ang chip, oh, pretty boy, number 23 na, sa iya sininga windshield, may ngala, nada mo, number 23, ha? Ah? Tinagapamula ko, duro pa pasahiros, babaw kang nagakabit sa pasahiro, nagapungko sa sulod mo. Usay! Sa report, sa sininga follow-up with katropang Mario Hilongo. Dol, sa report, please proceed, Dol.
1: Ang LTO, o kung ang Land Transportation Office, nakafocus, katropang Josel, sa pagdisiplina sa operator kag subong man sa driver. Kahapon, ginaserbi na ang showcos order sa operator at the same time sa driver. Ginpaidalo man sa preventive suspension ang driver's license sang driver sang jeep nga nakit-an nga nag-viral sa social media. Ini ang ginapahayag ni LTO 6 Director Attorney Gaudioso Hidospan II sa aton siling interview. So no, kay Director Hidospan nga kahapon nagpadulong sa iya opisina ang liaison officer sang Pretty Boy Katropan Josel kag gin-receive ang ining syoko sa order. Pero asto sa kung ano ang mahimo sang LTO, ti ang pinakadalis ng himoon sang LTO is to coordinate sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kaya ang ila, Katropan Josel, focus sila sa enforcement, law enforcement, Katropan Josel. So ang paghatag sang franchise ara suno sa kay Director Hidospan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. So amo na ang pahayag ni Director Hidospan kag suno sa iya dapat panumdumon man sang operator kag driver bilang common carrier sang mga pasahero like ining natabo sa Lambunaw nga jeep Katropan Josel.
0: Balik kalinog ni.
1: Oo.
0: Originally from Lambunaw, yes. Ining Pretty Boy.
1: Oo, pero ang iyang biyahe kalinog.
0: Oo, kalinog, kalinog vice versa.
1: Lambunaw, Iloilo, vice versa.
0: Oo.
1: So, ti, hasta lang sila sa enforcement, ti, mamulta, multahan nila. Pero ang pinaka may ara sang mahimo sini kay ang naga-issue sang ila sini nga franchise amo ang LTFRB.
0: Amo nang problema as far as law enforcement agency ang paghambalan katropa Mario. Because they are there to enforce only kung anong ara da sa guidelines.
1: Yes.
0: Anong ara sa kasuguan.
1: Oo.
0: Pero ang pamangkot si Nidari, tanong mahimo ninyo para sa mga pasahero, kung hindi pag-ikarga, for example, sa Pretty Boy, kung ano ay naging karga ini mga tao, nga damo pa sa ibabaw sa idalom, kontro pa Mario, anong matabo sila? Anong mabulis ang gobyerno sa ini?
1: Ang rason ni Director Ridos Pan, nga ti pwede manhimoon sa operator nga magdugang, magpadala sa dugang nga unit.
0: Hapos lang na maghambal kay Director Dido Ridos Pan.
1: Oo.
0: Hapos lang na maghambal, Director. Hapos lang na maghambal, anybody. Makambal, titinugangan yung units nyo eh. Oh. Ang pamangkot sini nga, ano na sila haw, asilo di mulo, which is, they are nagabulig dol sa mga tigulang, dabla? Para lang.
1: Sa pupo?
0: Oo, oh, naga sa pupo. Manug sa pupo lang tanda ka dya. Hindi, this is also e-business. But we will agree, and we are in full agreement with LTO nga dapat safety first sa mga pasahero, yes. Katropa Mario.
1: Oh, safety first yung ginapanumdom sa LTO. So amo nang iya nga pahayag kahapon at isinya ti pwede man nga mag i-recommend nila for suspend ang franchise or hindi na pagtagaan ba sang franchise katupan Josel?
0: Tiyang pamangkot siya ni, kung napiktado na karoon ng driver, suspend ang iyan siya nga driver's license ini na sa kabiyahe katropa Mario. Sino masagot sa pamilya niya?
1: Tiyan mo na ang
0: ang sabat naman siya nga katropa Mario. Titani, uwayagin karga ato mga tao nga ito nga gusto magpauli. Do, ka-relate sila sini katropa Mario, kaagi sila sini sa sitwasyon. I mean, it's not about nga hindi pag nga ikargagin nga mag-amunihan nagapamula kay ti safety first. Pamangkot sini outside of the box. Anong pwede nila ma-recommendar sini? Because this is a matter that should be discussed by national government agencies with the local government units and all stakeholders. Kay hindi lang ni sa kalino na tabo dol.
1: Oh,
0: ako ka experience ako hani wireless trip last 15.
1: Almost. Damo actually hindi lang
0: masin alas 8 dol gapamulak man.
1: Ako man sang LTO actually kato pan Josel nga hindi lang ini ang case nga mayara sang overloading.
0: Series so last trip sa series. Trakyan. Last trip sa series dol Barutak Viejo kagang Pasay City. Halos kada gabi na eh.
1: Yes, amo na ang ako man sang taga LTO. Pero ang pinakadalis ni Laya nga mahimo is to enforce ang kasuguan katupan Josel. Amo na yung pinakadalis nga mahimoon nila. Mag-coordinate sila sa LTFRB and ang LTFRB something mapatawag man sa pagsinapol ma-coordinate man sa Iloilo Provincial Government. Ari ang pahayag katupan Josel ni LTO 6 Director Attorney Gaudioso Hidospan.
2: To the kaya ng ilang dula yung officer, no? Pag gin-receive yung show cause order to the operator, no? Or for the operator. And then, ang iya driver may preventive suspension kung ipapanaog, no? And then, I don't know kung nag- bayad din to sa penalty nila kina kaya ito, you know, may mga assessment to sa penalty nga dapat ginassess against the driver and then ginassess against the operator. So, balo kung pilang amount, no, because sila ito nag-asikaso sa dalong, but amo na ang intervention sa opisina, no? May assessment sa fines and penalties for the operator. And may shock cause order na itong operator kay na. Then I think daw may papanaog kita nga daw preventive suspension sa driver.
3: Director, na-mention mo may isang shock cause order, pila ka adlaw, nga mag-submit siya sa iya nga sabat. And na-mention mo na may preventive suspension ang driver, pila ka adlaw, Director?
2: Well, preventive suspension na pending investigation eh, on ano ang matabo, no? So, ang pinaka-logical na lang matabo is they will submit to us an explanation o mapil sa before sa aton diri to provide the explanation that we need. Kung naan, nagam mo to, no? So, para sa akin, may malang katapos sa pag-assess ang LTO sa fines and penalties, no? Kag pag-suspend sa driver, no? Ang atong nga ginapangayo, tanidring, o nga matagahan sa solusyon, ang muna nga problema because though kung lang taon ito, ang ka-prevalent, no? Kag salamat kita sa mga netizens kag upload, no? But sila yung concern sila sa safety sa mga upod nila ng mga motorista kag mga pasayero na nagsalakay dito, no? So, estimate na ito, siguro mga around hindi ito magmabuhas sa 60 ang nagsalakay, kaya ito isip-isip na ito dito, estimate na ito sa baba. Top do, mga 30 to kumilog ang nagsalalaka sa baba top, no? So, ang atong siningin preventive suspension ng driver on the for the reason no, kung magamuna yung mga driver sa mga common carrier tamang kadelikado para sa mga pasayero, no? We can even assess, no, the driver to be an improper person to drive a motor vehicle because, you know, kung nag tinamila na kaya may natabo, no? Pasalamat kita sa Ginoo nga may natabo, pero na kanang litan bing naglupok ang yaguma or nabali itong iyang ihi, di, ano matabo sa ito sa nagsalakay sa botok kag mismo ang mga aras sa sulot?
3: Director, hindi lang ni amuling nga case ang namuntis na ito, na overloading, and common nga nagkatabo ini sa every night, last trip. So, ano ang pwede mahimo sa LTO with regards ni Director?
2: Yung tingin ng LTO, lang yung mga yung sa ligan, imassess kami yung penalty. Puti, that will not solve the problem, di ba? Ang atong sila yung ginapangayotan, eh, no? Nga ipatawag ang mga co-op. Kaya kung co-op kita or corporation, whatever it is, nagahatag prangkisa sa amin nga ruta, no? Ang atong nga assumption sila because may ara kita nga fleet management. But sila nga ni-manage nila na in such a manner na kung hindi rush hour, ma-deploy sila sa gamay nga unit, kung rush hour, ma-deploy sila sa damo nga unit, particularly sa mga rush hour on late afternoon kag early evening. Pwede man nga hindi mo papasak yun itong iban, so nambalon sila nga ulat-ulat ka mo kaya mapadala kami sa ka-unit. Pwede man na, di ba? Kaya ang balila ko, no, no, may mga information kita nga nag-gather, nga perdi sila ko, no. Pero I learned kayo na sa liaison officer nga ang pliti ganyan isang mga pasayero from the city to Lambunao is 150 pesos. Hindi ko may 30 to kabilog ng taga Lambunao ang nagsalakay dito. 150 times pila? 30? That's 4,500. No, by labot sa ibang pasayero, tibot ang tanagit, may 10 mil ka, sa isa ka trip, may 10 mil sa nakita sa to. Makaubos, ayan, isa, 500 o 1,000 ang gatong sang atong salakyan nga madulong nito sa Lambunao or halin sa Iloilo City, may manaog sa Kabatuan, may manaog sa Haniway, may manaog sa Tabarbara, may mga naog sa Lambunao, may manaog sa Kalino, kasi ang franchise kailan isang nga franchise holder, no? May ara Kalino, may ara Lambunao, may ara Bimbawan, may ara Tapas. So, hindi ko yung pati na ginambal nila na kung magdugang sila unit, maperdi sila. Mas maperdi ka o mas mabankrap siya kung may natabong aksidente to kag nagtalabog tong mga nagsalakay sa babaw jeep kag madisgas siya kay why sa insurance mabayad sila, mabayad sila operator. So, sino, i-assess nyo kung sino ang mas tako, blairan? Bayad ka sa gasolina ng 1,000, mabayad ka sa mga magkalapilasan to kung magkaladisgas siya itong mga pasayero mo.
3: On the part sa LTO, Director, wala katuwa, biway kawa, may plano na to coordinate with the LTFRB in order to address sa siling concerns ang mga nagabiyahin
2: na overloaded. Well, pwede man ma-coordinate may LTFRB. Pwede man kami yanin kapadala sa endorsement kung nga i-cancel ang franchise sa isa naka-fleet. Pwede man, mabindi, no? Puti, no? Ginakabalaka man kita sa number of units na madula. Sa amo na nga ruta, kahit ambal man nila kayo na nakulang na kanilang units sa last trip, kayo nagawain naman sila. Pwede man, di ba? Pwede man kami pangayo sa LGU nga sa bayo na to sila? O pwede man taka pangayo assistance sa pulis? Hindi mo lang na amon mo batanan? Ang amon nga nga to the extent sa authority na amon. Siyempre, ma-assess kami fines and penalties sa amon nga unit, sa driver, sa operator. No? Pero you know, kung ang tanan ipobran nyo sa LTO, you're asking too much from us. No? You're asking too much from us. No, ang akong siya nga ginapangayotan, eh, no? Nga, ma-istorya ang operator, isanksyon ang operator, isanksyon ang driver, pangayot ka bulig sa LT5B. If that is the direction nga i-cancel na to ng franchise ang bilog na fleet, pwede nga may appendit na bagay muna.
3: So,
0: so there you are, si Director Gaudioso Hiduspan sang Land Transportation Office. Sila ning police abis LTFRB. Sila ang law enforcement arm sang LTFRB. Si, as far as they're concerned, kamula na nga ipatuma nila kung anong ara sa kasuguan, anong ara sa rules and guidelines. This is overloading, delikado para sa safety sang mga pasahero, and I fully agree. So ang pamangkot naman sini, anong himuon? Ti as far as LTO is concerned, nabal ni Director Hiduspan, at tiyati sila niya, itulod niyo lang di sa amon. This is not our this is not only our responsibility. Responsibilidad ini sang tanan LGU, to be particular, ti amanagyan sila niya may LGU eh. Kay karon maghambal yang taga Kalinog, ay karon lang anay sakaw na ho namo na nay taga Kalinog sunod ang taga Lambunaw ang ideya kasakay so rigid. Ireklamo naman sila sa LTFRB kag LTO for non conveyance of passenger, that is a violation of their franchise. Kiti last trip nila alas 9 ano ganito 40 mo sa gabi. Ti last trip nila mambalti hindi na kami pagpasakaw ni kami pagpasakyon ha. So that's it, ladies and gentlemen. Why, somehow, ha, may detas lang sa reality sa statement ni Director Hiduspan in saying that ang income magta 150, mag 60 ang pasero, not all gapanaog sa Kalinog. Not all gapanaog sa Lambunaw. May pasahero halin sa Aganan, Pavia, hindi mo napagpasakyon. May pasahero dira sa Duyan-Duyan, Santa Barbara. May pasahero manaog dira sa Tering Kabatuan. Ginainyo marate ko lang ni ang mga damo pasahero nga nagapinanaog ha. Tabukan Kabatuan. Banwas ang Kabatuan. Kaghinis patag. Ha? Paglabot na da sa banwa kaniwaya, ining Kalinog ni namilag-pilag pasahero yas ini. So that's what we call as detached from the reality statement ni Director Hiduspan. Hindi nga i-compute mo 150 pesos each. Kung madiritso ka sa Kalinog, ang tarifa sa LTFRB, 150 pesos na magpakalinog, bus na. Tanawan nyo bi ang pansing karon kag ticket sang series 150 gid man na? Wala ah. That's why gapanubo ni sila dan di tarifa. Kay sino pabor ina, pabor sa mga pasahero. Pasakaan kag istriktuhon, pasahero naman ang kontra. Debla? So with this, that's the what we call as detached from reality. Pwede mahimo ina sang operator, pwede mahimo sang konduktor, pwede mahimo sang driver. Karon na ni sakang taga Pavia, taga Santa Barbara, kag taga Kabatuan, kag Haniway, kag Lambunaw. Unahon na muna na yung Kalinog. Kung may bilin karon, saka ang taga Lambunaw, saka ang taga Haniway, saka ang taga Kabatuan, saka ang taga Maasin, saka ang taga Santa Barbara, saka ang taga Pavia. Kung wala na bilin, sorry. Pwede na? That's the question. Ha? So, somehow, we do understand the position of Director Gaudioso Hiduspan. Naintindihan tang posisyon niya, law enforcement sila, yawa sila may mimo, dahil higot sila sa obligasyon being a law enforcement agency, law enforces in behalf of their partner nga LTFRB. Ito yung pamangkot sini is, istoryanta karon ang solution outside of the box. Ano naman niya ang point karon sang LTFRB? Kasi we rely on government to make solutions to our problems mo. Not only just solutions, but responsive solutions. Ina makasabat sa problema. And this happens almost every weekend. Sa tanan sininga mga ruta, sa last trip nila sininga mga units. Ano yung sabat sa LTFRB, doll?
1: Katropan Josel, magluwas nga kahapon, nagserbi man sila sa Shoko's order na nagahatag sa 72 hours sa operator sa Pretty Boy. Nagplano ang LTFRB, suno kay Attorney Josette Abilyar, ang spokesperson, nga mag-coordinate sila sa Iloilo Provincial Government para sa isa sila kapag sinapol kag sa mga local government units sa province of Iloilo. Aware man sila, Katropan Josel, nga nagakatabo kag dugay na nga problema ang ining overloading issue sa mga dipampasayro nga jeep, especially sa tion sang kagabihon.
0: Mm.
1: So pagkatapos nga makahatag sa
0: Matambalon, dugay na siya gali kay baluman nga mo ning sistema nagakinabot dol sa last trip.
1: Aware sila.
0: Tempo man ko sinidugay, nagili kalabot sa inyo attention, subong pa lang kamuya masinapol.
1: May ara sila sa...
0: Huwag pa man na, hulaton tama disgrasya, nang damo, bala ang ano, well, hindi man. I'm sorry ha. We're not praying na may matabo ha.
1: Yes.
0: Ano hulaton ta, may madisgrasya, padol kag may magsindi kandila, para nga sako-sako, nidugay, nagili kalabot sa attention, yung kag...
1: According sa ilang ti maagi gyapon sa due process kag magadepende ang sanksyon sa mangin sabat.
0: This is
1: sa
0: the this is the problem right now, Katropa Mario. This is the reality. As far as government is concerned, they are there just to punish us.
1: Yes.
0: Aralan sila para pinahan kita, sanction kita, kung anong ara da sa aton sa ninyo kasuguan, amuna na. And it's as if they're no longer that naga-after sang kung ano pang pwede mabulig sang gobyerno, Katropa Mario. Buta malusin sini, kung sa mga description, pabla sa mga idiomatic expressions, mga armchair people of the government. Hasta last lang, tara, mapungko lang pagkatapos at niya suspend na, ayos niya i-cancel franchises na, o pinahin na, dol.
1: Ang himuon nila kuno Katropan Josel nga magapatawag sila, magakoordinate sila sa Iloilo Provincial Government and then makigsapol sila sa mga local government units or sa mga mayors sa province of Iloilo to address sa siling concern sa mga dipampasayro ng mga salakyan.
0: Now, mahulag sila, Dol.
1: According sa taga LTFRB.
0: Ay, malakpak tanay.
1: Pero hulaton nila ang sabat. Hulaton nila na yung sabat kay mahiring sila within this week man.
0: Mm.
1: Kay 72 hours ang ginhatag na palugit sa operators sa pagsabat sa Shoko's order. And then kung ano ang mangin sabat sa operator at the same time sa driver, mapatawag sila sa hearing within this week. And ang isa sa mga plano nila na ma-coordinate, aking sapol sila liwat sa mga LGUs and Iloilo Provincial Government.
0: Okay.
1: Si Attorney Josette Abilyar, Katropan Josel.
4: Kalabot na ni sa amo, no? And in fact, nag-issue na kami sa Shoko's order. We sent it just a while ago. So, ginahulat lang namon ang tion na makasubmit man sila sa ilang sabat kag ang schedule sa hearing nila.
3: Pinaka-adlaw ang ginhatag na palugit sa operator to submit sa ilang sabat sa Shoko's order.
4: Yes, they were given 72 hours no, to answer the Shoko's order and I think nakaset ang aton hearing sa ilas sa this week man.
3: Okay. Pero ano ang specific na violation nila, attorney?
4: Well, based sa aton nga terms and conditions no, sa ilang prangkisa, una dira, ang nakita naton nga na-violate nila is the provision on the safety. Kaya dapat ang public service should be safe, convenient, things like that. And of course, ang another pagid nga gin-violate nila based man sa aton nga terms and conditions is that wala sila nag-limit sa seating capacity. Kaya di nakita, taman nga may nagakabit, may nagapungko sa babaw. So ang presumption, sina nga wala sila nagapungko, ay puno na ang nagapungko sa sulod.
3: Hmm. So ang normal nga sitwasyon, ang capacity sa dipapasay kong jeep, like for example, sining Pretty Boy, ano supposed to be ang normal nga sitwasyon, attorney?
4: Well, dapat yan, nagapungko lang ang ato mga pasahero. Wala gina dapat sa nagakabit. So, seating capacity ang ato nga ginabasihan okay. sa sufficiency sa load.
3: So, because sa sining natabo, show us order ang gin-issue sa LTFRB given sa 72 hours. If in case na mag-sabat sila, ano ang next na ang process sa attorney?
4: So sana siling tanong, may ara kita sang hearing wherein they can ventilate their defenses. Kag kung may mga clarificatory pang mga pamangkot ang LTFRB sa ila.
3: So if in case sabi, during sa inyo nga hearing mag-preempt na itong resulta, no? Based sa sitwasyon, may akagin man sila sa violation o limang taon?
4: Well, I guess, amunang ginasiling nato, no? We have to give them due process. Hulato na mo ng ila sabat. Kay, well, basi may mga rason na pwede nila i-advance as their defenses. So subject to that, we cannot make any comments on the resolution.
3: Isa sa mga common na nakita namin the attorney, hindi lang sa case ni isang pretty boy na may biyahe lang unaw. Dapat namin, sinin and almost nakakatabo ni every night. Ano ang pwede mahimok sa isang LTFRB man?
4: Yes, so sa nag-ano kami ganit, no? We are now contemplating of coordinating with our LGUs para ma-address ini nga mga issues kung ano ang mga pamaagi nga pwede natin ma-adapt like probably dispatching system, mag-ubras ang service plan, agod nga ma-insure nga bisan sa kagabihon, may mga sakyan ang aton mga pasahero.
3: Pero bastante man sa units ang mga ruta, like for example, din sa Lambunaw, bastante man sila sa unit to cater sa mga pasahero na nagpapauli late night.
4: Well, kung basihan naton specifically sa Lambunaw, no, may mga nag-aagi abidira nga hindi lang asta sa Lambunaw. So madamo sang units nga passing through Lambunaw nga area naton. So hindi siya masiling naton nga insufficient ang number of units. It's just that probably kay gusto gidyan nila magsakay sa Lambunaw nga sa lakyan. Pero tamo nag-aagi dira nga let's say gaabot sa Kalino, gaabot sa Tapas. So hindi siya siling ang sufficiency refers to a certain number lang for that municipality.
3: Ini sa case ng Lambunaw, pero sa ibang mga ruta attorney, ano ang plano nato? Kay common gini nga nagkakatabo ang overloading.
4: Yes. Oo, no? So, hindi gani ini first time. So, ginalantaw naton kay kung ang Lambunaw hindi naton masilinga totally insufficient, that may not be the case in other areas. So, ginaisa-isa na nato, no? We are actually planning to have a coordination meeting with the province of Iloilo to discuss this in relation sa ila LPTRP. Para makita ta kung pila ang mga number of units nga ginalantaw sang aton provincial government per ruta under sa ilang jurisdiction.
3: Pasan mo ng plano ninyo nga magkanak sa coordination meeting sa province of Iloilo and other LGUs?
4: Well, I think naka-initial na ining meeting, no, ang aton nga opisina. Sige-sige man
0: yung ano. So, RC, Attorney Maria Josette Abiliar. Sang LTFRB. Actually, katropa Mario, hindi na ton manigar, bisan din ka na magkadto, mugin maning sitwasyon. Halin pa ako sang high school, nagdayon ako sa Banwa, kada last trip namon katropa Mario, nabantayan namon sa una na bahala na da, bisan kabukbuk ang ulan, butang lang namon ang bag namon, bisan lag, dan ang unod dyan sa, sa idalom, masakay lang kami sa babaw para lang kapauli, dol mo. That's a given reality. Unless otherwise, detached sa reality ang mga tao sa gobyerno ta. But I don't think so. Maybe somehow, ang ibandera, why kagi sa amuning sitwasyon, they cannot relate. Pero kita ya makarelate, gid. Pamangkot sini, amutoy, una, we cannot give sang responsive nga solusyon dol. Kung detached sa reality, ang mga nagapungko, da pareho sabi, 150 bayad. Not all passengers are paying 150 pesos. Will you allow? Arena lang? Pilang gasto nila dol sa ano ni pagkadto pabalik ka sang ano sang kalinog nga jeep. Ang ila sa ning makina pinakadobo is 4DR30. Gamay pa na. May mga dalagko, may mga 4BA1 ano pag ginan tawag nila sini. Dalagkuan ini daw parehas na nasang mga bases kada kuon. Back and forth nila they're spending right now at 90 pesos per liter. Madalagan ina mga 4,500 dol back and forth. Ti karon sakyan ikaw butang mo pagustuhan mo bi sisinta ka pasahero dol. Sukton mo itag pila. Masugot ang LTFR bi kay guilty dol. Sukton mo tag 150 pati ang manawag sa aganan halindera sa may ano halindera sa may People's Terminal. Sakayin lang ko sa habal-habal dol nga nagakulurom.
1: Ma-overcharging ka man ka katropan Jocel, siguro? Basi kung next nga isyo, kung sukton mo 150, basi kung ma-overcharging ka?
0: So, amo na, you know, kung ako makahambalgi ko dara katropa Mario, kaya nga, galinagsanay kami na kung mag-last trip mo. Kuya, haniway lang ko asta, gold medal sakyan. Kuya, kamistro ko na sa high school, the late Hilasio Quinion. Kilala ko pa ng konduktor kagang driver dol. Kaya nakaagi man na sa una to sa kilala ko gid. Gaupod pa sa jeep. Amo na kadabog no sa akong to. Siya puli ka na. Oo, kay kilala ko gid. Amo nang sitwasyon dol. Ti hindi man tanan ka panaog. You know, 50% of the passengers pag abot dol sa may tabukan, tiring kabatuan, was agdon. Honey wipe lang na.
1: Pamilag-pilag na.
0: Hmm. Ti sukton mo na karon haniway, pretty bi 50. Sukton mo 50 dol manaog das aganan. Sokton mo 50 manahawag na sa Banwag Santa Barbara.
1: Ti inay katropan Jocel sa partya sang LTFRB mahambal nila ma-coordinate sila sa Iloilo Provincial Government kaysa mga LGUs although nga sunok kay Attorney Abilyar naka before prior pa man sang sininga kontrobersiya may coordination naman kuno. Oh and then mapatawag sila sang hearing agud pamatian ang side sang operator kagang side sang driver.
0: Oo.
1: So te within this
0: nintindihan ta sila kay they are also hogtied sang responsibilidad nila sa libro dol.
1: Yes.
0: May ara sila responsibilidad sa libro magambakita libro kasuguan bla. Guidelines and rules promulgated para implement nila. Pero nagakabagay sini sa those people thinking outside of the box lang masaming ginahambal nila dol. Hindi lang kita maghulat sang dalakpon. Dapat maging proactive kita kung paano natin mahatagan solusyon. Ang amo nga problema because this happened and this is happening almost every weekend katropa Mario. Hindi lang sa Kalinog, hindi lang sa Haniway.
1: Halos tanan na.
0: Halos tanan nga yes. Ruta dol.
1: Oh, hindi lang siguro kung weekend katropa Jocel kadagabi kid jay na mga late night na blang ilang pauli na mga taglas 9, alas 9 media.
0: Mangkot mo ka dol. Kabalo ka na sa bat ko?
1: Ano?
0: Correct.
1: So, amo na katropa Jocel ti mabalaan ka tropan Jocel kung ano ang sabat sang operator kag driver kay ti mahiring pa man sila and siguro ti ang sa part sang province of Iloilo ka tropan Jocel eh. Kung ano
0: at iway kagi kabit sa lakyan si Governor Tuto na
1: ti may chairman pa man sang committee on transportation.
0: Sino chairman sa committee on transportation? Si board member
1: pwede ko magsala si board member Rolly Distura siguro ay
0: away man kagi kabit sa lakyan na. Siguro kabit si elevator guro pod kay the late Goda Monfort guro ti pwede way kagi guro kabit.
1: Hindi lang ko sigurado kung siya.
0: Pero sigurado ko gakabit sa salakyan sa unang board member dol. Si Enriano Tado.
1: Awo.
0: Kabot ga kabit to ya sa salakyan niya. Gasa gapung ko pagani na sa una dol left side hindi pwede na subong ha left side aras kilid driver. Blaway na plungkuan mo. Kita mo si Enriano Tado aras gapung ko left side driver dingli mo.
1: Te amo na katropan Jocel ang masunod nga tikang sang taga LTFRB pero ang iban pagid ni katropan Jocel just like kapareusan ni sa Pabiat People's Terminal ni na ano mo na videohan ang puno-puno nga jeep ang isa pagid dito nga mag-coordinate man sila sa management sang pabiyat people sa terminal kiti may aga dira nga naka-assign nga mga traffic enforcers man.
0: Oh. Tingala, manintihin na ni si Inday karos gabi. Kilala mo si Inday, dol? Actuality driver sa una sa gold medal bla last trip sa New Iblao. Manintihin na to, mambal nga hindi ha. Tagaganan, di ko mo di magsakay. Ngita mo to sa lakyan, haniway lang amon niya. Dalo. Kung may arad na siling niya plungkuhan, karun ti hulat ka muda, pwede na, dol? Sa LTFRB, pwede na. Pangindian mong taga-pavihay masakay sa niway nun, high last trip doon, dol?
1: Ti daw, hindi. Siguro pwede ka to pang Diyosel eh. No. Violation sa imong public, ano, siya public conveyance.
0: Correct!
1: Updates ni siguro ka to pang Diyosel. Kikunti, kung makasabat, effective kahapon to ang Shoko's order eh. Ti 72 hours kung kahapon sa hapon to ginserbe. Through email, by the way, katong Panjosel, hindi nga gin-serve nga face-to-face, kundi nga through email. Kung gin-email kahapon, 24 hours, 72 hours, ito mga 3 days pa katong Panjosel.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung mga dason pa siguro nga mainadlaw. Pero hindi naman siguro nakalabot, 72 hours. Basi kung maka-reply man dayon ang operator. Kay ang liaison officer nalaga ni kahapon, nagkanto na to sa LTO. Agon sa pag... pakikita kay Director Hidospan. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, sa Vision X Plus Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
0: There you are ang sabat sang LT4B kay LTO sa report ni Katropang Mario Hilongo. Ang aton lang sinis, now, we do understand the actions made by the LTO. Because that's according to the law. Amun yan na butang sa kasuguan mo. We cannot blame LTO sa pag-suspense ang lisensya sa driver. We cannot blame LTO sa pagpadala Shoko's order sa driver. We cannot blame LTFRB sa pagpadala Shoko's order sa operator. But, ladies and gentlemen, people of the government of the Republic of the Philippines, ang mga arat na sa LTO kag LTFRB, ano ang inyo mabulig sa amoning sistema? Let us think of the solution maybe outside of the box. Ha? But I'm looking forward, ano ang inyo sinimang suggestion? Because you've mastered sang provision sa mga kasuguan nga ina-implementar nyo just like the franchise nga ginahatag sa LTFRB. Anong mabulig sa LTO para nga ang mga drivers kag-conductor have also a very good reason nga pangindian ang mga pasahiro para lang ma-maintain ang seating capacity. Remember, hindi tanan nagabayad sang plete equivalent to the last destination. Parehas ni Kalinog, Iloilo City, vice versa. Hindi tanan mabayad it 150 nga pasahiro. Pila lang gid hambal ka konduktor kag driver sang pretty boy ang abot sa Kalinog nga pasahiro? Tatlo. Ha? Pag-abot mo sa Niway, pilang bilog na lang na. Ti ang pamangkot sini pwede mo pangindian ang taga-kabatuan kay buta ka dan pag-abot sa Niway. Pangindian mong kabatuan, nga ara da, butang tanauna, abi mahambal ka nga, para kabawi kami, ari na lang, bayran mo kami 150 ha, bisan ara ka lang sa Aganan Manaog, bisan ara ka lang sa Niway Manaog, that is possible, pwede eh na, ha? Because that's reality. Diba? Amo na nga to, sari nga, gusto kontani, mabatian from LTO kag LTFRB, nga sa kuon nila ini, ang consultations with local government units, ang problema sini kung ang mga ara sa local government units, ang aton ginasaligan sini nga mga leaders, mayors, SB members, vice mayors, governors, vice governor, governor, vice governor, board members, detached from reality ba lang? Di kainchindi. Kundi, kung anong ideal, ibutang sa papel. Ha? That is not responsive to the problem almost every weekend or every last trip. Kadadlaw halos na, or if not at the most, amo gina kadamo ang nagakabit, especially during weekends, especially if weekends nagtupa sa pay day o kon adlaw sweldo. Now, with this, ladies and gentlemen, amo na ang hulaton tawid Delta Farben. We'll try to do a follow-up pertaining to this para matagan ta solusyon. Ang utok yan ni Warren Jason Diaz Ganguso niya, amo na yung hindi matagaan solusyon. May komento abi. Patulan ko ni one time lang, subong lang ni. I will stoop down almost to his level, but I'll make sure above your level, Mr. Warren Jason Diaz Ganguso. Ang balyada sa comment ya, gin-repost siya ang aton sining interview, kag interview ni Katropa Mario sa kay Attorney Josetta Abiliarmo. Siya bayida turning XFM, why niya pulos nga media sa agad timo sa pa. Ha? Yet you repost our postings, tapos nagay sa pa kwa ay pulos. Basika kwa ay pulos, who are you? Ha? Are you connected with public transport? Do you own any units or unit? Ha? Nga nagabiyahe? That you can speak really nga ti by ida? Ha? Ining issue by an? And you talk about PPTRP? Provincial Public Transport Route Plan? This is not about PPTRP, Mr. Ganguso. Ang nakilalaan ko nga Ganguso iya, mataas ang idealismo, gapangin matay sa iya sini idealismo. But who are you? Are you the same with them? With the rest of the Ganguso nga nakilala ta, gapangin matay sa kausa, gapangin matay sa idealismo niya. Ha? So, gapakilala nga ko no, ara sa ARSAP. Ining grupo bala ni, ano ah, aning congressman bala sa ano na one rider party list, may grupo na sila mo, diba? It's a nationwide organization. Sa punto nga kaparyos ini, you are bringing more harm than good to our public transport bangod sang bakante mo sining utok. Sa kay Mr. Warren Jason Diaz Ganguso, kilala nyo ni. I know some of the Gangosos. Amo na gani hambal ko, gapangin matay sa kausa eh. Gapangin matay sa idealismo eh. Pero niya nga Ganguso niya do. Ha? Mayo lang kay ara pa ang NSO. Konway na ang NSO. Anong bilin sa Ganguso? That's why, ladies and gentlemen, sana salinan natin, ang iban mayo lang makakuminto. We are being given freedom. But freedom ang ginahatag sa aton, freedom of the speech and expression is not absolute. That's why sa mga katulad sini, if you cannot recommend for any solution, nga no ginpakalain namon sa public transport, mas base na kaintindi pa ko si mo kung anong sitwasyon sa last trip, Mr. Warren Jason Diaz Ganguso. For decades. Ha? Gapang last trip ako, hindi lang isa karuta. Hindi lang duha karuta, Mr. Ganguso. Who is this person? Ha? May nakakilala sini sa iya. O kung basi gusto lang magpasikat, basi na monetize sa guru pages niya. That's why, in saying sa mga tao katulad sini, kung mag-amoning utok sang tagsa-tagsa ka Pilipino, while we are trying to criticize the tawag na ito sinin malfeasance, misfeasance of this government, kung amoni ang dalagan sang utok sa managa star deris Pilipinas, why guro padangatan siya kita nga mayad sini. Who knows this person? I know some of the Ganguso's, pero not him. Ha? In saying at ipabayin na diyang XFM, why niya pulos sa mga media? And you generalized members of media. Niya, wala niya pulos nga media. And you particularly referred to us? In what way, ha, Mr. Ganguso? Who are you? Ano ang imo ya kapuslanan dari sa ibabaw sang kalibutan? Ha? Ha? Ano ang imo na contribuer dari si babaw sang kalibutan na ano gin pakigaway mo gin nga kausa nga gin tindugan mo kag halos panginmatyan mo. You are ashamed to the rest of the Ganguso if that's the case. Ha? kahuluya kaya nga ganggoso, because I do have believe and I really salute some of the ganggosos nga nagapanginmatay kag nagpanginmatay sa kausa kag sa ideolohiya. Ha? But you singled out us. Anong ginimo namon? We are trying to explain. If you cannot understand, ha? That's not our problem. Ha? Hindi man ko maghambal nga, peskwila ka sa una, nagbakiro ka kag. Ha? Kaya I don't know you. Ako kag, imang kuya bakiro, nag-eskwila man kuya katropang Alex. Pero hindi ko hindi amon ikahalog utok ko. But we'll try to do a follow-up pertaining to this. Ha? Because I don't know him. Eh. Why kita kakilala eh? You try to seek also explanation from us kung why ka ka-intsyende. Kay handa kami magpa-intsyende hasta sa pinakasimple nga pulong nga ma-intsyendihan mo. Ha? But in saying, ang why niya pulos? Nga ikaw, anong pulos mo? Kag paano ikaw ginpangin puslan sang pumuluyo sang Pilipinas? Sabi, ano na-contribuer ni mo? Para nga mangin mapuslan nun ikaw? Ah, Mr. Warren Ganggoso. Kon basahon ko guro diriya mga mensahe naglalabot sa akon basi kon hindi ako ang may litik. Ha? Hindi ako ang may tiriring kon basahon ko ini. Ha? I'm not referring to yung may litik ang tiriring, but sigurado ako kon basahon ko ni hindi ako ang may litik ang may tiriring. That's why ay tao tod. Ha? We are even trying to make solutions out of this problem by way of suggesting, if acceptable, to all parties concerned, LGU, LTFRB, with the LTO, and pagpa-intindi sa tao, nga we need to have a responsive solution sa amuni nga problema because nag-recur ini and hindi lang ini almost every weekend, kundi almost every day in some routes. This is not about talking about public, provincial public transport route plan, Mr. Ganggoso. Ha? That's why, sama nakakilala sa iya. Ha? Hambalan niyo siya. Why believe ang taga-XFM kasi katropang Josel Banias sa imo, ikumparar sa nakilala ya nga mga ganggoso. Why nagaling ta tiyempo sa ato sa pagparagad? Sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi, sa good morning, Katropan Josel, blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from James chapter 3, verse 13. Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. God bless everyone. Thank you, Pastor Bolsa, sa Baptist Student Center La Paz. Kag sa mga taga-Baptista, ano da, mga Baptist boys, good morning. Sa kay katropa, vibes ka na yun, andera iya sa may bukuhan sa C1 Road, Buhang. Good morning, gida, kag sa mga naga, kapabuka na sila da. Sa kay ma'am, idnapuray niya, o sir, gakapi-kapi na lang kami, kag maglagaw-lagaw. Thank you, sir. Good morning, gida, thank you. Sa kay Nyek Espinosa, good morning. Thank you for listening. Sa kay Glenn Amoroso, good morning. Hambal ni JLC Caro na jakagi man jata nakakabit. Ah, siya good morning katropan Josel. Amo gidran mga linyahan ka mga nanay sa una. Uay gid kwarta sa una pigado gid hawol-hawol ang dapli sa balon. Kamaan ka mo kon anong hawol-hawol? Uay pa mo kamaan ka dai. Kon anong hawol-hawol galing. Sunod lang ha, JLC Caro kay discuss ta kon anong hawol-hawol. Kagi ka man na JLC kabati nga. To, pasensya kagi na mo lang daan ay allowance mo kay bisan magluha ka pa kadugo o ay digid kamit idugang. Sino kabati sina? Hambal ni Ma'am Hermites niya relate gid ko sir. Te, duha na kami ni Ma'am Hermite. Eh. Ha, nahambalan. Siya gorom hambal nga inday. Pasensya kagi ha. Amo lang dya kwarta naman ni tatay kaya ni mo. Bisan magluha ka pa kadugo o ay digid kamit idugang. Hmm? Hamali JLC Karuay, tana kataga LTO kag LTFRB. Kay last 4 pa lang sapon, himos, dan tana mauli. Hindi sanda makasakay last trip. Laban. Hamali JLC Karo, 6D, 15, makina na guro, sir. Apat ka trip kada adlaw, libo, krudo na, hindi man tanan nga trip buta. Ti, ang estimate gani, 4,500 mo. Ang ila back and forth. Sa kay Jerry Rodicor, a blessed morning, Katropan Josel and team. si Colonel Bonifacio Busita nang namin mo. Si Colonel Bonifacio Busita daw siya nang sa RSAP. RSAP, kaya daw kapakilala RSAP ni mo. RSAP member bla. Hambal ni Jerry Rodicor, amo na gani, kapag may padrino, kag may ara nga ginasandigan, bisan ara ng layi, they still bend the law. Ahay. Sa kay Ma'am Lucille Capio, hindi si Warren maghambal nga wala pulos ang XFM. Ugag siya. Concern sa mga tao, gay star sa uma, siyempre masakay bisan kabit, bisan kapauli, basta makapauli. Kay may mga sawa kag mga anak nagahulat puli sa ila amay. 100% prefer ko ya XFM specialist Sir Jocelyn.

0: against the vice president, we are heading towards exciting part. Ha? Kung bala sino, si Mary Grace Piatos, kakun ginabusuhan gidman ang pundo sang vice presidente. Ambal ni Ma'am Lucille, amon sa una sir, kanon may lamod mais, tapos ugasudan, o dulce nga butang-butang, pariyos ta. Solve man, magbalon, kay wala pamasahi. Kaya mo na, tod. Ako gani kagit akan dapli nga paho lang nga luto panago mataka sa puno ka paho kag puno ka Chinese bamboo to ya taka gakaan imaw mingmigo ko kay ana dapli amo man paho nga luto why na mo hambalon ka nga tito pasinsya kag ginda pwede man hindi ka mag-eskwela kun may eskwela ka paho lang nga luto balon mo. Why nagaling kita tiempo? Thank you for listening. There is XFM. It's Turbo Time, Turbo Data Supplement for Men. 30 minutes before ang loving-loving, mag-Turbo Data Supplement for Men. Amo na makabulig sa mga daw why ganam la? Hindi man nga daw ay nagida pagasa. Why pagasa, pa-check up ka mo, basi may problema ka mong iban. Pero kung daw ay lang mo gana, mag-Turbo Data Supplement for Men. One capsule lang ha, kay naka-twin pack inay. Twin capsule ang packing. One capsule lang ha, 30 minutes before ang loving-loving. Sa technical side, upod si katropang Alex Saspa para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Josel Banias, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, XFM.

0: XFM. XFM.
1: At sa mga listeners natin sa ating mga himpilan, pwede rin kayong makisali, ano? I-text nyo naman ang inyong mga good experiences patungkol sa ating mga produkto at mamaya ipipili din tayo, ano, sa mga texters po natin, okay? Welcome na welcome po ang iyong mga katanungan, mga ka-wellness. Pwede nyo ipadala yan sa atin pong number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasela yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Ha? Sa mga nais na masubok na atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po mabili yan sa Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, at St. Joseph Drug Store. Ganoon na rin sa mga local pharmacies po na ipagtanong-tanong yung atin po mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong bibilihin para makasiguro na hindi po fake or counterfeit ang inyong pong mabibili. Ha? Pwede rin maka-avail sa ating, ng ating mga produkto sa ating pong online shopping store, ha? Sa Shopee. Social lang, Yes to Health 2011.
2: Siyempre, ka-wellness, pwede rin makabili ng ating mga products sa lahat ng Yes to Health clinics dahil meron tayong mga ilang Yes to Health clinics sa iba't ibang bahagi na ating bansa. Meron tayong special price para sa ating mga senior citizens, especially kung kayo po ay bibisita doon mismo sa ating mga Yes to Health wellness clinic. At ang kagandahan dyan, pwede pa kayo mag-avail ng ating mga services, ano, sa Yes to Health. Na kumbaga, pwedeng magtanong kayo doon sa ating mga naturopathic consultant kung ano ang pinaka-the best para po sa inyo. Kasi depende yan sa kondisyon, ano? Meron tayong mga program like cleansing and detoxification at iba pa para makatulong sa inyong pagpapalusog. So, kumusulta lang po at maka-avail din ng discount kung doon mismo kayo bibili po ng ating po mga produkto.
1: Yes, sa mga nag-nice pong sumubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health or gusto nyo makabisita sa ating po mga wellness center, puntahan ang ating po mga branches sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Guido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
5: Mabibili sa pinatulat.
6: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito atin sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katuwang po natin sa araw-araw ng pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong kalusugan. Ngayong araw ay pag-uusapan po natin mga ka-wellness ang isang kondisyon na kung saan nakakapekto sa milyong-milyong Pilipino sa Pilipinas at maging sa ibang bansa or sa buong mundo. Ano? Marahil ay naririnig nyo na ang mga napapag-usapan natin dito about diabetes, hypertension, obesity, fatty liver at iba't iba pa. Ano? Mataas na kolesterol sa ating pangatawan. Kapag ka ang mga yan, ang ilan or karamihan sa mga yan ay pinagsama-sama mo na nandun sa isang tao, ay meron ding katawagan dyan, Doc Algie, ano? Merong kondisyon. Ito pong problema o karamdaman na metabolic syndrome. Ayan. Ang metabolic syndrome ay isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit tumataas ang kaso rin ng mga nakakaranas ng type 2 diabetes, heart attack, stroke, fatty liver disease at kidney disease or yung CKD, chronic kidney disease. Ano? Maraming mga tao pwedeng makaranas po nito, ano? Or marami ang nakakaranas po nito na pwede namang ma-reverse, especially kung meron na silang mga ganitong karamdaman, at pwede ring maiwasan sa pamamagitan ng iba't ibang mga kapamaraanan. Sa pamamagitan ng pag-isa sa ayos ng atin pong mga kinakain, regular na ehersisyo, tamang tulog, pag-control natin sa stress, at syempre, yung tinatawag po na healthy lifestyle.
2: Kaya nga eh, narito yung mga, kumbaga, narito na yung mga solusyon at paraan ng prevention. Pero maraming nakakagulat na datos, partner, ayon sa iba't ibang international health organization at medical literature. Just imagine, ano, humigit kumulang sa 20-30% ng mga adult population sa buong mundo ang may metabolic syndrome.
1: Mm-hmm.
2: Just imagine that, 20-30% kung ilang bilyon ng populasyon sa mundo, eh, i-compare mo na lang yung 20-30% yan. Mm-hmm. Ano?
1: No.
2: Sa ilang bansa, umaabot pa ito sa mahigit isang katlo o one-third ng mga adults ang nagkakaroon habang sila ay tumatanda.
1: No, ako.
2: So, ang problema, yung mga tao may metabolic syndrome ay may mas mataas na panganib sa pagkakaroon po ng common problem like type 2 diabetes, yan, name it, cardiovascular disease, at kumpara mo dun sa mga taong walang metabolic syndrome.
1: Mm-hmm.
2: So sa Pilipinas, bagaman iba-iba ho yung prevalence depende sa pag-aaral at populasyon, tumataas po ang bilang ng mga taong may obesity, hypertension, yung diabetes, especially type 2 diabetes, ano, at yung abnormal cholesterol level. Pangunahing sangkap ng metabolic syndrome o pangunahing risk factor of developing metabolic syndrome. Isa po sa mga dahilan ay ang modern lifestyle. Lagi natin sinasabi yan. Iba na yung
1: lagi
2: lifestyle
1: na
2: ngayon.
1: Usapan natin yan, oh.
2: Oo. Yung kulang sa ehersisyo, lagi na lang natutulog, nagpapahinga. Mga processed foods, especially food rich in refined sugar, yung mga soft drinks na yan, yung mga iniinom natin, even yung mga energy drinks, ano, stress dahil kulang din sa tulog. Kasi maraming tao ang normal yung pakiramdam nila, parang wala lang, di ba? Pero nagsisimula na palang masira yung kanilang metabolism. Yun ang problema dyan kasi parang sa una wala kang mararamdaman.
1: Para sa kalaman ng mga ka-wellness natin, Dok, at sa ating pong mga avid listeners, ano ba yung nature na itong tinatawag po na metabolic syndrome?
2: Actually, hindi ito isang sakit lamang eh. Kaya nga tinawag na syndrome. Ano? So isa itong combination ng iba't ibang condition kapag meron kang at least dalawa o tatlo sa mga babanggitin natin maya-maya eh. Ibig sabihin, meron ka na metabolic syndrome. Okay? Unang-una sa lahat, kapag masyadong malaki yung waist circumference natin, masyadong malaki yung tiyan. Okay, kaya nga sabi nila eh may sinabi na na the bigger the waistline, the shorter the lifeline. Like ko narinig yan. Ibig sabihin, sa pag ano daw, sa paglaki ng waistline, sa pag-ikli ng buhay. So, hindi naman yun ibig sabihin as is na ganun kaagad. Kaya ang ibig sabihin, kapag malaki kasi yung circumference na ating tiyan, okay, abdominal obesity, isa ito sa pinakang pangunahing maiuugnay natin sa pagkakaroon ng metabolic syndrome.
1: Mm-hmm.
2: Pangalawa, pag mataas na yung blood sugar mo sa test, mataas na, sinasabi sa'yo, eh, nasa pre-diabetic condition ka na. Red flag na yon. Another thing is, kapag tumataas ng blood pressure natin, kasi kahit nandun sa pre-hypertension, di ba? Another thing, pag nag-check ng triglyceride, tapos mataas yung triglyceride natin, isa pa rin yun. Kapag mababa yung HDL, good cholesterol natin, tapos humahataw ang taas ng bad cholesterol o LDL, isa pa rin yun. Ibig sabihin, hindi lang isang organ ang nagkakaproblema kapag ikaw ay nagkakaroon ng metabolic syndrome.
1: Mm-hmm.
2: Yung buong metabolism ng katawan, apektado, para itong ano eh, kung kukumpare natin, para itong warning light sa dashboard ng ating sasakyan.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Kung may sasakyan kayo, makaka-relate kayo dito. Pag may ilaw na, yung nakalagay ay yung engine, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Meaning check engine, you need to check kasi may nagiging problema na.
1: Oo.
2: Hindi pa man nasisira yung makina, nagbibigay na ito ng warning na ganun din naman ang nangyayari sa metabolic syndrome. Isa itong babala bago dumating po yung diabetes, heart disease, stroke at iba pang complications. Sa madaling salita, ang metabolic syndrome ay isang early warning sign or device ng katawan para mag-ingat tayo at do something about our health.
1: Mm-hmm. Itong pinag-usapan natin, Doc, na metabolic syndrome, paano ba ito siya nabubuo? Since ito ay combination ng iba't ibang problema sa ating katawan na nabanggit natin kanina, paano siya nabubuo or nahuhulma itong ganitong karamdaman sa ating pangangatawan?
2: Magandang tanong yan kasi hindi naman siya basta mabubuo.
1: Tama
2: bigla
1: do.
2: Na lang. Okay, so bigyan natin ng konting flow. Ano yung flow? Bago ka makabuo ng isang condition na tinatawag na metabolic syndrome. Una, isa sa pinakamahalagang recipe, kumbaga concept of developing metabolic syndrome, yung tinatawag nating insulin resistance. So, noong mga nakaraan na ipapaliwanag natin ang ibig sabihin ng insulin resistance. Yung insulin, yan yung hormone na ginagawa sa ating pancreas. Kumbaga, our pancreas, if it's healthy, hindi siya problematic, it can give us insulin. Every now and then. Kasi pag kumakain tayo ng glucose or anything with sugar, talagang automatic the pancreas will release insulin.
1: Tama.
2: O, unless meron ka ng kondisyon na kung saan nangyayari sa mga type 1 diabetes na yung pancreas mo mahina yung capacity to give you the insulin you need. Kaya nangyayari, nag-i-inject talaga sila ng insulin. Oo. Kumbaga, sa diabetes, iba't ibang type 1, type 2, yung gestational diabetes, ang pinakang hindi common yung type 1 o diabetes. So, yung insulin, ginagawa yan, isang hormone yan, ginagawa ng pancreas natin, ang trabaho nito, i-open yung pintuan ng cells para makapasok yung glucose. May tinatawag tayong insulin receptor dun sa bawat cells na mag-fit in dun para ma-open up to absorb the glucose inside the cell to process it initially. Eh yung insulin.
1: Para siyang master key.
2: O, para siyang nakahulma na doon. Ngunit, kapag palaging mataas yung sugar intake at sobra yung calorie, tandaan natin, ang calorie hindi lang naman galing sa sugar.
1: Tama.
2: Anything
1: to
2: we eat is having caloric value. So, sabihin na natin, hindi mataas yung sugar mo, taas naman yung fat mo, mataas naman yung protein mo,
1: nako,
2: it will add up doon sa calorie intake. Ngayon, kung ang ano mo calorie mo na kinakain ay hindi mo nagbe-burn o hindi ito
1: hindi nagagamit.
2: So automatic the body will store it. Oo, ganun. So habang dumadami yung calorie intake natin, nagiging manhid yung cell sa insulin. Parang yung example mo na lang yung lagi kang niloloko ng ano mo ng partner mo. Alam mo may mistress o mayroong ano, pero namanhid ka na. Hindi mo napapansinin. Ganon yung cells. Ganda ng hugot natin. Makaka-relate kayo eh. Okay? So, pag nangyari yon, pag dumating yung insulin, hindi na ito masyadong na nagiging sensitive yung receptor ng cell para sa insulin. So, ang nangyari, nire-resist na ito. So dahil dito mas maraming insulin yung ginagawa ng pancreas kasi ang interpretation ng brain baka kulang sa insulin kasi hindi nga makapasok yung ano, yung sugar. So it will command the pancreas to release more and more insulin para makapasok yung sugar kasi pag hindi makapasok yung glucose, babagsak yung energy level natin. So, sa ginagawa na yun, nagpapadala ng mas maraming insulin na hindi naman nakakapasok o nagagamit ng ating katawan. Dumadami ng dumadami yung insulin sa ating pong blood circulation. Okay? So, yun ang problema. Kasi habang tumataas yung insulin na ginagawa ng pankreas, habang ganun ng ganun, may tendency na mas tumaas ang blood sugar natin sa dugo kasi hindi nga nagagamit ng katawan. Tumataas yung triglyceride. The more you have high insulin in your blood, mas mataas din ang risk of developing high triglyceride, bumababa yung good cholesterol, tumataas yung blood pressure, at dumadami yung visceral fat. Ano ba yung visceral fat? Ito yung pinakamatigas ang ulong taba sa ating katawan na makikita doon sa ating, commonly sa ating tiyan, yung abdominal fat. Isa itong aktibong tissue na naglalabas ng inflammatory chemicals na nagdudulot ng chronic low-grade inflammation. Nakasunod dito ay yung tinatawag nating oxidative stress. Kapag tumataas yung oxidative stress, mas maraming free radical ang sumisira sa cells natin. Unting-unting naapektuhan yung blood vessel. Pag mataas yung free radicals, nasasaktan yung pinakang smooth inner layer ng ating pong blood vessel, tinatawag na endothelium. Ano? At pag na-injury yun, magsisimulang mabuo yung development ng atherosclerosis. Kumbaga, syempre, pag nagasgas yan, i-repair yun. So, there's a chance of developing scarring or hardening. Diba? So, yun ang dahilan kung bakit mas mataas ang risk factor sa heart attack at stroke. Yun.
1: Ang masaklap pa dyan, Doc, nabanggit mo kanina, yung pagtaas ng insulin sa atin pong bloodstream is more injurious kaysa dun sa pagtaas ng blood sugar dun sa atin pong dugo, mga ka-wellness. Kasi iba, Doc, kumbaga kabang-kaba sila pag tumataas yung blood sugar sa kanilang bloodstream. Hindi na napapansin ng karamihan na kapag yung insulin ang tumataas sa bloodstream is mas delikado siya or mas marami yung nagagawa niya na damage dun sa atin pong pangangatawan compared dun sa sugar ano na nandun sa atin pong bloodstream, mga ka-wellness. Ano? So yan yung ano ha, yan yung nature at yan yung dahilan kung bakit nabubuo ang problema po na itong metabolic syndrome or sa ibang tawag niyan, Doc, is syndrome X kung tawagin.
2: Yeah. Syndrome X. Grabe sa pangalan. Parang parang X-Man.
1: So itong metabolic syndrome na to, alam na natin kung ano yung dahilan niya, ano yung nature po nito, at ano yung mga possible na maidulot niya sa atin pong pangatawan. Eh, atin pong pag-uusapan naman, mga ka-wellness, kung ano yung mga posibleng panganib pa nito sa atin pong kalusugan. At mamaya pag-uusapan natin yan at hihimay-himayin natin kung ano pa yung pwedeng magawa nito na damage sa atin pong overall health, mga ka-wellness. Ha? At syempre, pag-uusapan din natin kung paano po ito susolusyonan. Dapat kasi, Doc, alam din natin kung ano yung solusyon sa ganito pong problema, mga ka-wellness. Ano yung mga dapat mong iwasan, especially sa mga pagkain or mga bagay-bagay na maaaring makapagawa.

0: Nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, ha, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Balik po tayo sa atin pong pinag-uusapan about metabolic syndrome or syndrome X kung tawagin. Ha? Ang tanong, Doc, ano ba ang pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para po maagapan ang ganito pong problema? Is it reversible ba ang ganito pong karamdaman? Mm-hmm. Kasi cluster of disease kung tawagin. Yeah, wow. Pinagsama-sama ang karamdaman, kaya nabubuo yung metabolic syndrome na problema. Mm-hmm. Ano? So ano yung pwedeng gawin, Doc, ng mga ka-wellness natin para ma-reverse yung effect nito sa katawan natin at mapahusay ang atin pong kalusugan despite na nakakaranas na ang iba't ibang tao ng ganito pong problema?
2: Sa totoo lang, completely reversible and preventable. Mm-hmm. Yan ang agandahan kasi ang metabolic syndrome is a classic condition. Mm-hmm. Na ito ay completely reversible and preventable. Mm-hmm. By pinaka-importante, pinaka-mabisa ay tinatawag na lifestyle modification. Mm-hmm. Walang nag-iisang gamot. Mm-hmm. Kahit pa sabihin nating maintenance medication, mm-hmm, ang makakapigil sa paglala ng metabolic syndrome. Kung hindi mo gagawin yung pinakang basic, mm-hmm, yung lifestyle modification. Mm-hmm. So, ang pag tinawag na lifestyle modification, complete overhaul ng, mm-hmm, ating pong lifestyle mula sa diet, sa habit, etc. Kaya, brace yourself kasi minsan ang mahirap sa tao, mm-hmm, baguhin yung nakasanayan.
1: Yun na nga.
2: Yun ang pinakamahirap. O, number one, kaya nyo bang kumain ng whole foods?
1: Mm-hmm.
2: Okay?
1: Ano yung mga ano, whole foods
2: ng whole foods? Ibig sabihin ba, hindi na natin gagayatin yan.
1: Buong-buo ba talaga?
2: Okay, whole foods means yung mga pagkaing hindi masyadong nirefine, mm-hmm, o walang refinement process. Kung baga, ginamita mo lang ng minimal na, mm-hmm, sabihin natin, pagluluto. So, whole foods pa rin yun. So, mm-hmm, katulad ng mga gulay, mga prutas, mga beans, yan ang mga nangunguna sa listahan na tinatawag, mm-hmm, na whole foods.
1: Ibig sabihin ng whole is buo yung nutrition, yes, na nandun sa kanya.
2: Wala kang tinanggal, wala, mm-hmm, kang binawas, at wala kang minodify, mm-hmm, dun sa mismong pagkain.
1: Mm-hmm.
2: Katulad ng beans, alagain mo lang beans, tapos sasamahan mo lang ng konting mga ingredients, mm-hmm, di ba? Mm-hmm. Whole foods po yun. Kasi dun sa beans, nandun pa yung fiber, nandun pa yung lahat ng mga nutrients, mm-hmm, and minerals, hindi pa siya nirefine.
1: Uh-oh.
2: Yung mga whole grains, marami yan. Pag tinawag na whole grains, yan yung mga grain.
1: Mm-hmm.
2: Marami yan. Yung bigas, mm-hmm, grain yan. So, mm-hmm, ibig sabihin, pag whole grain, tinanggal mo lang yung pinakang outer layer.
1: Mm-hmm.
2: Yung husk na tinatawag. Kasi kung hindi mo tatanggalin, matigas yun eh.
1: Mm-hmm.
2: So, maiiwan yung darak, mm-hmm, yung bran, na nakadikit pa doon sa mismong grains. Mm-hmm. Ano? So, yun ang kinuturing na whole grains pagdating sa bigas. Yung mga nuts, sure na sure ako whole yun. Kasi wala namang refinement yata sa nuts, ano.
1: Mm-hmm.
2: Mali man siguro kung gawin mo na itong peanut butter.
1: Mm-hmm. Yan.
2: Nilagyan mo na ng sari-saring mga pampatamis at, mm-hmm, iba pa, ano, mantika. So, nuts, kainin lang natin. Roast lang natin or as much as possible as it is. Kung ano, kung, mm-hmm, di mo kainin ng, pwedeng kainin ng hilaw kasi makakasama sa tiyan mo, ay di lutuin mo konti.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Mga seeds. O, sino bang kumakain ng mga seeds ito? Mga sunflower, yung mga ganyan. Ano pa ba mga seeds ang paborito mo?
1: Butong pakwan,
2: butong kalabasa.
1: Butong kalabasa.
2: Lahat, mm, ng yan ay bahagi ng whole foods na napakaganda, mm-hmm, sa may roong metabolic syndrome. Ganon din, kung protein ang pag-uusapan, kailangan mga lean protein.
1: Mm-hmm.
2: Ang mga lean protein, usually makukuha mo yan doon sa mga karne na hindi masyadong, mm-hmm, red.
1: Mm-hmm.
2: O katulad, oh, ng mga chicken, ganyan. Kung hindi ka naman vegetarian, kami naman dito, hindi naman bias yung ating,
1: mm-hmm,
2: although we prefer advising you to consume plant-based diet. Kasi una kami, vegetarian kami.
1: Mm-hmm.
2: And we know the beauty of a vegetarian diet. Kaya lang syempre, bigyan din natin ng advice doon, mm-hmm, sa mga hindi naman vegetarian. So, mm-hmm, yung pagkain ng lean meat, unahin mo yon. Ibig sabihin, piliin mo yon instead na baboy o baka, mm-hmm, ay di mag-ano ka.
1: Sa halip na taba yung tirahin, oh, yung lean meat, yung lean ano niya, lean,
2: oh, yung lean part.
1: Oo.
2: Laman na laman talaga yun. Mm-hmm. Tapos, mm-hmm, sa mga ayaw ng karne, di, mm-hmm, kumain kayo ng isda.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Yung, yeah, mga isda na yon, mm-hmm, meron din protein na yon. Pag tinawag na lean protein, hindi lang karne yan.
1: Mm-hmm.
2: Ano? So, mga plant-based protein, pinag-usapan natin sa mga nakaraan. Ano? Iwasan ho natin, number one, okay? Mabubuhay ba kayo ng walang soft drinks?
1: Mm-hmm.
2: Oo. Mabubuhay ba kayo ng walang processed food?
1: Matinding challenge.
2: Oo, walang instant foods. Mm-hmm.

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
9: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: X.
13: F. M.
12: X. F. M.
14: Yes, to health.
15: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
16: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
17: The Secret of Health.
16: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold Herbal Capsule.
9: Santone Gold Live Testimony.
18: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santone Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santone Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abroad. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santone Plus Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
16: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa dalawang buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
11: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix.
19: May kape ka na?
11: May gamot ka pa?
19: Mabibig sa mga butika.
11: The Secret of Health. Santon Plus Gold.
16: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
20: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
21: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
22: Vision X Plus Softgel Capsule.
21: Ang Softgel Capsule na may taglay na luthin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
22: Vision X Plus Softgel Capsule.
21: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
23: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Yes to health.
24: XFM. XFM. Impeachment coverage.
25: Impeachment coverage.
26: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
27: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Uy sa akong nga nadagaan na 3,000 pesos cash Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
26: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Makalage na ko!
24: XFM
0: Katropa mo!
1: Exciting!
2: Mga katropa, exciting!

0: Ako si Sanber. Nasanay ako. Magpalipas ng gutom. Hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka. Pero nanlalamig sa'yo at umiinit naman sa iba.
11: Aray ko!
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabilis sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mangko sina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santone Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santone Plus Herbal Oil.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Chronic pain,
13: ang sakit.
12: Mag-sister pain,
13: muscle fever,
12: acute pain,
13: kahit ano pang pain,
12: basta pain.
13: Mag-sister pain,
12: pangkalang pain,
13: fast and safe.
12: Sister pain,
13: if symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister pain,
13: mabibili sa mga butika.
14: Diet na kubuwas ah.
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Sancton Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Sancton Gold Herbal Capsule.
1: Sancton Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Sancton Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
1: Sancton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Sancton Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapalit.

0: Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
5: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
8: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady na kabalik.

0: ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka.
1: Maka-late na ko.
0: XFM.
2: Katropa mo.
1: Exciting.
3: Mga katropa. Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang uno at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus.
6: Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
14: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: 1-800-998-6868.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Centum Plus Herbal Oil.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
7: Sa aking call center agent.
8: Burmy, gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
7: Ibagay niya ito sa akong sang
8: Sister Pain.
7: Resigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
5: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
10: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2020 27 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
11: Madayat na kubuwas ah.
5: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Triple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kagblota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

lakas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating

0: pagtago nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang Softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.

0: Mo'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
6: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get the chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit sa sarungyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Happy
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
17: Oh.
16: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss...
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, gali. Diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Mga katropa, kinakalipay na mong naging balik sa inyong palamatinan ang atong matahong mga drama na gratiguluhan.
11: Endless Love.
10: Lunes, tugtog Biyernes. Last Jess, tugtog Last Jess Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
12: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
13: Ako si Elita Gallardo sang Barangay Buhangaro, Iloilo City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Milito Oy sa ako na nadagaan niya 3,000 pesos cash. Yani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libo-libong papremyo. Thank you.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. FM libo-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at exclusive.

0: Tibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Mag-diet na ko bukas, ah.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol in Ilo, alas 7:10 naman katropa.
1: Headshot! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Headshot! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot! Komentaryo nga direkta sa punto. Headshot! Headshot! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:11. Mayong gabi na sa atong mga kautoran, sa atong mga kabayanan, sa atong mga katropa diri sa palibot sa siyudad kag probinsya sa Iloilo. Mayong gabi man sa atong sining nga mga katropa sa Panay Island. Nagpamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kita mga kabayanan diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo City, mga kabayanan, mga katropa. Nagpamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Matiyon kami sa inyo mga radio pag sa FM band ng amon nga frequency 100.7. Amon ang frequency sang una sang C100, ha? Nakaagiman sang number 1 diri sa survey sa Iloilo. Kasubong man kami nang ginamanage kag gina-operate mga katropa sang Yes to Health Broadcasting Network. And ang XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Kanive stream kami sa amon nga Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo kag amon nga Facebook account ang XFM 100.7 Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mga mensahe, ka mga informasyon. Dakit pa na yung sining mga pasi-out-out sa subong nga adlaw, mga kabayanan, sa bulan sa Agosto. Yari kita sa ika-apat nga adlaw sa Agosto, no? August 4, Martes kita nga adlaw, mga kabayanan, dirigyapon sa atun mapungalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa tanang ka-celebrate sang ilang birthday, subong adlaw, happy happy birthday. Sa tanang ka-celebrate sang ilang anniversary, happy happy anniversary. Ang papanamiyaw pa rin din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Kung may mga impormasyon kamo dira sa inyong mga lugar, no? May mga gusto kamo ipalabot din sa amon ng mga concerns ninyo. Pwede man din nga ipadala ninyo sa amon nga comsec o comment section sa amon nga Facebook page sa ang XFM Radio Patrol Iloilo, o kung gusto niya nga private message sa amon niya nga hotline number 0950-975-6970. Ang oras din mga kabayanan, mga katropa, sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:13 na, mga kabayanan, mga katropa. Kasi kung may mga concern ka muna sa mga barangay ninyo, pag pwede, hindi mga kabayanan nga mapaloap na ito, no? Mataga na ito sa Igdulongog, ining mga ginapalabutin ninyo nga mga concerns diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Amo man na mga kabayanan nga ginakalipay nga makaservisyo sa inyo, makaservisyo ang XFM Radio Patrol Iloilo. Kasi sa ligad nga inadlaw, no? Dira sa may C1 Road, may isa dira ka heavy equipment nga ginreklamo diri sa XFM. Ati gin palabot naton sa concerned agency, timayti kay gin pahigadigad nilang heavy equipment. Kagang ining reklamo, makabanan, partito ya sa gin panghaboy nga mga baho nga manok. Dito ya sa Magapa River, sa Barangay Patong-Patong, tigin interview man naton sa kapitan. Ati na kwan man na, may lang kay giningagaw mo ito lubong sa mga barangay official. May man si punong barangay Carmelita kay aktibo man da sa Barangay Patong-Patong. Ati mga muning mga pamatasan niya sa aton mga official daw ay kay yakangilin sila nga balik las pisto, ah. Kita din masinggit nga Julian Carmelita para sa sunod nga kapitan sa Barangay Patong-Patong, Haniway, Iloilo. O, di ba pa? Ang oras din magkabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:15, mga kabayanan, mga katropa. Sige, hapon nga pamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagka-broadcast kita paagi sa amon nga YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Pwede ka mga kabayanan nga makapamati kag makalantaw sa mga programa sa XFM sa amon nga YouTube channel. I-subscribe lang mga kabayanan ang amon nga YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo, kay makita yung dira makabanan ang mga programa sa XFM, kay man ang XFM ang kabanan Nationwide, wala ka nang hanapin pa. May balita, komentaryo, may music, may drama, at iba pa. Amo na yung mga kabanan, ang patahom nga programming sa XFM. Kaya ba na ang mga kwansabong sa una, ang FM station, amo ang nag-ilog sa mga nag-laga sa EM station, subong niya. Ang EM station, magkabanan, ati gamat-amat mantla ilog subong sa FM programming. Imbes ka mag... ang kumbara, ang typical sining mga programming sa IEM sa muna nga gina-apply. Subong daw na ginapamatian niya sa mga millennials. Ara na sila subong iya sa mga FM station. Sila brigid sa XFM. Ang oras na rin makabinan mga katropa sa XFM Radio Patrol ni Ilo. Alas 7:16 na makabinan mga katropa. Sa Gyapon, ang aton sining nga busy gobernador, si Vice Governor Lian Diboque, nagapanawagan sa aton sining mga ginikanan nga magpabakuna, ha? Magpabakuna ang kabataan nga edad makabanan nga wala pa maglambot ta 5 ka tuig. Agod man ikaw makabanan sa tipdas. Tikita naman iya nga mga ginikanan na dapat iya nga manikaw mangita sa balatian kay man importante sa nimang kadropa nga wala kita sa mga debatyag kay kaluluoy man ang aton kabataan kung batyag kita sa balatian naman akon nga ang kami diri sa XFM ginaduso ginamon sa inyo ginaendorso ginamon sa inyo nga dapat nga permiho naton pamaskugo ng aton nga immune system kay diri kita makabanan nga naga kuha sang kusog diri kita na kuha makabanan sang aton sa mga pwersa para sa sunod na mga adlaw nga mapakaon nato ng ating mga pamilya. Parang nga malikaw kita makabanan sa mga balatian, ilabrigid makabanan ini ang mga balatian nga may dala nga virus ng bakterya kay susubong daw wala na sa Manila ibalawaan nga mga balatian abi nga wala na ginasulod sang virus ng bakterya, no? Manakon nga ang pag ubo-ubo naton. Dayon na kung magpakonsulta kita sa doktor, ambal sang doktor, abi siya, i-kwanta ikaw, antibiotics ka ikaw 21 days. Di, mo nang badlay, mabudlay makabanan kung mag-antibiotics sa tao, kasi ang kidneys nang iguon. Pero kung mag-inom kita makabanan sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, at least maganhagan ang mga synthetic medicine nga aton ginainom. Amo wala nang kabanan ang mayo dire kay kung nagainom kita sa synthetic medicine nga gin resita sa doktor sa aton, hindi natin napakontaton. Kundi sigihon talang kay ang doktor na iya mamat-amat sang buhin kung pila aka ang iya ibuhin sa kada bulan. Kung nagainom kita makabanan sang supplements nga iya sang Yes to Health Incorporated, sigihon talang iya inom sang synthetic medicine kay ang doktor na iya ma-adjust sang ginainom ninyo nga synthetic medicine. Food supplements yang ginainom naton nga iya sang Yes to Health. Bisan kada adlaw iya mag-inom kasi ni bisan na 3 times a day pa kasi wala niya sang gitawag si makabanan nga overdosage. Mag-inom kita makabanan sang premium D3. Ang premium D3 gipabasko, gipepektibo sa subong nga panahon nga oso ang obo, sipon, hilanat, katrangkaso. Hindi natin pababayaan atong lawas sa maigo sa ringa balatian, proteksyonan, pinaagi sa pag-inom sang pinakabago kagipektibo nga premium D3. Ang premium D3 makabanan na may aras yang vitamin D3, virgin coconut oil, kang moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad makabanan makatropa sa pagguba kagpag patay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas sa kag may ara man nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties sa moringa oil sa premium D3 puno ini makabanan sang vitamina, minerals, protina kag may 110 klase nga antioxidant kag nagdelay sang skin aging kaya mag premium D3 na superior and powerful ultimate trio ang premium D3 mga kabyanan mga katropa. Nabakal ini sa mga butika malapit sa atong lugar. Ay, sa mga kumbara, sa mga gapamangkot balakon diin makabakal sang Santon Gold Coffee. No? Available na makabanan sa tanan ng Mercury Drugstores Nationwide ang Santon Gold Coffee. Araman din ang makabanan ang Santon Plus Coffee Mix. Kaga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ara din ang makabanan makatropa sa Mercury Dog Store. Kagibat pa kayo mga butika, malapit sa aton nga lugar, makabinan mga katropa. Ang oras 3 sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7.20 na makabinan mga katropa. Gina-welcome namon kamo sa mga gabi sa aton na programa Headshot. Sa giyapuan ng inyong katropa, kasi katropang Phoebe Balls, Tibor Morales, of dang kita ni katropang John Revertes. Top-top alas 9 ang takna sa mga gabi, kaga ni katropang Bia Joy Subaldo. Mga balita makabanan sa palibot sang pungsod Pilipinas. Sa giyapon makabanan, magatoto kita sa mga development sa impeachment trial. Bato kya kay Vice President Sara Duterte makabanan mga katropa.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Ang oras na rin makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7.23 na makabanan mga katropa. Dugay-dugay balonta ang pinakaulihing balita makabanan. May kaangtanan sa development sini sa impeachment trial sa batok ya kay Vice President Sara Duterte makabanan mga katropa. Yari na kita makabanan sa kadusing adlaw sa ginapatigayon ng impeachment trial batok kay VP Sara makabanan mga katropa. Ginsaway ni... Ginsaway makabanan ni presiding judge at Cis Escudero si private prosecutor Lorna Kapunan ini matapos sa gintawag niyang scammer si Vice President Sara Duterte. Ini matapos makabanan nga nag-object si attorney Michael Poa nga sining ginhambal no sa katapusan nga statement ni private prosecutor Lorna Kapunan nga scam kuno ang ginhimo sa mga kabanan ni BP Sara kag kabangdanan nag-object kag nag-manifest si Attorney Poa nga ipa-strike out ang ginambal ni Attorney Kapunan nga scammer samtang pagbuwa naman mga kabanan kagin payag ni Attorney Poa nga may ara mangali yang ginabaton nga intelligence fund sang 2014 si Vice President Jijumar Binay ang presidente sa to mga tinion amo ya si Noynoy Aquino mga kabanan mga katropa ti may ara mangali sang 2014 yambal ni kuwa auditor mga kabanan nga ang amuning resource person sang prosecution nga sang pagpungko niya nabala kuno siya sang may nabaluan nga mga vice presidente nga may ara mga kabanan nga intelligence fund kaya wala man siya kuno sa may gin liquidate may gin audit sa itong mga tinion umpisa ka nagpungko sa 2014 wala kuno sang mga vice presidente nga may ara nga na audit siya nga may ara nga agatawag sini nga intelligence fund luwas kay BP Sara pero kain naman ka ba na game presenter? Kaging payag ni Atty. Puwag na sang 2014. Kung may arat iya si Gikon, ah? May arat na iya si Vice President Binay nga Intelligence Fund. O galing kati ang isa ni makabanan, ni Hambal makabanan ni Sangkuba Auditor nga siling niya daw pinasahi abis niya ang party niya kay BP Sara kay nga asli niya wala liquidation ha? May mga bagay sa mga manenggagin presentar nga mga kaga mga dokumento agin presentar ang prosecution party iya sa mga kampanya party sa NPA party sa mga rebuildes eskwilahan nga may minilyon nga mga balor ang ginpunduhan pero sunod makabanan kay Kuwa Auditor nga wala kuno sang nagkaigo sini nga mga liquidation report makabanan ano bala ini kag ining mga tawo ang ginpangmention nga nakabaton sang tag 70 mil tag 200 mil nga mailabidigid makabanan ning si Mary Grace Piatos. Sino bala di si Mary Grace Piatos? Ah, sino bala ini si Mary Grace Piatos? Kay man pagid makabanan nga mga pangalan nga nay gin report nga may nga nakabaton ko ng makabanan sang kwartalin sa Intelligence Fund sang Office of the Vice President makabanan mga katropa. Sino ba na ini, no? Kay daw tuyo makabanan sang prosecution nga ipasomon ini ang mga tao ilabalagid si Mary Grace Piatos mga kabianan mga katropa. Ang oras today sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:27 na. Kaga mga balita lokal makabanan diri sa ato ng pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ano naman ito sang July 29 ngayon sa puan makabanan ng isa kalalaki nga nga utaw, tao to sa suba dira sa may barangay Bantod Fabrika sa Dumangas. Ang pinakaulihi nga balita makabanan nakilala na ang nabitan nga lalaki. Sino ba na di ah? Sino ba na ini kung ang taga-Santabara? Siya sino di ah? Oh. Sino ba na ini makabanan? Standby ka mo kay aton kay lalahon. Ining nabitan nga lalaki nga nasa puan nga patay nga utaw-utaw sa suba dira sa may barangay Bantod Fabrika sa Dumangas mga kabianan mga katropa kag ining follow up naton partiya sa eskwelahan San Miguel ha gin padalaan sang mensahe ang isa ka maestro sang Leonora Salapantan San Miguel o kon Leonora Salapantan National High School San Miguel nga may may ginbilin kuno nga bomba sa sunod sa eskwelahan tigya gini mo makabanan sang school officials gagin suspend ang klase kapon bangod sini sang nabaton nga bomb threat sang maestro sa nambitan nga brutuan. Sino ba na ang nagpadala kay gina may arat na makabayan nga lead karon ang San Miguel Municipal Police Station mga kabayanan mga katropa. Ang oras 3 sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:28 na mga kabayanan mga katropa. Ato na baloon ang mga balita sa palibot sang Pungsod, Pilipinas. Lagi ka niya sa ato ng News Central for Kikatropang Bia Joy Sobaldo. Ano ang reaksyon makabanan sang prosecution? Labanagin makabanan ang Kuwa Auditor. Ini matapos na naghambal si Attorney Michael Poa na may ara manggali kuno nga intelligence fund si Vice President Gigi Barbinay. May ara kuno kagpagkatapos makabanan. Gin atag sang NBI nga wala kuno sila ya si Senador Bato de Rosa hindi matapos makabanan nga naglapta ang balita sa Manila nga kuno halin ang impormasyon kuno sa ICC nga nadakpan kuno ini si Bato de Rosa ti nagatag ang NBI nga waita muna waita na sa muna. Yari makabanan ang report upon Katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayong gabi.
3: Katropang words, wala sang kalakip na resibo ang mga dokumento nga ginpasa sang Office of the Vice President sa Commission on Audit sa pagpamatuod nga ang confidential funds sang Vice Presidente ang gingamit sa pagbakal sang medical food aid incentives kag travel expenses. Sunod kay Anay Kawa ako na Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Roderick Wamil, wala sang opisyal nga resibo kung iban pa nga pamatuod nga nagapakita kung paano ang aktual nga paggastos ang among pondo. Matandaan nga una na nga ginpahayag ni Wamil nga ang mga line items ng OVP sa confidential expenses ang wala nalakip sa mga ginapanugutan nga dapat gamitan sang confidential funds. Ini ang sa idalom sa Joint Circular 2015-01. Samtang tatlo ka coverage ang nasakupan sa Department of Education desisyon kagini ang gintalakay sa ikadosing adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Base sa submission sa DepEd sa Intelligence and Confidential Fund Audit Unit, Pebrero 20 tugtog Marso 30 tuig 2023 ang coverage sa first quarter. Samtang ang second quarter naman amo ang sa Abril 20 tugtog Hunyo 29 kag ang third quarter sa Hulyo 12 tugtog Setyembre 29 tuig 2023. Suno pa kay former COA State Auditor Roderick Wamil. Ginconfirman sang testigo at katropang boards nga nagsumiter ang DepEd sang dokumento pinaagi sa liquidation para sa ILA confidential funds. 37.5 million pesos kada quarter ang nabaton sang nasambit nga ahensya kag ini ang bilog nga ginwithdraw dugang pa ni Wamil. Samtang ginconfirman man sini nga nakasumiter ang DepEd sang physical financial plan para sa first kag third quarters sang 2023. Ginpamangkot ni Prosecutor Counsel Attorney Lorna Capunan ang testigo kung ano ang butsilingon sang nakabutang dokumento sa dokumento nga approved by. Sunod kay Wamil, ginaprobahan sang signatory ang kaundan sang physical financial plan kag ini amo si Vice President Sara. Sa obserbasyon sang testigo sa first quarter, wala naka-indicate ang specific confidential activity nga basihan sang ila disbursement sa confidential funds. Pareho man ang nangin obserbasyon ni Wamil sa second kag third quarter. Naibaluan nga lakip sa nakasulat sa dokumento nga ginagastuhan sa DepEd amo ang counter-insurgency programs apang wala sila sang may ginpasa nga ebidensya nga nagasuporta para diri. Ang expected outcomes amo nga programa katropang boards amo kuntani ang malikawan ang pag-recruit sang NPA kag iban pa nga komunista nga grupo sa mga manunudlo kag mga estudyante. Samtang ginpamangkot man ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan kay former COA State Auditor, kunbala na lakip ang galastuhan sa Christmas party sa physical kag financial plan. Madasig diri nga nag-object si Defense Counsel Attorney Michael Poa apang ginpakigbato ni Capunan nga competent ang testigo nga magsabat sa iya palamangkutanon. Sa piyak sini katropang boards, nagsabat si Wamil nga wala na lakip sa ginmention nga aktibidad sa allowable expenses ang confidential funds sa Christmas party. Samtang gintawag man nga scrap of paper ni Attorney Capunan ang parte sa General Appropriations Act nga ginpresentar sa defense team ni Vice President Sara Duterte sa cross-examination sa ILA witness nga si former COA State Auditor Attorney Wamil. Sa trial, ginpahayag ni Capunan nga wala sila nakahibalo kung sa diin naghalin ang among dokumento kag kun ini ang JAA o kung JAA sa kung ano ba lang administrasyon. Lakip sa wala nila na ibaluan kung bala ini ang nagakonsist sang pila kapahina. Payag naman ni Attorney Poa sa defense nga ang ilaging pakita nga dokumento ang certified true copy sang COA. Ginpayag man ni Capunan nga naibaluan man sang mga councils nga kung mag-produce kag magpamangkot angot sa portion sang dokumento, ikaw ang compelled sa pag-produce sang bilog nga dokumento. Samtang ginwithdraw naman ni Attorney Capunan ang iya remarks nga copy-paste matapos nga nag-object diri ang depensa. Sa payag ni former COA State Auditor, gintawag sini nga pro forma ang dokumento nga ginpasa sa ila sa diin naka-annex ang form at sini sa Joint Circular 2015-01. Sunod pa kay Attorney Capunan ang tawag niya diri copy-paste. Diri, katropang boards kag nag-object si Defense Counsel Attorney Michael Poa kag ginbawi sang prosecution ang among remarks. Samtang sa piyak naman nga bahin nag-object si Lead Defense Counsel Sheila Season sa pagmarka sa affidavit sang ginpahayag hitman nga si Arturo Lascanias para magamit sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una ini nga ginpresentar sang nag-testify si NBI Director Melvin Matibag. Sunod kay Attorney Season, wala sang rason nga markahan ini bangod wala man sang witness nga nakapamatuo diri. Payag naman ni Presiding Officer Cheese Escudero, padayunon ang marking samtang wala pa ini na desisyonan sang korte. Ginmando naman ni Escudero Katropang Boards ang pagpasapina kay Sailin May del Ocampo, testigo gikan sa Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office nga magatubang sa Impeachment Court halin buwas Agosto 5, Tubtob, Agosto 11, Subunga Tuig. Samtang, padayuno naman sa Senator Judge ang interpellation kay former COA State Auditor Roderick Wamil angot sa iya testimonya sa audits sa confidential funds sa Office of the Vice President kag Department of Education. So far, katrapang boards, amuning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Ililo, ako si katrapang Bea Joyce Sobaldo, XFM News.
0: Maraming salamat kay katrapang Bea Joyce Sobaldo. Balikanta na karoon magkabanan ng pila ka mga detalye. Magkagtaran sa nang sa ikadosing adlaw sa ginapatigayon ng impeachment trial. Bato kay Vice President Sara Duterte makabanan mga katropa. Kay may mga gipanghambal, kay may mga ginpayag. May mga dokumento ang nagpakita makabanan nga ginbudgetan. Ini ang parte iya sa kampanya sa abuse prevention and control within schools. Ini makabanan nasunod sa DepEd confidential expenses sang 2023 sa first quarter ni Vice President Sara Duterte, 10 million. Counter-insurgency program, 9.3 million pesos mga kabayan.

0: Gagmay ara pa makabinan nga 9 million anti-illegal activities operations kag anti-illegal activities operations nga 9.1 million pesos mga kabayanan mga katropa. Ti ang pamangkot ano sining iya ba lang nga mga ag-report sini no? Ano ang i-output sini anong may ara ba lang kabayanan nga mga report kung anong ginimo sini ano ang epekto sini anong mga ginimo nga report ang kaundan sini isang nambitan nga mga ginbudgetan nga mga nga programa under makabalan sa DepEd Intelligence Fund. So balikatan na makabalan diri gyapon sa aton pangadagan sa XFM Radio Patrol Iloilo kag ining parte makabalan sa natabo to sa Haminda National High School. May duha ka mga estudyante nag ilnaway nagtapangulay may regane kay ang isa tuwing sa kubit kailangan ang kutsilyo. May lang kay wala iging gamit. Sus, mga 20 ka mga estudyante, mga tropa, nagkalalipong. Ambot ka ng kalalipong sila kay hindi man sila involved sa ginamo sa sunod sa eskwilahan. Balikat na makabayan din gyapon sa atin pong alagad sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, headshot, mga kabayanan, mga katropa. Mamati kita na sa mga tips kung paano kita malikaw sa mga balatian. Ilabrigid makabayan sa subong panahon ha. Kaya sa subong mainit, tapos gadugay, maula na naman. Gapangitlog ang lamok. May pila ka mga lugar na karamang kabalan sa probinsya sa Iloilo. Nagataas naman mga katropa ang kaso sang dengue hemorrhagic fever mga kabayanan, mga katropa. Para kamalikaw kita sa mga balatian, mabati kita sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga balatian. Paagi kay Dr. Remilito Oy sa The Secrets of Health. Ang oras, alas 7.38 na mga kabayanan, mga katropa.
1: XFM.
2: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santones Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
6: Santone Coffee Mix.
5: Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable.
7: VisionX Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
8: para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: XFM.
12: Yes to health!
13: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
14: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
11: Santon Gold Live Testimony.
15: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nilikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuhan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunod din na wala na, subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
16: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
11: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
17: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus!
11: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
14: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
16: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
11: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Yes to health!
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila akong agi.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha! Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
6: Yeehaw! XFM.
20: Katropa mo!
19: Exciting!
21: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patroner Ilo alas 7:47 manggabi kay napili si rin kay Paterno Sitar Paklibar III. Yago dimning kato pang Phoebe Morales. Always listening XFM 100.7. God bless you always. Sa man sa imo Paterno ha. Salamat yed. Kay Jerry Boy Adorno Climino live from Haniway. Kamusta dira sa buong ang timpo no? Sa Haniway Jerry Boy. Kagdira man kay Paterno Sitar Paklibar. Sa diin ka sa buong area Paterno. Kagkay Idnapuray. Dira sa Ribado. Kamusta ang timpo dira sa buong sa Ribado Idnapuray. Salamat yed. Sa papamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan, mga katropa. Lawdiri kita makabanan sa paghatag sa inyo sang development. May kang tanan sa inyo makabanan sang buta nag-uso niya subong man. Kundi ito nga may mga gina-report makabanan nga mga ginipisang ito sa takluban. Ato ba nang nagpinaniro ito iyang mga estudyante sa sunod sang eskwilahan makabanan at yung sinunod-sunod na dire sa aton makabanan sa Iloilo pagkatapos atong sa takluban may nakpan ito iyang isa ka-estudyante grade 12 dito makabanan sa Barotac Nuevo sa high school, no? Gamay dala nga pusil. Ginsundan mga kabayanan sining sa pamahog sa mga eskwilahan. Saka pototan, ginpadalaan mga kabayanan sa isa ka mensahe ang isa ka estudyante nga siya hasta lang kamo siniya sa July 31. Pagkatapos na, ikaduwa nga mensahe, picture. Nga may picture ay makabanan nga iya sang AK-47 nga pusil. So, sa paghangop sini makabanan sang mga otoridad, including ang mga opisyal sang Pototan Pilot Elementary School, nga daw basi balakon may matabok. At isin niya, hasta na lang kamo sininya sa 5 o'clock, halin sininya sa 12:30 to 5 o'clock, July 31. Pagkatapos na, ginpasundan niya padala sang picture sang pusil nga AK-47. Ti sino ba ang paghangop sini makabanan sang aton sini mga otoridad nga ti basi balakon may magpangniro kati gambal kasta asya astan lang kamo grade 1 hasta grade 6 astan lang kamo sili niya sa July 31 5 PM. Di ang pag-intindi sa inyong makabanan kung ikaw ang security conscious nga opisyal sa eskwilahan kag ang polis. Di mo magin lang sila nga, di ilikaw lang anay. Amot ko nga, ang again, suspend ang klase sa Pototan Pilot Elementary School kag ang Sarisal. Nga tabok kayo mga eskwilahan sa mga ka public school mga kabanan mga katropa. Di ang nagpadala sa mensahe, gin-locate ato pagi sa pagpangayobulig sa RACO o kon Regional Anti-Cyber Crime Unit nga mo makabanan ang may gahom sa paghibalo kon sino ba na ini ang nagpadala sang pareho sining mga pamahog. Kay na last 9 dito yas kapis naman no sa Mindan may 20 ka mga estudyante ang kalilipong. Sa sunod mismo sa eskwilahan ni matapos nga may nagluntad nga pag-inaway sa sunod sa eskwilahan. Di bangod siguro nga na magbuhan yung mga kabataan kay kagasunod pa sa Chief of Police sa Kamindan na Police Station. Siya tibasin na magbuhan ng kabataan kati mga kumuna nga nawala isang kapareho sa nga katabo nga ilinaway sa sunod sa eskwilahan na sa Kamindan National High School. Ang record nga nga ti kag isa pagid bangod sa mga nagaguluwa sa mga balita nga may mga kadamo sa katabo makabanan sa sunod sa eskwilahan ang managguro nga nagkinulbaan ang mga kabataan kung gaang nga nagkalilipong. Pero di kita makabanan sa natabo. Ano kaya ba na natabo how? Sa aton nga interview kay Police Major J.P. Silvestre ang jefe sang Hamindan Municipal Police Station nga nas 9 pasado kay nasang aga nakabaton sila sang report nga may ara ko no nga dua kasudyante nga naginaway. Pag-abot dito sa pulis sa sunod sang eskwilahan, tinatambaga na magani ko, no? Tibayo lang, kahit pag-inaway, magkabinan, wala magamit sang isa, and then grade 8, ang nasukbit niyang kumangali, ng kutsilyo. Makumana, no? Nakasulod sa eskwilahan ang patalom. Although maging hugot ni Subong sa pagbantay sa mga security, kag may mando sa deep end officials, kaya dapat hugton, ang pag-checkyar sa mga bag, siling mga estudyante makabinan, pagsulod sa eskwilahan. Kasulod gyapon. Nakaposlit gyapon makabinan ang isang konsilyo. May nakuha ini sa isa sa mga nag-inaway sa sulod sang eskwilahan dira sa Mindanao National High School magkabinan mga tropa. Di siguro bagong siyang kakulba sa mga kabataan, labrigid ng kalabanan di mga babae, gin-separate sila dito sa kwarto, so nakalilipong ibang to, mabayang tikbilog. Sa kakulba siguro, nga base ko na matabo, bala? Bangod ka, priska sa ila paminsaro, nga tabo dito sa takluban, nga nagpang paniro lang to iyang diba ka mga suspitsado ng kabataan, mga kabinan? Ano bala ang ginalnan sang Ilnaway? Amo ning ginahibalo subong sang pulis. Ano ang ginalnan kay man di pwedeng wala sang ginalnan eh. Hindi pwedeng wala sang may ginalnan kun nga ana ginaway ining duha ka mga estudyante. Sino sa ila agrabyado? Yari makabayan naton sini nga interview kay Police Major JP Silvestre ang hepe sang Hamindan Municipal Police Station.
1: Sa Hamindan National High School.
2: Mga
1: Oo. Ano ang pan sir, ano ang impormasyon sir na ginipanabot na sa police station?
2: Nung nag-away ko nga mga isang dito sa Hamindan National High School at the board.
1: Oo.
2: So, matawing katawa naman dito, hindi-retry naman. So, niyakagi na sila nga nito mong kasama mga dua kamay, no? Isang 15 years old, isang 14 years old.
1: Oo.
2: Then, ano naman nila, kung sino naman nila ang ano, ang lugar, kaya nakalakto naman ang school. Ako naman sila sa mga classroom, ganyan lang ang siyempre.
1: Oo.
2: Kaya, sumutihan na nila mga pertahan. Dahil nga, nali lang naman yung mga nagkalalipong ano yan sa inyo itong mga more or less yung clinical students. So mo itong mga ito nag-panic na mo itong nag-inagamo na dito sa sulod.
1: Okay. So ang pagkalipong, sir, sila yung mga estudyante, no? In connection to sa natabo nga pag-away sa dua ka estudyante man?
2: Oo, connection to kayo siguro kung makita nila ito. Nag-panic sila, kinibaan sila ng ito ang kalilipong yun.
1: Okay. Anong status itong dua ka mga minor ni sir?
2: Hindi, pero mo sila sa ano, sa disability na doon, so makantap na case natin na doon sa disability kung ano naman ang mga lalaking.
1: Sa bahay niya sir, sa PNP, tida sa Hamindan, anong nakuha niya sir information na nag-away ko ng dua kami estudyante niya?
2: Oo, nag-away sila ng sumpagana, hindi lang dua, kay daw ang naging 16 years old daw na ako sa daan, sa kay transferay na sa daan. So, ito nga daw, nabuli siguro, ito nga nagmalo siya ng kutsilyo.
1: Aba ni 16 years old?
2: Yes, sir.
1: Diin siya halin siya rin na school how?
2: Dari na sa Mindanao.
1: Dari na sa Mindanao. Okay. Di tama po. Di malabag ang eskwilahan, no? Dari lang nga, binatabo na sa Mindanao National High School. So, muna siya nakuhaan sa kutsilyo? So, may lang siya. Wala niya magamit?
2: Wala niya
1: man
2: naging gamit. Okay, according sa iya, hindi niya man ako damisan. So, daw, iya lang sa matilo kay ang ining 14 years old, daw, daw, damo ni silang grupo, kaya dayitahan mo lang.
1: Okay. Tisip mo kang duwan eh, sir, arak sa mong chatter na kuhan, MSWD o dra sa WCBD na ton?
2: Dito sa Nicanover naman sa Anato ng MSWD.
1: Okay. Iling nagkalipong sa mga estudyante, kamusta sir?
2: Nakapuli naman sila sa nanon, no? Kay dari lang sila din gala sa sincer natin sa Amingan.
1: Gagatabo ba na ini sir permi dira sa sulod sang kampo sang eskwelahan or gusto tiring nato nga daw kada ay isolated na kabe kaso ini kay natabuan nato nga daw nag kuan na kabe nag malos ko ang kuan no nag atong ginamuli
2: hindi man siya affirmative yung mga katabungan ka mo dira. Basta ano lang natin, yung unusual lang natin itong nagkalilipong natin na damo ipis dyan yung nalipo.
1: Pero kung ito lang yung involved ang ato, daw lamang ginabi, ma-highlight ginabi siya, no? Kay, so na kunabi, no? Kay nakalabot tabi sa central office ang amuning sitwasyon. So kung wala ito yan kalilipong, daw lamang ginabi, yung masiling nga, bingan na nagdako ang dadag blow out of proportion na major, no?
2: Ay, wala man sa pena tambakan ni sila na po mga picture.
1: Okay. So, ano, agar sila yung kwan, lagi yung isolate na ng kalilipo ng mga kabataan?
2: Ang nakalipong pero yung dalaan sila sa ano, katinter na ito. Naka-recover naman din sila.
1: So, mo kay siguro tayo namaguhan sila sa muna, mga sitwasyon kasi tumalablas ang katabu na guro na sa sunod sa miskulahan na sa Hamindan. Sa high school, amo na guro daw na mag-uban, na guro na lang pinilbaan siguro, no?
2: At siguro sa ilaman guro ng mga nangisipan, mga balita, siguro mga nakaanong nga daw kung anong nagsunod sa ilan na pangisarot.
1: So pareho sa ni major nga mga sitwasyon, no? Anong panugyan natin sa atong mga guardian, ang mga kabataan, kag maestro, mga maestro kay Mr. Mandela sa Mindan na major?
2: Muna kita mga ilanan natin. Kanila din ni guard ang ilang mga kabataan, may baloon nila kung may mga problema yung kusilahan na para nakitawan natin ang matutunin na sitwasyon. Sa kabataan naman natin, sa laan na nila kung ano mga bawal natin baloon direct school. So, bawal din na dahil magdalat ang ini, yung mga weapon na hindi na sudo baloon sa kusilahan.
1: Di ba nung desisyon, Major, sa MSWD o mabalik ba nag-apon sa ato niyang WCPD?
2: Ako kung mga pag-uwan sila sa ilang na case study sa magkalitin.
1: Sige, Major, salamat din sa information ngayon niya.
0: Okay, nabatihan mo kamadan si Police Major J.P. Silvestre. Ang EPS ang Hamindan Municipal Police Station, mga kamadan, mga katro. Pagkati ang natabo ka rin sini, ining 16 years old, amuning transfer eh, dira sa aling guru sa Barangay High School eh. Ang transfer dira sa Hamindan National High School. Di, ginabuli siya kuno. Balon siya sa kutsilyo kasi ang iyang rason di ate pakita-kita ko man sa ila siya kay para nga madlock sila ate kisa kun manlong pa nanawan mo kasi hindi ka nakabalo kung nung imuon mo kasi kun madusakan ng balahaw abon ako nga amang kameran sa ato ng mga kabataan subong no pareho sila nga gina underestimate ka mo hindi ka mo sagi ka kutos ba ida kamay ina ba na kay para nga tuluhin yun ang eskwila para nga kun malabot yung handom niya pag-eskwila niyo, dira sila mga kabataan nga magluhod sa inyo. Ang mga permi ginato na ako niya ginambal sa mga kabataan nga kung may nag-underestimate sa inyo, may nag-ahisa sa inyo, may ida, pamailan sila ya. Sige, halang yung imo ya, kahit mabot ang timpo, nga sila na iya ang mga ayo sang pasinsya, sila ang mga ayo sa ulihi sang may timpogid nga sila ang mauna sa pagbugno sa imo. Kung ara ka na si babaw, sila iaara gapon sa dalom. Sang sagi lang iya pang garit-garit sa ila. Sini nga isig ka pareho. Natuwa ba na di makabinan ang mga pambalain ng mga profesional. Bala nga ara sa buong si babaw. Bala. Yan ang mga mataas sa sumong posisyon. Bala, mangkautahin sa bala. Kung ano ang ilan agyan. Ha? Kung ano ang ilan agyan, samtang ini sila makabinan nag-eskwela. Mamangkoton nyo sila kung ano ang ila sila nga ma-experience. Kay masugid na sila nga bawas ang timpo ko niya ning si Kwan eh. Ako natuntun, di ko napigambal pa eh. May mga classmate ako nga sa subong doon na huya nga mag-atubang sa akon. Kati kami sa una, ang pana ang 5 kilometros na lakat na muna pakadto pa uli kung odto nagadabalaw ng kami sa kanon para nga dito kami makaon sa likod duldol na sa likod asang pamala sa may track oval na sang Leon Ganson National High School sa muna subong iyan na sang kwa na sang Leon Ganson kwa na no Tisdan na subong dito kami ito kaon sa likod sa may track oval kami nahuya kami kay nga amon nga balalunan inang saging nga daon ka saging nga ginlahob tapos ang amon sudaan ahay tabagak na nga sinugba tinuhuya ka nga magkaon sa kantin kay ginabuli ikaw ginahisaan ikaw ba ning kasbeto gid O sa mong, kita rin kami permission ta barati. Ja, babes! O, oh, damo, nahuya sila makabinan. Kasi, wala po sila sa pakmo, baida sila. Baida, kung anong hambal na sa inyo. Ara pag inig sa classmate nga, sa mong tinar sa mga gani. Pero, ay, ti makakita sa akon niya. Hey, babe! Oh, nakamlan ng siguro na huya. Bala ko nga nung nahimot lang sa una sa akon. Ti sa mga kabataan, so maida kon wala man kamo na tandog. Kung na ginakwa man ang kamuya, kung na ginapabati-batian kamo. Panok salang ina sa, tabo, sa piyakan lunggan. Kay mabot na panahon nga sila sa uli, mga luhod sa inyo. Mangkota nyo ba lang mga kawala, mga sasubong ni mga taas ba lang mga posisyon ng mga tao? Bala ko na nung nagya nila? Ang nagkakamala ang mga nag-umwad ang ilang pangabuhi? Mangkota, bala ko na nung nagya nila sa una siya? Siguro ang ibang sila sila, nagamantinir lang sa una sang noodles. Gabaligya lang siguro sa una sang saging. Parang may balon lang sa eskwilahan. Oo. Kaga the same ang kapalaran, nahuya nga magsimpon sa kadamaan, dito kaons dalom kahoy, kay nahuya makabinan nga makita nga ang sudaan sinugba nga tabaga kauga. Sa kumuna, makasudaan kami na sa kumuna, makabalon kami na sang ang...

Kuno nun agan la, sobra pa na nga mga pagtilawon agan la, sobra pa na nga pambulin agan la, bayan lang da. Kay may aras la iya nga handoms ka buwi. Sang sa mag-ukot kay mo, nga sa ulihi, may timo sang, wala, ikaw iya sang ibato sa ila pinansyal, at magwa sa ulihi, ikaw pa iya sala. Oh. Kay man kisa real talk na iya, may ara kisa maistraya nga kung siya itong may... May ara-ara ya pa mo na iyang saidan to kundra sa iyang mabulig. Samtang ang mga imol ya, may anya lang. Di ba na? Daw ginitumok pa gani. Real talk na. So, para nga malikaw kita makabilan sa pareho siling mga sitwasyon, hindi na kita magsagi ka sapak sa mga tao ka muna. May da. Kaya mabot ang timpo nga sila makabilan ang mga luhod kag mga pangayo sa pasinsya sa aton. Nga mga kubos. Te, may lang to kayo laging gamit ang kutsilyo. Tayo yung gamit itong kutsilyo niya. At ilaban-laban siguro. Base kung ara ikaw sa balay dalayunan. Wala mo malabot ang imo sining handom. Te, pareho sining makabanan. Nga naglinaway ka muna. Kung masitol yung makabanan sa barangay, te, sitol na na para nga sa problema, no? Ang oras din makabanan makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:05 na. Yabang gabi kay Ma'am Mary Ricabar. Siya, good evening. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Aling kay Ma'am Mary Ricabar. Repeat pa ba, no? Dalagin. Gabugso-bugso naman ang ulan. Salamat, Gidon. Gaduhay, check nato na ang aton ng koneksyon makabanan sa pag-asa. Pagi sa... Pag-check natin makabalan sa aton nga panahon, kay basi bala ko nining nabatsyagan natin nga experience natin nga panahon. Dalaga po bala inay sa nagagawa nga bagyo bala, nga si Luis. May gabi kay Ma'am Hermiti. Ma'am Hermi, good evening. Good evening katropa, PB Boards. Sa aton nga mga taxi patrollers, mayong nga gabi gid, no? Basi ko makasa... Basi ko makapadala ka muli sa picture sa mga lugar na agyan ninyo da. Ilabarigid ang gagadaw danaw ng mga lugar baradis pa Iloilo. Iba nato ng mga taxi. Ilabarigid ang mga drivers ng Hydra Taxi. Padayon makabanang galibot sa syudad kag probinsya sang Iloilo mga kabyanan, mga katropa. Pagbalik na ito makabanang dugang sining mga balita. Ilabarigid ang inyong pag-identify sang suspect. Sila isang nagpadala naman iya sang... bomb threat sa isa ka maestro sa Leonora Salapantan National High School San Miguel. Ay maan mo yung kabataan daw ay ano naman. Ang maestro pa ya, ang maging padalaan sa ang binsahe nga kuno maging bilin nga bumbada sa sulod sa iskwelahan. Teka po, naging suspend ang klase. Teka ako ba ng ang huol ang ginahimo ninyo? Kag-risgo ba ka ba ng para sa kabataan? Na magsalasa na naman, ako ba ng ibutang sila sa isang lugar na hindi maglagaw na kay masikon may ara tuwag ng bumba. Tego sa po, makabalan, wala sa bumba nga na recover. Pero ang masakit sa makabalan, kung ka mo ma-identify, kay may salabdon ka mo makabalan sa layo yung ginahimo nyo na. Ano ang pinakaulihing investigasyon makabalan makatropa sa San Miguel Municipal Police Station sa Gyapon sa aton pangalaga dire sa headshot. Sa aton mga abyan, sa aton mga katropa, basi ko nagabatyag ka mo sa high blood. Kaya man pareho sila yung mga sitwasyon mula ng mga ilnaway sa eskulahan. Kisa hindi malikawan, kisa ang mga ginikanan ka-high blood sa sining ang katabo. Kaya nga, kung mapilasa ng kabataan, matubang ka naman sa principal, matubang ang ginikanan sa guidance counselor. O gina-high blood ikaw, kay labinagin ko, patalaan ikaw sa sulat kami, misis, pwede ka makanto din sa eskulahan. At laban-laban sila iban ng mga ganikanan, nag-overthink. Mas yan naman siya natabo sa bata ko tuman. Tingka ka high blood iban sa aton nira. Para malikaw kita makalian sa high blood, mag-inom kita sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damot na nabuligan sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule tungod kay inipuno sa antioxidant properties na makabulig sa tanan ng balatian. Makalikaw kita makabalian sa tanan ng balatian kag... Mayroon siya ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit ko, magubag, bukol, arthritis, rheumatism, magkakay blood pressure. Limpiyuan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atun nga dugo nga mo ang ginatunaan sa mga nakalalaing sining masakit. Kaya man kung mahigko atun dugo, bawal dirakis ang mga dugang atun sining balatian. Maginom kita magkabanan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: kayang ang Santon Plus Gold. Herbal Capsule, mayo manis siya makabalan kung baka likaw kita sa mga diabetes. Importante rin nga, hindi kita diabetes, no? Hindi kita diabetic, kay budlay kung diabetic ang tao, kay may mga konsekwensya, baka mga kabalan, may komplikasyon sa balatian kung diabetic ang tao. Para malikaw kita makabalan sa diabetes, mag-inom kita sa Santon Plus Gold. Herbal Capsule, kag ang Santon Plus Gold. Herbal Capsule, mas epektibo kung updan man sa pag-inom sa Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C, mga katropa. Para sa nagpangita, kapingan namin ng guilty pa. Direo ah! Mag-inom kita makabalan sa Santon Plus Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee. Ining kape makabalan nga natural, makabulig sa tanan nga mga baratian. Makalikaw kita sa tanan nga baratian kung mag-inom kita sa Santon Plus Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee. Binaway ang Santon Gold Coffee, available naman makabalan sa Mercury Drug Stores Nationwide. Para mga mag-ayad ang parimuot sa inyo partner, ining araw bala, rabuton nga mga partner ninyo. Itawag ba kami na may hormonal imbalances? Paim nabla siya sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Dako mabulig sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Kainin may isoflavones na may control sa aton ngon mons. All natural, nakakapi ka na may bulong ka pa magkabinan mga katropa. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Gold Coffee, Santon Plus Coffee Mix. Nakipagkabinan ang Premium D3, mabakal ini magkabinan mga katropa sa Mercury Drug Stores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, Generics Pharmacy, kag pwede man na ma-order sa online pagi sa Shopee kag TikTok Shop. Sa aton nga mga panda, sa aton nga mga Shopee boys, dira kay manang May ha, sa Changi manang May, salamat gid. Sigurado na mayong aton nga mga Shopee boys ha, kay aga pa na sila nagalumpat agod nga mag-deliver naman sang ila sining nga mga parcel. Pagbalik na ito magkabinan, dugang sining nga mga balita, dirigyapon sa aton pangalagad sa Hidsyatang Oras. Alas 8:11 na mga katropa.
1: XFM. 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get the chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Win

0: See casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD MKTG-2026-1917. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag Santon Plus Herbal Oil, garantisado
6: maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
6: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
7: mag Santon Plus Herbal Oil,
6: ang pamahid na all-in-one
7: sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake na akong lalisa. Sister Pain, para derogaritso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ibilis sa mga butika.
13: Maka-late na ko.
14: XFM.
15: Katropa mo.
16: Exciting.
17: Mga katropa, exciting.

0: Agora sa XFM Radio Patrol de Ilo, alas 8:16, mga kabinan, mga katropa, padayong kabugap mati din sa headshot. Sa giyapon niya katropa, kasi katropa ang Phoebe Boys, Tibor Maras. Ligabi katropa ang Jundian na ito, ang kwanay, ang ato nga pag-asabi. Pagkatong tabi nga ang nagagulpi lang nagtupang, wala naman. Ano man may ginamonitor kita ang lupresor area po nila ng inyong mga kabinan sa hangin habagat nga ginabutong naman iya sa bagyo nga si Luis. May gabi kay RB Chris Casires. Good evening katropang Phoebe. Mayong gabi man RB. Kamusta din sa buwang klima sa inyo? Kay Nick Espinosa, siya mayong gabi katropang Phoebe. Pa-shout out sa asawa ko. Kay Bingbing, pamati subong sa programa mo. Katropang Phoebe Boards. Tara kay Nick, kay Bingbing. Beng, damon na bintatas tiyangge. Dati, may ano na kami bayad. May nagbayad ka naman ba sa Bumbay? Tapos, utang naman kaga tapos. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:17 makabinan mga tropa. Para ito siya koneksyon sa Pag-asa Ilo-Ilo pod kay Engineer Ferns Robin. Engineer, mayong gabi, live ka sa buong diri sa XFM Radio Patrol Ilo-Ilo pod mo diri si katropang Phoebe Borges Tibor Morales.
1: Yes, sir. Mayong pag-ibig sa mga pagpalamati. Amoy na ito latest for update mo sa itong gina-monitor ng location area na subong yara sa west ang Baknotan, La Union. Dapat ko inisya sa Luzon area kaya ini nga LPA separate nga low pressure area ni kaya duwa niya siligin ang monitor na itong low pressure area. Ang una isang monisya si Bagyong Luis nga naghina sa naging low pressure area pero naglusaw pa ina nga adlaw. So subong isa lang itong low pressure area nga gina-monitor sa loob ng power line natin na amunin nag-apikso sa may Luzon area. Kaya sa Southwest Mundo naman nag-apikso sa Southern Luzon at sa may western section sa Visayas. Kita sa western Visayas, yan may magulugal-umon, tuktum sa magulugal-umon ang kalangitan, may ara sa mga pag-ulan, pangilat panaguog sa ibang parte sa presyon, sa sabunga kagabihon, labi na yun, sa probinsya sa Antique, sa Southern Iloilo, kag sa ibang bahay ng Dimara. Kaya hina ako ito, or should I say, sa sarangan, tuktum ba ng hangin naman, halin sa nabagat na nakapundan, ang mga ibabaw sa western Visayas, sa diin, sa sarangan, tuktum mabalot at mga kalitatan. At ang temperatura ay 26 to 30 degrees centigrado. Adlaw, nagatunod, alas 6:30 sa hapon, mabot laki ng buwas, alas 5:30 ang kagahon. Amo niya itong latest, update, Fern Subin, nagamang isa lang.
0: Engineer, ini ang low pressure area, may posibilidad ba lang na mag-develop ini sa bagyo, Engineer?
1: Yes, sir. Possibly may possibility nga mag-develop ini sa bagyo, pero hina ang bagyo lang, consider impossible to go na ito si bagyong may-may. Kaga once ka mag-develop, wala o tamang ginalauman nga maglawig niya bilang bagyo. Possible nga maghinaliwat siya sa isa ka low pressure area. Kaga suyokon ni bagyong Dolphin nga ara sa gasa natin na power line.
0: Okay, pero ining pag-blubugso sang ulan diri sa aton, nag-gato pa ang ulan, tapos kisama ang tatman dayon. Anong dala ini sa low pressure area kung mga makabig daton mga localized thunderstorm ng engineer?
1: Ano sir, dala niya siya sa aton hangin habagat. Gina-expect natin actually no? Nga sa sunod yung mga nadlaw, possible may mga pagunan ulan kita kaga pagkusog ng hangin, dala sa ato namin sa bawat.
0: Okay, so wala kita siyang gale warning, Engineer?
1: So far, so wala.
0: Okay, madamang nga salamat, Engineer.
1: Thank you, sir. And padayon ng continuous monitoring nato ang sa pag-asa.
0: Okay, madamang salamat mga kabinang ka, Engineer First Rubin, sa Pag-asa Iloilo. XFM Weather Update. Mayroon kita mga kabinang gina-monitor sa ring sa low pressure area sa sunod sa Philippine Area of Responsibility. Kamay chance mga kabayan nga mag-develop inikono sa isa ka mahina nga bagyo. Kag pagkatawgon nga si Bagyong Maymay. Pagkatapos ko no, sa no, kay Engineer Robin sa ila sila nga forecast ka pag-develop niya sa bagyo, kahit yung mga manang ini mahina, ginabutong inisya mga kabayan sa low pressure area man sa gwaan sa Pilipinas, gamanin sa unabala ang si Bagyo Luis. Nga subong sa gwaan sa Pilipinas, sa muling nga tawag subong nga si Bagyo Dolphin. Pero sa giyapon makabanan, ang aton diri iya sa western part sa Panay, ang aton sini nga ma-experiencehan nga ulan kag pagpunabugso sa hangin, dala ini makabanan sa hangin habagat. XFM Weather Update. Weather Update. Pag aton lang din makabanan sa inyo panugyan, halon ng kita, labirigin ang aton sini nga mga mangisda, para magagmay ng mga sakayan. Kay kisay din natin mapulong ang pagbaskog sa hangin. Ha? Mangod mga kabayanan, dala sila isang hangin, habagat, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol ng Ilo, alas 8:21 na. Padayon ka mga kabayanan, kapamati din sa headshot. Dire kita mga kabayanan, siling pag-identify. Sila isang nagpadala sa bomb threat sa isa ka maestro. Dira makabaran sa Leonora Salapantan National High School sa San Miguel. Ang bomb threat na gapahayag makabanan, nga actually di wala bang ganit ko, no? Ginambal to ya, nga dira sa nga may ginbutang ang pangalan. Sa ginsed, makabanan nga bomb threat, pero ang gipadalaan, amo ang maestro sang Leonora Salapantan National High School San Miguel. Kabangdanan, nga ginkabig ini makabanan sang pulis. Nga atong bomb threat, intended sa eskwilahan. Kati maestro ang ginpadalaan mo. Talaga lang man yang mambal to yung maestro nga ti, hindi aguro para sa amon diya. Tugaling mga katropa, ining ginatawag nga ito, mga kabing nga sigurado nga ti, para nga wise ang wala sa may maritar ko yung kaso, ginban nga matuod inang ginapadala ng mga bomb threat. Ginapadala ka bomb threat sa maestro sang Leonora Salapantan National High School. Amat ko nga mga kabanan suro kay Police Major Brian Alijo, ang hepe sang San Miguel Police Station, yung kabig nila nga atong nga bomb threat para sa eskwilahan sa Leonora Salapantan National High School. Bangod sa to, kahapon, gin-suspend ang klase. Kagin palibutan sang K-9 dog. Kiti budlay na tuod, no? Basi bala kon mangin matuod, bala? Tima ko mo ito gani sa Mindan, tunusot gani ang kutsilyo. Kaya ba damo sa pamagi niya kung gusto niya sa mga suspect? Pwede ba na yung palapawan niya ito sa kudal? Katapos, kantoan niya ito sa kilid kudal. Kuhaon niya ito kag ibutang tabi sa pila ka mga kwarto na sa eskwilahan. Ini ang mga sample na. Di para nga masigurado magkabanan ang security sa eskwilahan sa Leonora Salapantan National High School sa San Miguel, ginsuspend ka po ng klase. Kag gintawagan makabanan sa EOD, agad kayo check ang panibot sa eskwilahan, mas mayroon nga maklear. Sino ba na makabanan ang nagpadala sini? Kay sino mga katropa sa pulis, nga ila na ginpangayuan bulig sa RACO, Regional Anti-Crime Cyber Unit, agad pasakaan kaso ining nagahimo sini sa bomb threat. Tipo hindi ba na dayang kung ma-identify niya sa suli, mambal sa ti, ay sorry sir, kay joke-joke ko lang ini. Ah? Masi mambal sa mga, ay sorry sir, joke-joke ko lang to. Ti kung makambal siya nga joke-joke lang to, may salabton siya gyapon. Ari makabalan natin siya nga interview kay Police Major Brian Alijo, ang hepe sang San Miguel Municipal Police Station.
2: Ang San Miguel MPS. Sir, ang kahapon sir may ara kita sir nga kuno no, nga na receive nga bomb threat nga gi-report sa inyo sa isa ka maestro sang Leonora Salapantan National High School sir.
3: Yes sir.
2: Oo. Ano oras kumuha ba tong sang report na, sir?
3: Mali kahapon no, siguro mga dadira sa mga 11 gito no. 11 o'clock sa aga. Nagkanto diri sa police station si Mr. Ruel Sarulog, ang teacher in charge sang Leonora Salapantan National High School. Kay ang gin-forwardan siya sang isa ka maestro no, si Sir Jones Tamaliana no? Sa isa ka screenshot no, may nag-send kuno kay Sir Jones sa isa ka alleged bomb threat. So gila yon no, nagipag-angot kita sa may dito sa may school no, para ma-evacuate ang mga ano, ang mga students, pero siyempre para hindi mag ma-alarma ang mga estudyante, gin-announce lang namon no nga wala na sing gin-announce namon sa mga teacher nga wala na sing ano sing klase sa hapon. Ang kinanglan na nga ano nga i-vacate ang school no? Then ay pag coordinate magkita sa may provincial EOD K-9 unit ag para maano makandak sang panel kag clearing dito sa may nasambit nga school. So mga alas 2 mato sang hapon no, pag na-clearing man pag negative na to ang result no, unfortunately, no, wala sin nakita kita nga bomba. So, okay. Nasa ano, sa aga, nag-resume naman ang klase. Normal naman ang sitwasyon dito sa my school.
2: Ang ginagamit, sir, na mensahe or ano sir, bagi sa ano sir, sa messenger o ano?
3: Yes, no, ginagamit din ano, nag-chat siya no, sa may through messenger.
2: Okay. So, ang ginagamit, sir, na profile name, ano sir, makabig na dami?
3: Ubra-ubra lang nila nino, pang-fabricated lang isang ngangalan na yung kang kayo na sa aga, nagpa-receive kami dito sa isang request sa may regional anti-cybercrime unit for technical assistance para ma-determine natin kung sinugid niya bala ang sender yan nino.
2: Okay. So, nabutang niya, sir, nga sa Lapanta, yun wala sa Lapanta National High School?
3: Pardon, sir?
2: Nabutang niya nga may gintanong na bomba sa Limura sa Lapanta?
3: Wala, no? Actually, since nga ang teacher dira sa may Limura sa Lapanta, so assume nato nga dira man sa school nga. Ito ang teacher nga na, si Sir Jones. Dugay naman na sa may mga lapit natin yung mga 10 years ko, no? So, presume na natin na ayun na sila sa pagtan mismo ang affected.
2: So, bayo kay naging aktibo sa dahil yung report nila sa police station ang ining sa mga bagay, no? Kasi hindi dapat taguon ni kayo ba? Bala kumatuon, bala major, no? Sa anong proposal sa aton naging nga pagpangayok bulig sa RACO?
3: Sa RACO ay para kasi siyempre sila niya ang may ano ang may capability para mag-determine no kung sabihin gid ba na lupit ang mga ano ani ang mga bambago ano nga klase sang ano sa itsura sa mga alleged nga bambago ni. Of course nagagamit pa sila sang ido no sang sniffing dog para maka sigot sang pulburada. At siyempre ang mga personnel nila ito, mga trained na sila yan para mag-locate sa mga explosives.
2: Sa tiyon, sir, abi, no, nga ma-identify, ini, anong masunod na step mo on sang San Miguel Police Station, na Major?
3: Well, ulat na yun, ato niyang ang result, no, sang regional anti-cybercrime unit, kung ma-locate nila o kung ma-determine nila ang identity sa ano sang sender. So amo na pagpasakan naton sang mga kaigo nga kaso.
2: So ang ano aton nga pag-classify sa medyo raw pareho sa mga mensahe.
3: Kasi ano lang nila nito ay against public order ni siya eh.
2: Oo.
3: So nagkatugas ang alarma sa public. Hindi sumayo nga kasi ka bluwato.
2: So hindi niya masabi marason abis ang naghimos ni nga siya ti joke lang tiyo kay Sir sa maestro ya Major.
3: Actually ang mga amuli sa mga bagay basta bomb threat na siya hindi na ni siya joke lang. May crime na ni siya.
2: Oo. Okay. So, ano nung panugyan natin sa aton ng mga kumuruyo sa San Miguel Medyo, no? Kaga siguro ka pumati mo sabong sa aton. Pareho sila bala, kaya si mambalay mo lang natin, joke lang to. Galing ba sila kabaloya kay may madalom ka mabug at yung konsekwensya, Major?
3: Tuli, you know, kung pwede lang, no? Sa mga kalabanan yung nag-obrabas ni mga tanon. Hindi natin nila pag-treat nga joke, no? May legal consequences ni. Abisur nila lawlahog lang, may sila kabalo nga pwede din sila kasuhan sa ambulance. Ngayong isasika.
2: Okay. Sige, Major, salamat yan.
0: Headshot! Dapat yan, mga kabadan, si Police Major Brian Alijo, ang hepe sa San Miguel Municipal Police Station. Tindim naman yung mga kabadan nga bisan mag-joke-joke ka muna kay bawal na kita nyo sa pangani, sa aeroplano gani. Madamo na sa mga ginpasakaan kaso magod sang bum joke. Diba siya ba ako nang gamito yung dangan kag sa ulihe, bala ma-identify ka mo? Kagin pa, ngayon na tubulig makabadan sa RACO, o kaning Regional Anti-Cybercrime Unit, nga muna sila makabadan ang may capability sa pag-identify sining mga dami account pala. Ibang gamit mo sila sa mga account nga hindi ila pangalan. Pero, ma-identify gapon ina makabadan pagi iya sa inyo sining nga mga IP address. Hindi ka muna makalibat sa nayang mga IP address nyo kag ang inyo sining nga mga gingamit dira nga mga cellphone number. Kag ang inyong email address kaya mag-open kaya sa account makabanan. Una gina, pangayuan ikaw sang Meta o Facebook sang imo nga contact number o code ang imo sining nga email address. Hindi ka may email address ka na, i-encode mo na ang imo email address, ang imo password para ma-open, maka-open ikaw sang imo sining nga Facebook account. Hindi ka man pwede nga maka-create sang messenger lang, kung wala ka sang Facebook account, dapat may Facebook account ikaw, kag maka-open ikaw messenger. Hindi siya managyapon, ma-identify na. Sa muna ito, makabanan nga panugyan sa mga kabataan, labirikin ang nagahimi mo, sinima na. Nandun naman sa liga, ka ng uso dire ang mga bomb threat sa Iloilo. Nga naglapot ka sa probinsya, nga na-identify sa ulihing bata, galing nagahimo. Ang isa, may diferensya. Kaya na-identify ni makabanan pagi sa RACO kon cybercrime unit sa Campo Delgado. Bangod sila yung makabanan sa nag-a-appear na dito. For example, padalaan mabito sa bomb threat atong sa Yunura sa Lapantan. Di, sunok makabanan kay Police Major Alijo nga ang ginagamit nga mode of communication amo ini makabanan messenger. Di kung messenger ang ginagamit, di laban-laban sila nga may messenger account siya. May sura siya. Di ito ko no, makabanan, daw fictitious ka ng pangalan. Pero, ang iya sila mga nga dita, tutuod na ang IP address niya, na balana, ang iyang email address, balana. Kagdira, ina-matrace, makabanan, ang nagpadala siya na sa bomb threat. Ang mga sa mga threats sa mapamahog na, they say mga napariyo man lang sa Japon. Tugaling kati nagbisulta yung makabanan sa pagpauntat sa klase sa Leonora sa Lapantan National High School sa San Miguel. Kati lapad mo, lumunda mo na, bisa ka kumpad na panlapad, no? Palibutan mo na sa ngayon, ganapta-napta parang ilasin ng mga, ang ilasin ng mga kwarto. Kung isa natin yung kwarto, te, pagkatapos nga pasimutan sa Indo, dati okay na yun, balik klase. Tingin tatlang klase, mako ba ng huol para sa estudyante, kagang huol para sa mga grade 1. Nga sugaton pa sa ilang magginikanan, sa disoras ang adlaw. Alas 11, alas 12 mo. Di ko ni Kawabi nga ginikanan ka, bati ka, eh, sugatan na rin ka ang bata mo, ma'am, kay may bomb threat nire ang eskwilahan. Di ba sila sala, masala-sala kagid makabanan kag kung anong imuon mo sa kabataan mo, eh. Di ba na? Di all na para sa mga kabataan, kagasuman, sa mga ginikanan, nga naga sugat dulong sila ka mga kabataan sa eskwilahan, ni mga grade 1. Tinuntat kay kapon bilog nga hapon ang kwano ang klase sa Lapanta National High School San Miguel. Kagin palibutan sa K9 team. Dala makabanan ang ang gigamit naman tong ido para nga papasin mo tos palibot sa eskwilahan kasi ang pag classify yung makabanan sa San Miguel Police Station nga di seryoso yun mo. Hindi lang lahog niya kasi lingkutin kasi sabi sir kung maghambal tayo sa uli ang ma-identify abi kung itong sa iya ka cellphone abi no, sa messenger niya ma-identify abi nga siya to kamangambal siya tayo suregid joke lang ito kay Seria. Tisano makabanan kay Police Major aliho, hindi na pwede ang mag-joke-joke ka ba? May corresponding consequences na makabadan kung ikaw yung mag-bam-joke na. Hulaan mo yung mga kuhan, ang mga sudyante. Hulaan mo yung ginikanan. Tiko na kapulit kasi malayo yung barangay. Pagkatapos makabalan nga munang mabato nilang ang informasyon ng may bomba kuno sa muniskilahan, tiba sa nasa lagi nila makabalan, maanugin sila, ma-high blood, di ba? Sino ba sa inyong wala na kabatyag ko ng may mga report nga may pareho sila sa mga eskwilahan? Ilan ba nagin ang kunang kabataan, abi, gamay pa, grade 1, abi. Masala ka ginayang makabalan ng katropa. Nakon nga, nga dapat likawan nato ng high blood. Mag-inom kita makabanan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kaya ba, ang Santon Plus Gold, mga kapatropa, ang iyasin ng ingredients, amo ini makabanan ang ahos. Ha? Ahos, nga makabulig makabanan sa pagpanubo sa 10 to 15% sa cholesterol level sa aton nga lawas. Kaman isa sa mga pahiblad sa tawa, amon ng kolesterol mo, magtaas ka ng kolesterol mo. At siyempre, amon ang gapugok, makabadan sa ugat naton. Madasig ang pagpitik-pitik sa aton sinayang kurason. O ganin, kati hindi makagwa mayo ang dugo, kisa nagalupok ang ugat sa tawa. Amon ako nga ang isa sa mga ingredients, makabadan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, amon ang ahos, nga makabulig ini makadoba mga katropa sa pagbanobo sa 10 to 15% sa cholesterol level sa aton nga lawas. Kag ini makabanan ang Santon Plus Gold Herbal Capsule 100% extract supplements. Pareho abi sa mangustin, malunggay, ang palaya, ga ahos kag spirulina. Halungan nato ng pareho sining mga bagay kay may nakisa kon regular kita kaya inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Nga hindi kita may high blood. Di karon kon high blood to karon ang ginikanan. Nagasala-sala siya kon paano maglabot sa eskwilahan. Hasubrang nga sala, tabok sa karsada, babungguan sa salakyan. Tilang tawada karon ang ipikto, kundi ano ka nga ng problema. So, hindi kita magpapariyosin eh, ha? Kung nakita sa black amo sa brown, sa balay ninyo, ah, paimuyong, kung muna, pakuha amo sa sadol ka magpagilamon na paribot sa balay ninyo, ka magtanom sa mga utanon, mas mayo na nga may ara ka pa iyang i-harvest. Kaya gambal, makabalang kagutigulangan, kung anong itinanim, yan din ang anihin. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol ni Ilo, alas 8.39 na makabalan mga katropa. Ang gabi kay Nick Espinosa, kay Big Chris Casires, kag dira makabadan kay Ryan Pacman Mundihar sa Barangay Maradyuna sa Bilison Antique. Basta ligad to galida Ryan, may kwangalda, may nabungguan galida sa Maradyuna, no? Kag ang report makabadan daw, kwangito daw napatay ko ito nabungguan da sa Maradyuna sa Bilison Antique. Dira galida kay Board Member Vic Pixio, mayong gabi da, kag suman, sa mga personal sang The Crib Kitchen Cafe. Galing ka pamati, makabadan sa aton, kung wala ka mo sang lugar na sa balay ninyo, bala, kay may mga okasyon na sa balay ninyo, o galing gutok, abit istigin nyo na mag-contact sa The Crib Kitchen Cafe. Hapiti, dira sa may police station number 9, dira sa may Comaras, dira sa may Don Francisco Village. Ara dira ang The Crib Kitchen Cafe. Mangkot ka muna, basi may mga kabla, may mga bakante para makapareserve ka mo. Kaya damo na nagpareserveman mo. The Crib Kitchen Cafe, kagamang gabi man makabanan, dira kay Cap Ising Villanueva. At taging mo makabanan sa Cap Ising Pancit Molo. Kang main branch na dira sa South San Jose Molo, kaga may branch makabanan dira sa Iloilo Central Public Market, mayroon sa Atria, kamayara, mandira makabanan sa GT Mall. Ba mo nang iyan nga mabakal ni para sa mga, kano, sa mga alog? Ang maning frozen pancit mulo. Ga-order ka na nga ako ng mga ganda kay Carlo Abidinis, bala? paborito gina kay Mr. and Mrs. Abadinis da sa Quanos, Manila. Kun magkadton di sa Quan sa Iloilo, gapabakal gina sa frozen pancit molo sa Nikap Ising. So bilapulan na makabalan sa mga brands dira sa Iloilo Central Public Market, sa Tria, kagbayara man dira sa GT Mall, may ara man sila available dira ng frozen pancit molo mga kabinan, mga katropa. Ang oras sa last 8:41, no? Di kita makabalan kay Blipot Blani, no? Ang paghatag nato mga kabinan, siling update, siling sa puwanto mo lang ang lalaki ito sa suba sa sitio Kanubihan, Barangay Bantod Fabrika, Dumangas, ang July 29. Sumunggit lamang nga hapon, may nagkanto dito nga pamilya nga nag-claim siling nabitan nga nasapuan. Nagaedad ini ang nasapuan, mga 45 years old. Mga kung ano, mga July 25, nadula ni kuno kay ini kuno, permi kuno galakat, no? Katapos, gabalik man lang. Pero saan tumati niyon, wala nakabalik. Tub-tub, July 29. Amot sa kulihi, nga sa atong pag-interview, makabanan sa Dingli Police Station, yung manikad, tutukod nga taga-barangay sinibaan, nga napamangkot, yung pabakwanto na pablater, nga namisi ang ilas ng mata. Tingin hambalan sa Dingli Police Station, nga siya bibiripay ito, abis niya sa Dumangas, kami na sa puwanto niya nga lalaki ito. So, yung makabanan ng atong sining interview kay Police Executive Master Sergeant Kim Jan Banson, ang investigador sa Dumangas Municipal Police Station.
2: Kamusta sir ang kwan sir? Ating sa panbla sir nga bangkay sa Bantog Publika, James Banson sir.
3: Sir, mayong gabi no, kagsatagpat. For the update sa nasapuan nga bangkay sa Bantog Publika sa last July 29, 2026. May sinilang apo no, positive din, may nagkatod rin ng pamilya na nag-claim sa ato nga biktima apang nagpangabay ini sila no ang pamilya kung pwede hindi na lang kita magatag sa detalye pertaining sa ano no sa biktima no kaya gusto na lang nila kamangin ano ba nag-aaman sila na lang sa katawayan o kung kalinungan hindi na lang mapalaobakbala or magbukwan pa ang tabo sa ilang ano na kay mata.
2: Agin pa kabay la sir ay dinti man ang sang ko ano sang sinang sapuan.
3: Ang gin pa kabay nila ang dinala pag-report sa identity at ang particular kung taga din git nagapuli ang ato nga biktima.
2: Pero sir pangayaw sa Dumangas.
3: Yes, hindi taga Dumangas.
2: Ah, okay, okay. Ha. Pero sir ang ano kuno sir raw? Sa sanong kuno na missing ng kuno ang tao ngayon, ha?
3: Siguro, pang 20 na na-discover, siguro mga 4 to 5 days before sila.
2: Mga 4 to 5 days before 29, mga dira-abi, mga kwan, mga dira-sang, mga 25, Sir Banson?
3: Yes, may possibility mga dira-gurong
2: tupusan. Ano kung sa'yo nabuaw?
3: Actually, wala man, kay ang inyabi sa pagkakilala nila, nagalakat man lang siya na wala naga naibaluman. Tapos, pabalik man lang narasing iya. So, wala man sila nag-aong na makonsider na pala mamising kaya pero nila man naging naibong at nagalakat. Tapos, nabalik man lang uli. Pero, galing ang moto sa kabalitaan nila na may natapuan din sa Arizona ng Dumangas. Kaya na kadis na wala ulit ang ilang mata, ito na sila nagduda ang base ng ilang mata ng amount sa police Dumangas.
2: Mga pilang edad ko nung sila?
3: Mga 40 plus something.
2: May asawa na?
3: Hindi lang dapat gano'ng mag-specific, yun kaya mo na ilagay.
2: Oo, oh, okay, kailangan na problem siya, problem kay gina... okay, kaya eh.
3: So, wala... Ano siya?
2: Ang laon? Sige, oh. Sige, sir, at least nakilala na, no? So, ginkuha na nila sila dila sa kwan sa pulinaryo, ha?
3: Kaya na, nag-process pa lang sila sa mga documents na kailangan, no? Sa pindi certificate.
4: wala pa kami kapit kung nadala naging Manila, pero inatutuyo, madalo na ginang ilangin mata.
2: Ah, sige sir, thank you sir ha. You have connected ang galing.
0: Dapatian makamilan si Police Executive Sir Sergeant Kim Jan Manson, ang investigador sang Dumangas Police Station, magini problema na yung tao niya. Kuning, basta rin siya sa Police Station niya, masabat kita, no? So, subukin lang mga po, gin process na to sa taga Dingli. Actually, taga Dingli, taga Barangay Siribaan. Ang papeles, agad gima-claim to sa Puderariyada sa Dumangas, ang nabitan nga nasapuan, kaga wala man sang foul play, ah. Kati ining Siribaan, mga kabanan, aras kilid suba na, ining barangay nga Siribaan, aras kilid suba na, tuwet sa kabanok, basi kung naglusong o nung prestada, kung nung ligo, kati pagkasapo, sinadala sa may barangay Bantod Fabrika, nagakwana, nag-brief na lang sang itom. Tipino, sunok, mga kabanan sa pamilya, nga tuwi kisa, galakat lang ni gani, kung no, basi wala kung may mga may diferensya sa pangunahunan, eh. Galakat lang kung no, tapos, nag-balik man lang. Husad to, yas, ang July 25, lang kung balik, ah. Tumtum sa kulihi nga may napatihan sila nga report din sa XFM nga may nasapuan nga isa ka lalaki dito sa Sitio Kalubihan, Barangay Tabuk Suba o kon Barangay Bantod Fabrika sa Dumangas sa mutong gin binipay nila, no? Natunong kantong iya nga ang ilang kaingod. Tugaring hindi bang ka-identify siya ti mga 4 to 5 days na kunong dula to. Tumtum sa gabi na binipay natin mga kabinan sa Dingli Police Station nga na-interview natin ang hipis ang Dingli Municipal Police Station nga siya ti may arigin man din siya nagpablat, nag-inform, nagpamangkot siling niya nga taga barangay Siribaan nga namising ko ng ilang pamilya, tingin ba na namun siling niya mag-verify tabis Dumangas. Tiyan mo mga katropa nga gin-verify, tumtum sa kulihing nga tiyan mo na to eh, nga gin-process na ang pagkuha sa bangkay dahil unto balik sa Dingli makabinan mga katropa. Wala man sa foul play. Kapati man ang pamilya. Nga wala sa foul play kag kapakabay ang pamilya hindi nilang paglabagon ang pangalan sa nabitan nga lalaki mga kabinan mga katropa. Ang oras alas 8:48 it's Turbo Time. Turbo Dietary Supplement for Men. Gamita ini 30 minutos antes magdebilabing kay Mrs. Ha? Magtumar sa isa kapsula, sigurado mas manami mabakod yung relasyon kay Mrs. Kay man sulit ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga nagpamangkot ba na, din pwede mabakal ang Santon Gold Coffee. Available na makabanan sa tanan ng Mercury Drug Stores nationwide. Kagaton siling nga promo, padayong gihapon na ining aton nga promo ng Santon and XFM, libo-libong papremyo. Bulig ni isang XFM para sa aton mga kauturan, labinagin ang ginagutom, ginakabos sa pangabuhi, no? May timpo na nga mag-ayo ka, may chance ka pa makabanan nga magdaog sang premyo. Magbakalan sa masunod siling mga proper purchase. Pareha business ni isang Santon Gold Herbal Capsule. Isa ka blister sina, isa na ka-entry. Isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Isa sina ka-entry manggiapon. Isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men. Ang iya siling blister, dual na kabilog mo. Isa na ka-entry. Kag lima ka sa say sang Santon Gold Coffee magkabanan. Isa man na ka-entry. Ibutang ang proper purchase sa sobreng along katapos butangan makabanan sang papel sulatan sa pangalan address ang contact number kag pirmahan ihulog ini makabanan diri sa Dropbox sa XFM kag may chance sa ikaw makabanan nga magdaog sang 3,000 pesos nga premyo kada semana. Nag-ayo ka na, may chance ka pa nga magdaog sa kas ilabdagid makabanan sa panabuton nga Grand Draw. Santo na XFM, libo-libong pa-premyo. Standby makabanan sa masunod yung programa ang phone pal upon kay Trinity Soy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Phoebe Borges Tibor Morales, XFM News.
5: XFM. Mga katropa, excited!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang guta tayon ka pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Joe. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na laging energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo, 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako, Tiken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: Mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Good. Mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
13: XFM.
14: Patropa mo!
15: Exciting!
16: Go!

0: pain.
1: Si Larry, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako sa lama sa Sis the Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo na wala nagsakit ang akong likod.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatean ko ang Premium D3 Coffee Mix. Kagintilangan ko man. O kikidyabala kayo wala na nagsakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Yari naman kami sa inyong mga talinga. Kita ang magkinuotay sa alas 12 sa tungang gabi.
1: Magbigala na
0: eh. Ini ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Live na kita mabatian via satellite sa tanan nga XFM radio station sa NIR Cagpanay Island sa Iloilo. XFM Radio Patrol 100.7 upod na ang ato na broadcast tech nga si Katropang
1: Alex
0: Jan Ray. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with Katropang
1: Charmaine
0: Noel. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with Katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with Katropang
1: Kuya J.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9, upunta si Katropang
1: Chris
0: Chief Junel. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: siyempre si Papa Rodel.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: Baby Ron
0: Shooty Boy.
1: Nagpabalo-balo ka man bala
0: with a big loy-loy. Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang
1: Supremo
0: Banani.
1: Banani Tandang Sora.
0: Wrong, Suprema. Sa Sagay, mabatihan kita sa inyo nga mga radyo 87.5. Makitaan kita kung mabatihan man sa telebisyon sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29 via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, Kag, Escalante. Wala na akong minirapatan.
1: Waray na.
0: Kailay mo sala.
1: Sakon sala. Dakong dako, dako nga.
0: Sa mga gusto magpasakop sa phone ball nga programa, dial nyo XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa.

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. XFM Vision Next, marami na ang natulungan.
2: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Xanthan Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: It's 49 minutes after 9 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
2: Hindi kayong kalabot na. Hindi katusingaw sa ginawa mo, ha? Balik na sa phone. Follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Sa Katropang Dolphy lang ka.
2: Pwede nakamukha pa nga pibiskan gabi. Santon Gold Coffee Mix. May glutathione ka collagen. Sa mga gusto magwapagwapo, makakapi ka na. Healthy ka pa!
1: Kag-arap pagitang isa ka kape ang Premium D3 Coffee Mix. Stay sharp and energized with Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayong gabi kay Femi Abitan, Romel Hinovia. Mayong gabi man kay Angel Gerald, Aileen Antopina, Valdez Febrero 25, John Mark Barbo, Pilais Lani, nga taga Old Sagay, Ronel Caray, Santiago Jared, and kay Helen Canero from Antique.
1: Good evening man kay Alma Tutanes, and of course, hello and good evening sa mga Navales family, labi na gin sa kay Melanie, kay Ninette, and Vicente.
2: Ipababaw-babaw imo microphone para hindi ka magduko. Gulang-gulang na sa imo, wala kang hindi kaagi proper training. Amo na nga may ara sing balikawang ang aton nga mic boom. Kaya para pwede mo na siya ipataas. Hindi ka magamunaw, kay naanad ka lang sa duko, pero may gamunaw. Gahulat ka na lang kuwaan ni Mulo, kag ipamamunaw. May pagka-alpotres kayo dyan, Megan.
1: Yes.
2: Tawag na ka mo, XFM call and text line kung gusto nyo mag-intra.
1: Sir, 912-0076-793.
2: Isa pa, hinahinaya ko no.
1: 0912-0076-793.
2: And pwede mga makatawag sa Globe, 0915-8311-431. 0915-8311-431. May pamangkot ko sa imo.
1: Yes.
2: Tao ka ba?
1: May sugpon pagid na wala.
2: Wala na.
1: Sigurado ka?
2: Yes.
1: Oh, sige.
2: Tao ka ba?
1: Siyempre.
2: Anong klaseng tao?
1: Bakla.
2: Saan tawag doon?
1: Ha?
2: Anong tawag doon?
1: Di bakla.
2: No.
1: Ano?
2: Baklang tao.
1: Oh, correct.
2: Sa mga naga-birthday today, happy happy birthday. Buwas hindi nyo na birthday.
1: Pwede pa rin.
2: Nga man.
1: Every day is your birthday.
2: Are you sure?
1: Yes, you grow every day.
2: Uwe.
1: Oh.
2: Di ko nag-grow ka nga, wala ang nagtaas. Ha?
1: Wala ka rin taas ninyo, mulak ako pa. Naga, ano na ginasa? Milkmaid na ginasa.
2: Nga 4'11 lang Japan height mo.
1: Ay, sige lang bala.
2: 4'11 kagin man, no?
1: At least naging 5.
2: But, ha? 5 flat?
1: Oo.
2: Flat?
1: Oo.
2: Bunubo ba? Si ano na lang naihan na bilhin sa imo kung mag 5 flat height mo?
1: Ha?
2: Ano bilhin sa imo?
1: Matihin eh.
2: Ah, hindi. Kaya naga-heels kagali.
1: Oh, yes. Oh,
2: diba? So, naga-additional sa imong height mga pila ka inch?
1: Mga 2?
2: But 2?
1: Di pila mang gali.
2: Tubo, guro.
1: Hindi na bang suli ang tubo, ha?
2: Tubo. Ah, ara na kay ara na sa first reading ang ano
1: ang
2: ginaistoryahan subong nga panyempo ang ginatawag nga BSKE. Oh, ara na sa una nga hagna sa mga mamalidha nga ipostpone ang palaabuton nga barangay and SK election. Pabor ka hindi?
1: Hindi.
2: Naman.
1: Naparta. Nagkaka, nang istorya. Hindi, akay nga ah. Time for us to change naman ang sang dapat nga islan, hindi bala?
2: Hindi. Kay may araman mga reason kung nga nga hindi pagdayo nun. Una, isa ka gastoso man nga nga eleksyon ang maabot kay ti siyempre may ipreparar ina ang kumilek pila ka bilyon na naman nga pundo ang pagwaon. Ikaduwa sa Gyapon nagapangatubang man kita sa Gyapon sang krisis kay wala ta kabalo ba si sunod nga mga sinimana. Amo na gani naglaptop bala subong sa news feed nga may lauay kuno nga balita para sa Pilipinas
3: nga
2: lauay nga balita pero sa akon matyagan ha lauay nga balita tungod nga mas masaka pagid nga masaka ang presyo sang gasolina kay tungod nga ang giyera between United States kag sa ano to ganila kontra gani atong sa Strait of Hormuz gani
3: sa Iran
2: oh sa Iran daw long term na daw ay nagidiya sing kalinungan ni
3: kag ano eh bantayan taman nga ano sa Pilipinas kay ti syempre kun ipadayon nila ang barangay election maano naman matabunan naman ang impeachment
2: ah hindi ah masigisigi na lang ang impeachment sa matapos ito na suguran na iya
3: oh kung sa bagay
2: hindi ang impeachment matabunan kung sino to ang nangkaw-kaw sa
3: nan isa pa gid na
2: sa mali-malita nga kwarta kagpundos ng gobyerno na
3: tagaan ka wala
2: ha
3: tagaan ka wala
2: ito sa totoo naman nakaganit kung wala
3: attache case pa
2: pero ang unod sa attache case na nakuha ko ay ang iyak ang mga honey na bala
3: honey nga
2: ang mga putsukan na gani nga nag-producing honey kita mo nang daw iya nga daw ano
3: balay-balay
2: ang munang unod
3: may pagani kami honey imo
2: ang imo niya ano ha
3: brakag panty
2: may buslot sa tunga wala
3: correct
2: may buslot good man
3: oo
2: ha tuod ano mga ano kadako buho ipakita ko sa camera mga ano kadakong buho be ay hala daw paras-pares sa akon
3: hindi mo kaling konsiderasyon
2: ang buho pala ya
3: au
2: do paras-parihas di nga ang abi nga ang pantik ag brief nagakabuho bisan wala ginabuhoan
3: ha
2: nga may buho
3: ang iba niya ginahungod ng ginaibuhan.
2: Hindi ah, nagpat.
3: Ano?
2: Lain-lain niya yung maya green-minded.
3: Kaya ano mang gali?
2: Hindi, kakabuho na siya tungod sa mga ginagamit niyo nga mga ano, nga mga pampaputi na bala. Ganipis ang tela.
3: Ah, muna siya gali.
2: Oo. Pero natingala ka nga aga circle. Ha? Sabat na, hindi ko magalaw eh. Isabat ka na yan, di yakadlaw ang isabat sa ako. Nga, tingala nga circle ka dyan buo.
3: Ayoko na yung sabat.
2: Nasiga na bala. Ikaw yan pala tigulang sa ato nga doon. Kinanglang ko yung imo yung
3: opinion. Makamit lang ba ko kung ito, hindi amo
2: hindi ah, ako lang yung ma-untat sa iyo. Ako lang yung makat-off sa imo.
3: Hindi na.
2: Sige na bala. Nga ang kakatingala ka nga circle ka dyan yung ano, korte kung mabuho siya, mabuslot.
3: Ano man gali ang korte sang buslot? May square ba lang ang buslot? Oo, say mo be.
2: Nga, agani.
3: Amo na gani kay circle, gani ang buslot.
2: Oo, nga gadako diba? Pagid ko, no? Nga gadako pagid ang buho.
3: Depende na sa size, ha?
2: Nami manabi yung kisa kung may buho.
3: Correct.
2: Tapos sinapalapos mo lang rikta.
3: Mm-mm.
2: Oh, wala na, kakas-kakas.
3: Oo eh.
2: Rikta-rikta na lang.
3: May ala ko gani kilala sa unang ginahungod kita yung gisian.
2: Ha? Para?
3: Para itasok na lang.
2: Kinanglan ka na ganyan itumba dugay kung naging na nga plano nga ipatumba ka na lang
3: ganyan.
2: Damo-damo ka na ganyan na balaan sa sininga kalibutan. Good man.
3: Ay, sa mga chimpo.
2: No.
3: Pati lalaki ka tibak na. Mahal na subong.
2: Hindi ah, wala naging gani ka brief gani. Yeah,
3: kung sa bagay, ang iba.
2: Pero isa katalaka man abi magsuksok-suksok pa kayo. Nagadinoble mo pa na ito sa lawas.
3: Punula ka bla brief.
2: Oo.
3: Gawiyog mo na ito.
2: Ay, natry mo na.
3: Ha?
2: Nga wala ka nag-brief.
3: Kadumdum ka to na nagpabunista kita.
2: Oo.
3: Nalipat na ako itong brief ko.
2: Ah, tuon.
3: Oh, may nagali kay guto
2: ka. Pero daw wala ka man lang yan, no? Kaya wala man ka bukul.
3: Ha?
2: Wala ka bukul. Yung pakakas mo?
3: Wala man niya sa yung aging kakas.
2: Gamay lang yun siya.
3: Daw, yagi siya ka di windi, ha? Amo na nga gadir, kaya magbikini.
4: Ambo magbikini. Bikini na ya, bikini man.
3: Bikini na mo.
4: Ano naman, bikinamern, ganon.
2: Oy, daya lang ka muna, hindi ka muna sakit ka pinamati. Ah, nagalabay-labay na yung story. Yadi, intra na ka mo, tawag na ka mo sa XFM call and text line.
3: 0912-0076-793.
2: Kag 0915-8311-431. I-ano ko lang gali, i-patch ko lang tagali amon ng mga number kaya damo ka pinamangkot kung anong number daw. Pero in the meantime, pwede ka muka comment anay siyang number nyo kaya ako lang ya ang madayal, ha? Ako lang madayal kaya may pangtawag kami sa mong...
3: Yes, mag-run kami amon.
2: Nakapaload kami kagina, ha? Ay, dali lang yun. Sa mga taga, Barangay Alis Bacolod, mayong gabi. Ari na, may color na kita mga katropa. Ang ila, abi, kay Basa Malingaw sila yagani. Basa mamati Malingaw sila yagani. Mamati na lang sila yagani. Hindi lang kita na yakapilit sa ila. Kay ang gusto sumus ng tao, ngarang Malingaw sila bla. Kay sa pagkadabudamos yung problema. May problema sulod pa ni Malay, problema sa pinamilya. Pati sa aton nga.
3: Obra eh.
2: Obra, may problema man. Asa sa pagkadamudamong ang problema ambot sa inyo da. Basta kamo na lang kinaya kabalo ang magdala sina para hindi ko madalman. Line number one, good evening.
5: Intro, good evening.
2: Good evening. Sino ni?
5: Ang pamboy mo ni Intro yan.
2: Si?
5: Ang pamboy mo ni Intro sa Project Tambo.
2: Are, may update na din sa pamboy nga. Sa Bacolod do. Te ano na balita? Dami nag-text sa tambal mo.
5: Nag-text nga nito, galing lalaki man, mais padahay kami.
2: Ay, lalaki? Ano, anong in-text ng lalaki sa iyo mo, numbal na?
5: Mga sa akong text ni Troy, ang mag-text sa akong siya malang.
2: Oh. May arap lang sa mong tuod lalaki yung nagpakuno-kuno lalaki.
3: Oo, baka lalaki.
2: Oo, pero una pa sa galit talikod sa iyo mo.
3: Oo, eh.
2: Sino ngalan na kuno? Oo. Mm-hmm.
5: Si, ano naman pangilangan siya ako, si Tricia, gali si Patricio, gali na.
3: Tuntong ha, Patricio ay.
2: Ay, nalipat ko na paghambal. Amo ginatani, dapat i-mention kung hindi mo pag-i-entertain si Patricia.
3: Javier?
2: Oh, kabalo na ko kung sino ito nagpakuno-kuno. Abot sa umar kung sino ginadadaan ko?
3: Ako naman yung todlo. Alam ko na ako lang isagi sa kalibutan.
2: Hindi na. Amati, i-familiarize ko na iyang voice yung daw. Amo, nakatawganay ka mo, context lang.
5: Nakapag-sorry, daw kang
2: ginapasaya. Ate, confirm gid siya gid man. Kay kung may sorry, yes, sa mo, maabot sa mga Japon niya, tingo, bisyan iya pala yung lainon.
3: Ay, kundi ako, ang kundi lang ganyan ako.
2: Ikaw si Patricia, di ba?
3: Ay, but siya ay. Basta, ang ako niya, pay, mga ginadala, yung ang alan niya, Nanette Antequera.
2: Anong hintay? Ano inyong konvo sa pag-texanayin nyo?
5: Nga, may gilid na yung mga gilid na yung sino niya, si Patricia, tawagan ko, ang ba na si Patricia galit na eh.
3: Gusto mo na siya itong tawag sa imo?
5: Why na?
2: Naisahan niya naman ka ba? Tige, mangita naman taliwata, tiga yun nun, taka subong agabi, tiga yun ka naman ni Dolphy, kaya para makita mo gin ang hinahanap mo.
3: Oo man.
2: Nga, babae gin gusto mo, hindi ka kay Dolphy, kung if ever gin man, kung wala gin man sing babae, abi, patigayin ko si Dolphy.
5: Hindi na ko, Troy. Sawa na ko sa mga muna, Troy.
3: Ah. Ako na muna, kagi ka.
5: Siyempre.
2: Bo! Pila beses?
5: Ha?
2: Pila ka beses?
5: One time din, Troy. Ha? One time nun, Troy. One time lang, one night stand lang.
2: Ah, kaisa lang.
3: Si, ano ang imo nga, ano? Anong huni mo pa sang aton na?
5: Siyempre, ano pa, bimungunin ka, idol, matadigas na lang ako sa babae ng lalaki.
3: Sige lang, bala, papati ako, bala kay Basi, kontestingan, taman ka. Na, papati ako niya.
5: On air, ni Adol, hindi niya.
2: Ay, wala man, wala man sa pamati, ah.
3: Oo.
5: Ano sige? Ano sa radyo? Ako lang sa ulit paluwas.
2: Wala.
3: Oo nga, mo hindi gani nga viewers, zero pa.
2: Oo, zero pa gani. Tapos saka may kabalo kung may kapamati. Wala, ganyan may kapamati ha.
3: Sige na ha.
5: Damo-damo na yung tumapay sa amo niya, Troy.
2: Wala gani.
3: Wala gani. Bala.
2: Hindi ka man bala. Ano Gcash mo? Hindi sa bala. Mayo na gani, hindi mabuhin ang komisyon ni Dolphy, no?
3: Correct, yeah.
2: Pilang edad sa babae ang pangita mo?

0: Yan sa may ano, hindi na kay Idol, pang katedral kay Idol, sa may Diseño Silanzang una si Joseph, no? Sa Tubang. Rayas ng Riverside, na, Ulunhan.
1: Redemptorist na iya.
0: Ah, Redemptorist na. Sa din ang katedral.
1: Sa may plaza eh.
0: Ayo, tama-tama. Sa may sa may sa Bacolod City Public Plaza. Sorry. Sa may LCC.
1: Na LCC.
0: LCC. Oh. Oh. Ah, dira mo siya. Hala, ano na dabala solim? Ginadabala ka tama nga pagkasimbahan, no? Mm-hmm. Pagkatapos, ah, dahil lang kita, ma-side line lang kami yung Dolphy, ha? Solim ka tama, kaya nakasulod ko dahil, Dolph. Tapos may ara ko dahil nakita nga daw may ara, hydrocephalus bala nga bata. Ara nga dyan po na sa subungan ng dugatulog lang yung siya bala. Tapos, gado, dala na lang pang limos.
1: Ay, nang sa kilid.
0: Oo, sa kilid. Arap pa siya, no? Di ba? Kita mo.
1: Doon, arap pa siya.
0: Di ba?
1: Di ba? Liga kandila.
0: So, dira ka mapakasal. Tahom-tahom. Ginadaya kung dira ka kaslon. Oo. Pero...
2: Tahom-tahom. Bakit rin kung may arap mapakasal, bro, eh?
0: Ang pamangkot kung may mapakasal sa imo.
1: Amo, pagid na.
0: So, may arap, gano'n. Dahil lang yun. Sa imo, may opinion sa sining panahon? Uso pa ng kasal?
2: Doay naman, Troy, o susubong sa Troy, asal?
0: Asal na lang, no? Libi na lang, no? Pero, ang ginapauso subong, kahit siyempre, do, ang sa dalianay, bala nga, ano, nga approach ang aton nga, ano, nga inuras.
2: Asal.
0: Oo. Ang dasigay, bala, fast-pacing, bala nga pag-approach sang adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi, ang mas pinakakinanglanon subong bala, kinanglan ginila nga mayara sing Sinomar.
2: Sinomar, Troy, gawad yung magabang rin sa ulos.
0: Nakagawad ka na, Sinomar?
2: Kung makakita ko sa mga head, Troy, makagawad kita si Sinomar, Troy.
0: Na. Babae kag lalaki kinanglan may ara gid si Nomar. Kay para so, PUI gid ya bala nga wala sing butiganay di bala Dolph.
1: Mo na sang tawag ano eh?
0: Ang swerte mo lang Dolph sa edad mo nga 63 kung makakuha ka si Nomar nga ginpakaslan ka sang isa ka afam.
1: Kung sa bagay
0: ang nasala bala ang ano ang LGU pag encode.
1: Tiyan mo na gani ano tawag nga si Nomar Yusip.
0: Sabi si Jesus Mario Joseph na sino Mario Joseph?
1: Sino Mario Joseph?
0: Oh, sige ah, 29 up, single ma'am, okay lang?
2: Okay lang tayo, basta taga organic lang tayo, lapit lang, pwede lang mamikap na tayo.
0: Biskan bakulod ni, include na lang ang bakulod, kagang kabankalan ng area.
1: Kadamo na sa bakulod.
0: May kanlaon pa ta, may San Carlos.
1: May Dumaguete pa gani.
0: Oo, oh, te.
2: Ang maka-on-air lang na tayo.
0: Sige ah. Hindi ka naman pagbuyan kung wala may ma-text sa imo ha, wala sing notification nga message bala nga nag-hi na sa imo ha. Ano number mo?
2: 09 66 65 06 36 8 90.
0: Oh, isa pa, hinahinaya para makuha nila.
2: 09 06 05 36 8 90.
0: Oh, isa na lang. Patricia, 09. Si Patricia pa to nag-text sa imo ara isa pa gyud para klaruhon ta ni.
2: 09 06 05 36 8 90.
0: Oo.
1: Okay, sige ah.
0: Hindi mo po dahil lang. Hindi mo pag-i-entertain ang ngalan ng Imelda, ha?
2: Imelda, Imelda kong gabi, Imelda kong gabi.
1: Si Emilio.
0: Bala niya kay Kagi na sa pangagi mo, no? Ano to request mo?
2: Pag ano, try, pag ano, pag nandito lang ako.
0: Pag nandito lang ako, sino kanta naman?
1: Nandito lang, nandito ako lang, Goro.
2: Nandito
0: na ako, Greg. Nandito. Si Rob Daniel o kung si Ogie Alcacid?
2: Rob Daniel, ah.
0: Ah, sige, ah. Lamat. Bye. Okay. Sa mga ma-intrada, ah, number namon, isave nyo na nga dahil para sa pagbalik namon, maka-join ka mo dahil yun. 09?
1: 09, 1, 2, 0976-793
3: and 0915-8311-431. 0915-8311-431.

0: Gabi, anay, kay Rosa Lee Villarama, Bonbon Acosta. Nagapamati kami diri sa XFM Bacolod, Alan Habiliana, Capiz Adventurous Vlogs, Bingbing Talidong, and Dios Mayo Marimar.
1: Kagmayong gabi man sa kay Carmela Hoxing. Ang ginakan, ang tatubla sa una sa Batsoy.
0: Then?
1: Sa tupasang Saint Therese.
0: Ah, sa sulod?
1: Tatubla sa una.
0: Nalipat na ko. 10 minutes after 10 o'clock, babalik pa ang phone. Palopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ning XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhan Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhan Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhan Coffee Mix. Sarap!
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhan Gold Herbal Tea.
3: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santhan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santhan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santhan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santhan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
3: Santhan Gold Coffee Mix.
5: Nakakapi ka na.
3: Nagagwapo ka pa.
5: Santhan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: Alas 10:30, nagapamati kamo sa XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Ginadulong na sa inyo ang phone pa lang programa sa Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan. Tumarga mo sa Vision X Plus.
1: Kara man ang Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay. Tumer kag cinnamon bark na tumangid kanamit.
0: Bakal ka mo.
1: Available na di.
0: Nga, ikaw pa yung mamba na available na diari sa akon ang mabakal sa Mercury. So, nasubrahan ka naman sa iyong vitamins, ha? Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Available sa diin? Dire, available dire?
1: Oo, eh.
0: Sa ato na yung available.
1: Sa bilog nga, ano, eh.
0: Sa bilog nga.
1: Nga Pilipina.
0: Paloso pa siya. Pero mamba na siya, available din sa XFM sa Gay Studio.
1: Sa second floor. Sa Bilisa Building. Hindi ko na lang gani. Kahit malamang ko nga nationwide.
0: Nationwide.
1: Nationwide. Nationwide lang.
0: Ay, hindi ka magkalipat. Merkules na ta, Subong.
1: Oh, yes.
0: Ha?
1: Ay, hindi pa. Martes pa lang.
0: Masakay mo sa dayan. Ay, dali lang yun. 8,000 pesos sa Biyernes. Bandayan nyo kung sino madaog, ha? Sa back-to-back naton nga pa-promo sa radyo. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. 3,000 na dry nyo madaogan every Friday. Baka lang ka mo sa mga Yes 12 products. Pareho sang 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo lang sa white envelope ang inyong mga entries kag sulatan sa inyo kompleto nga pangalan, address, contact number kag pirmahan kag ihulog sa mga official drop boxes nga naamtang sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. 3,000 pesos every week kag nagaulat sa inyo ang 50,000, 30,000, 20,000 kag 5,000 pesos nga cash. Pulo na kabilog ang makadaog sina sa grand draw na inaiya. Pero in the meantime, 3,000 kita kada Friday madaogan nyo. Kag ang bag-o namon subong mga katropa nga promo ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Ang first week lead draw maumpisa naman sa Friday, which is kung magabutan man ngalan nyo, madaog ka mo sing 5,000 pesos nga cash. O, oh, diba?
1: Ano pa man?
0: Every Friday, 8,000 pesos will be given away.
1: Diin pala ka mo, ya kabati, sinaya man, dili lang.
0: Diba? Oh, ara na gali, gindugangan na namon. Para hindi ka malipat sa managalantaw sa FB Live, ara ng XFM call and text line. Sa Smart
1: 0912-0076-793.
0: Na flash na namon sa amon nga ano, ha, sa amon nga mga TV screen. Globe 0915. Pilian nyo lang da, Katie. Tanan nga mga telco. Subong may mga unlicol naman sa tanan nga networks. Sa Globe 0915-8311. Ay, 434 man akong ibutang. Salagi ko ba? 431 na da. 434 na
1: da. Ala kasi na number na tag mo.
0: Dali lang edit ko na 431 na dagali guys. Sorry guys, ha. Arera, may edit ko muna dai na. Kaya ako muna nag-operate sina. Ara na. 0915-8311-431. Ah. Okay na, Clarex na siya. Wala na sing ano. Wala na sing tawag sinigani. Sing pagduda.
1: Clarita na na sa...
0: Clarita na na siya. Mm-hmm. Sige, dahil lang. Islanta man yung aton nga ano. Islanta ang colors ang crawler na aton. Obraon ta sing ano.
1: Nga may mga flying object na diyaman.
0: Dogina tiyangaw ka na sa bonggi. Ha? Naano ka nagi?
1: Ha?
0: Naano ka na nga?
1: Militahan lang ko, grubwa.
0: Ala, dahil lang yun ah. O, sige na. Ah, sige. dial na atong number na namon kagara da sa inyo nga mga Facebook live. Dahil lang i-check ko na atong nga mga taglan tao base may gusto magpatawag i-dial ta lang. Lee Fardigno, mayong gabi, bawari sila Japon no. May ara kita mga 8,000 ka mga taglan tao. May
1: thank you so much.
0: May i-dial ko nga number from Antique. I hope nga masabat niya akon nga tawag. Kung mayo lang tani signal, makasulod ni siya. Kay nag-atag siya number, so meaning tawganta siya. Mm-hmm. Oh. Ara nagring. Oh, ang iban pa na nga wala mga load. Ang iba naman niya nga may mga cellphone number wala nila ginasabat kay abi nila ang nagapanawag.
1: Scammer?
0: Hindi, home credit. Madali lang. Mayong gabi.
1: Hello.
0: Hi, Jared. Hi, kamusta, Jared?
2: May gabi ito eh.
0: May gaulan gabi. Gaulan. Gaulan sa Antique, Sobong?
2: Oo, pagdating ng ulan.
0: Ha?
2: Pagdating ng ulan, pre.
0: Baskog ulan da?
2: Oo, baskog.
0: Saan mo nula iahaw? Anong may ara sa inyong nga gainulan ka muda? Ati, ti okay man na gani nga gainulan kay para sa mga palay.
1: Kung sa bagay.
0: Kag mga pananom sa kaumahan, diba? Galing kiti, tig-ululan, naging man subong
1: mo. Kung sa bagay.
0: Ano gani man nami, Jared, kung tig-ululan?
2: Ati, nanginay ko lang ano.
0: Ano?
2: May ingod ka?
0: May ara kang ginakupo-kupuan.
2: Okay.
0: Oh, namian ka man nga may ginakuot.
1: Ah, may ginakumos-kumos siya.
0: Ang ako niya, hindi ko yas sa kumos-kumos siya. Gusto ko lang yas sa piti-piti lang. Harap lang ginamaha mo na siya, Dolpo. Oh, na ginamaha mo na nabalaw. Ano tawag siya na
1: ganyan? Pangayutong.
0: Tapos, mabatian mo, hindi na pagsigiya kay Kangilo. Abi ko kung kalam na, dili hindi, mangilo na di siya.
1: Ah, tuod ka?
0: Oo, dilaan na lang. Pila na edad mo, Jared?
2: Patay.
0: Pila na edad mo?
2: 39.
0: Ah, may asawa ka sa una?
2: Oo, dati.
0: Oo, ano man? Nagbulagay ka mo?
1: Nagbulagay?
2: Wala, gina may bata na kami. No, wala. Gina may mataan ko rin. Pero wala na dayunay.
0: Nga aman?
2: Okay, naubra sa ano, may nila. Wala na ka ano.
0: Nagubra sa di. Pila na katuig ang nagligad?
2: Mm-hmm. Lawid na.
0: Lawig na? Mga pila katuig isip-isip mo?
2: Mga 5 years na yata.
0: Ah, 5 years na.
2: Oo.
0: Ti, ang bata nyo diin na?
2: Oo, sigla ko eh.
0: Ha?
2: Nakay nanay na, dira mo sa Patnungon na.
0: Ah, sa Patnungon man lang ang bata mo. Ti, kakit anay pa man ka mo.
2: Ah, pero ang babae na ito na sa ibang lugar, Bicol.
0: Sa?
1: Sa Bicol.
2: Sa Bicol ang ano, pamana.
0: Ah, nagpa-Bicol na.
2: So,
0: perdi gid gali ang taga-Antique sa taga-Bicol mag-amuning istorya, eh.
2: Oo. So,
0: di mapasugot ka man nga mapaperdi ka sa taga-Bicol. Manamit ko rin taga-Bicol. Kay kabalo mag-Bicol-kul.
1: Wala labot siya na. Ang mga Bicolano, namilig na sa kakahang.
0: Ah,
2: ang muna. Ang gusto nila niya kung madla niya, takawan niya, ano, hindi lang sawa, hindi lang, ano, ang kahang katumbal.
0: Tinga, ikaw ya, Jared, hindi ikaw ya makahangaw.
1: Mm-hmm.
2: Ah, hindi ko ya.
1: Ati Mayo, patuguro ang Bicol sang sa Bacol.
0: pero may bata ka mo ya, gali.
2: Oo.
0: Bata, pila bilog bata nyo, isa lang.
2: Oh,
0: wala nyo naging dugangan?
2: Wala.
0: Oo. Nga aman?
2: Ay, gulay mo. Hindi makulagay nga ako. Ako ay ano man to.
0: Hindi timo. Hindi timo kamaan, guru. Magdugang. Mag-ubra.
2: Ay, kabalo mo na eh.
0: Kabalo.
2: Kato lang.
0: Oo.
2: So,
0: Kaso so, lang?
2: Kaso lang ang babae niya, para daog ba? Punta basketball, para daog.
1: Ba? Mm-hmm. Pala dribble galito?
0: Mm-hmm. So, hindi kong pati pala dribble.
1: Ah. Oh man.
0: Pati ka man na yan, Dolph, nga pala dribble.
1: Ha?
0: Oo.
1: Oh. Eh, sige, be. Sampuli kami, be, kung pala dribble ka man. Oh, sige na.
0: Ano, bravo subong sa Antique, Jared?
2: Ang garaga po sa, ano, sa Bispan.
0: Ah, sa fish pan. Ano ang imunda, ang ginapang sagod nga isda? Ano? Nang...
2: Why na bing ano, hunod? Naguba sa mga bagyo.
1: Pero ano ginasagod yun sa una nga, ano, nga isda?
2: Lukon.
1: Ano, lukon?
2: Lukon.
1: Okay, okay, yun lang ang negosyo, eh.
0: Mm-hmm. Te, uyab na lang gijagali kulang. Te, masarangan mo pa. Masarangan mo pa ayan ang pwersa sang uyab. Sa edad nga 30. Pila to? 39?
1: Oo, 39.
2: Oo, hindi mo. May akang ko da, nantawala mo lang ako.
0: Hindi man ikaw ayhan ka po yun?
2: Oo, hindi mo na.
0: Ah, sigurado ka?
2: Oo.
0: Si Dolphy gani, nakapuy na.
1: Te, singan.
0: Ginahulat niya na lang ang ano.
1: Ano?
0: Inahulat na lang kung okay, ano man. Kung ano gin man ang desisyon sa iya eh.
1: Sang korte?
0: tisingan niya ko na, Dol.
1: O, tisingan tanga duwa.
0: Tara, sige, be.
1: O, sige, start.
0: Bato ka.
1: Bato.
0: Bato.
1: Sige, ha.
0: Sige, ha. Tisingan niyo,
1: sige, ha.
0: Manda ka, hindi kabalo, ha. Tampuyungon ka ginamo.
1: Gani. Di, sige na.
0: Ra.
1: Sige, ha. Lus-lus sana.
0: Ah?
1: Ha? Ang ginasok-sok ya, eh.
0: Ha? May ginasok-sok ka pagali, Jared?
1: Jared? Kublas ka na.
0: Ha?
1: Kublas ka na, hindi pa.
2: Hindi pa?
0: Napalta ka na, wala pa.
1: Sige na, bala. Pakapta lang ko. Ha?
2: Okay na.
1: Hindi agad yung mapakapot siya. Misa lang nililitlanit na lang.
2: Hindi man.
1: O, pangayutuman ko. Te, oh, sige na, arat na ha.
0: Bato.
1: Arat na, Jared.
0: Oo.
1: So, sige na, ano okay, pa? Agad. Kalam, hindi.
0: Okay.
1: Wala ka man gariak.
0: Oo.
2: Kakalaman
1: na. Sige. Namitan ka. Sige na.
0: Wala siya namitan. Naluod siya sa iba.
1: wala ka mga react, me.
0: Why?
1: Mapigaw.
0: Uyab lang iya, uyab.
1: Amo na guro nga gimbulagan ka man.
0: sige na. Ano number mo, Jared?
2: Ara na, Troy.
0: Ang number mo,
2: 09-544.
0: Gason? Ano, hindi ka kalipat sa number niya yun. Be, natawag. Ako na lang malawag.
2: 0954-400-7995.
0: Oh, sulita. Ikaw naman sulit.
2: 0954-400-7995.
0: Te, hindi ka na mag-kiss kay Dolphy bago ka magtaliwan sa buong gabi.
2: Hindi mo na yung mag-kiss, ha?
0: Sige, bay ko na, be. Gams, be. Ba, kanami. Liwat. Bawa.
1: Kundi hindi ka na virgin.
0: Jared, salamat. May gabi. Regards sa mga tiga-tiki. Bye-bye.
1: Bye.
0: 10:44, balik pa ang phone. Palapod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dothi lang ka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: the pain.
1: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Cess the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
2: Bibili sa mga butika.
0: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Plus Cold.
4: Landa Paga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol.
5: Mayroon po ako nang iminom
4: ng Sunfon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sunfon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang

0: minutes after 11 o'clock. Final hour na sa programa ng Phone Follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo!
1: Exciting! Wow!
0: Ang ining programa ang nadulong sa inyo ng Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag nadulong man sa ato ng Clear Skin Herbal Soap, Kutis Artista na, Kutis Porcelana pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Caller, line number 2, good evening.
1: Hello.
2: Good evening.
0: Hi, sino ni?

0: dito.
1: Ha? Ang location mo sa Kandunigid man?
2: Oo.
0: Taga Kandunigid ko.
1: Sa diin ka gani isubong kapanawag sa Kanduni, sa Bacolod, sa diin.
0: Kanduni gani mo.
1: Ah, sa Kandunigid sa Yagali, lulayo ba?
2: Oo.
1: Bation pa kami da.
0: Pwede ba?
1: Ha?
0: Oh.
1: Do kulang-kulang man.
2: Ano kay sugitin mo? Wow.
1: Nga bugtaw ka pa subong nga gabi. Anong imo nga ginaubrada subong?
0: Panyapon gid mo.
1: Panyapon pa lang. Nag-shot ka guro mong.
2: Amugid.
1: Daw wala man ipakatuan ang ato na istorya. Kaya daw ay ka man kasabat.
2: Ano makaon ka na lang o kung ma, ano ka pa may
1: are, mga mamangkot ko para kasabat sa ano, sudan mo?
0: Tinula.
1: Nga?
0: Manok eh, siyempre.
1: Bong?
2: Wow, sosyalan.
1: Bisaya o kung 45 days?
0: Bisaya.
1: Bong? Ba? Kaya sino na manok sa tupad balay nyo? Sa tupad balay? Sa tupad balay nyo, no? Ang naglapaw sa kudal?
2: Mm-hmm. Sige, be. Pambala, sabi ko, ano pa, patiya kami ng Bisaya sa...
1: Sige, be.
2: O, be.
1: Paano mo balaan ang Bisaya ka manok ka Bisaya?
2: Amugid.
0: Taga mo kwit niya.
1: Ha?
0: Taga?
1: Paano mo balaan ang manok ka Bisaya?
0: Bisaya manok?
1: Oo, paano mo balaan?
2: Mm-hmm.
1: Tulog na lang na, base ko nang wala man nagsangal ang pakpak sa Bisaya ka manok sa sungad mo.
2: Kaya ako masabat kung nga, ano, paano mo mabalaan nga Bisaya?
1: Oo, oh, ano?
2: Wala siya ka tinagalog mo.
1: Mano si Jesse, sabong nga gabi, no, bulig ni Troy ni Dolpe. Ambot ah, tak, ano mo istorya?
2: Oo ah.
1: Line number one, good evening.
2: Pati nakainom to.
1: Hello.
2: Hello, my gab eh. Hello.
1: Are, are.
2: Ara, ara.
3: Hello.
1: Oh.
2: Sino ni? Sino
3: ni? Ano nga ba? Diwi ko to.
1: Si? Liwat ba? Liwat ba? Hindi pa yung loudspeaker and cellphone nga lan. Si?
3: Diwi ko, Diwi.
2: Joey. Taga-diin si Joey. O, taga-diin si Joey.
1: Ay, ambot na. Ano mo niya mo? Taga-diin ka, Joey.
3: Dito po ako sa, ano, sa Kabangkalan.
1: Ah, nasa Kabangkalan. Mm-hmm. Anong ginagawa mo dyan? Taga-Kabangkalan ka ba? Or dayo ka lang sa Kabangkalan?
3: Dayo lang po ako dito.
1: Pero taga saan ka? Saan ka galing? Planeta mo.
3: Taga Palawan.
1: At taga Palawan. Bakit ka napadpad sa Kabangkalan?
3: Ay, na bakasyon ako dito sa ano, sa mga pinsan ko.
1: Ah.
3: Ng mga Ilonggo.
2: Oh. Pero marunong ka rin mag-Ilonggo?
3: Kaunti lang po.
1: Kaunti lang. Ilan taon ka na, Joey?
3: Magapit, ano na to, 52.
1: Mm, 52. Hindi lata na 52 ka na. Parang ba? Bata mo pa.
2: Mm-hmm.
1: Anong ano ba ang trabaho mo?
3: Ano to? Nag-ano po ako, nag-alawan, pangisda ko at saka contraction din. Ay dito, wala akong trabaho.
1: Kasi syempre, nagbakasyon ka nga eh. Nag-relax-relax ka dyan sa Kabangkalan. Ano na ba yung ano... tourist spots na nabisita mo sa Kabangkalan, napuntahan, nadayuhan?
3: Ay, siguro po, hindi naman sa ako dito sabi naman pagal talaga eh. Kaya,
1: ang layo ng sagot mo. Ano sabi ko, tanong ko, ano na ba yung ano pasyalan na napuntahan mo sa Kabangkalan? Simula nung dumating ka dyan. Ah.
3: Wala po, hindi ka ako nakagala-gala ng gusto dito tayo ng ano, sa Kabangkalan.
1: Bakit hindi ka gumagala? Nagsashot ka lang ba?
3: Ay, dito na ako sa mga PUN ko.
1: Ah, so anong purpose na tumawag ka ngayong gabi? Magka-cash advance? Ano?
3: Ito, lagi ko rin pa

0: abang mo yung abang bilang sa ano eh, kaya
1: Oh, bumati ka na lang, Hindi namin masyadong intindihan yung salita mo eh. Sige, bumati ka na. Batiin mo yung mga ano, pamilya mo diyan sa Kabankalan. Go ahead.
0: May ano lang po ako, magiging sana po ako ng number na ano, kasi naon pa ako.
1: Ala, kanina pa tayo nag-uusap.
2: Kaya
1: hindi,
2: nga eh.
1: Hindi mo binanggit agad, tapos hindi kami makakaintindi sa ano, sa boses mo. Naka-loudspeaker ba cellphone mo?
0: Wala po.
1: Ah, wala pa. O sige, ganyan na, ganyanin mo. So, naghahanap ka ng ano, ng kapare sa buhay, tama?
0: Kaya nga po, mahanap talaga ako eh.
1: Ano ba yung, katangian ng isang babae na gustong-gustong makasama ni Joey na 52 years old from Palawan?
0: Ay, inamin ko lang po yung babae na pwede labas at pwede rin pang loob.
1: Ang hirap naman ang hinahanap mo. Lahat ng babae nakikinig ngayon dito, puros na lahat sila sa labas. Mamumroblema ka talaga pag iluloob mo sila.
2: Correct.
1: O paano yan?
0: Ay, kailangan talaga ko. Pwede pang loob. Kaya siyempre, alangan ka man dyan ka sa labas pag
1: Hindi, mali yung, mali yung hinahanap mo. Dapat yung hinahanap mo sa isang babae, makinig ka. Dapat ang hinahanap mo sa isang babae, yung mapasukan at maputukan sa loob.
2: Malalabasan at pumasok sa loob.
1: Ano ba yan? Parang binabaliktad mo lang.
2: Yung ano?
1: Totoo yun. Maganda yun. Oo, yung lalabasan at kaya, mapapasukan. Pasukan. Yun yung dapat mong hanapin. Hindi yung pwede ilabas at saka ibalik sa loob. Yung malalabasan talaga at mapasukan.
2: O di kaya, ipasok mo muna sa loob, saka mo nang ilabas.
1: O di ba? So natuwa ka na ngayon.
0: Ay, siyempre.
1: Oh, so wala ka talagang asawa. Wala ka talagang asawa. Wala kang asawa.
0: Wala.
1: Ka, hindi mo din na try na makapag live-in ganun.
0: Ay, hindi pa po.
1: So palitan mo talaga yung ano, sabihin mo on air na ang hinahanap ko sa babae yung pwede pasukan at saka labasan ganun. Ah, sige, magpakilala ka ulit. Ako nga pala, yung pangalan mula sa Palawan, yung edad. Then, naghanap ako ng babae na ilagay, ibanggit mo yung sabi ko ha, na pwedeng pasukan at saka malabasan. Ganon. Oh, nakuha mo?
0: Okay.
1: Oh, sige.
0: Okay.
1: Sige, take your time. Go ahead.
0: Okay. Ako po si Joe, sabiyon, umahanap ng babae na pwedeng labasan at pasukan.
1: Ganon! O, number! Number!
0: Hindi ko pa po kabisado yung number ko dahil ano, bagong gili ko to.
1: Parang inuuto mo na kami dito,
2: kaya
1: ha? Akala mo hindi kami pumapatol ng taga Palawan, ha? Pumapatol kaya kami. Kahit nga yung tarsier. Buhol pala yun.
0: Wala naman po ako. Yung tiyatawag ko po sa iyo, yan talaga yung number ko.
1: Ah, sige. Ito na, 0912-951-3873. Again, 0912. Huwag ka nga magulo muna. Binabanggit ko na yung pangalan mo. Sige ka dyan, okay po, okay po. O, makinig ka na lang muna dyan. 0912-951-3873. Thank you for your time, Joey. And I hope na meron ka ng makapare sa buhay mo na pwede mo talagang putukan.
2: Yes. Pwede mo talagang pasukan
1: at
2: lalabasan.
1: Putukan. Salamat, Joey. Bye.
0: Bye po. Salamat po.
1: 15 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone call. Ubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kang si Katropang Dolphy Langka.
1: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Visionex Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's 11:35. Time to go. We'll be back tomorrow, same time from 9 to 12 midnight sa Phone Pal. Sa mga tech on duty sa buong evening, kag sa tanan nga station manager sa Panay kag Negros Island, madamo nga salamat. Kag syempre, sa amon nga CEO kag boss, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babush, everyone. Continuous hits.
2: XFM. Hala, ka-exciting!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugi butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active guide ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kong akong lansa. Sister Pain para dero-derecho ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika. X.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Roderz ang tabuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi hisil na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isaga pala nung kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibilis

0: mo'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Pabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Si Darin, sa ka-service ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyong. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Sa mga butika.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga barikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugaran ko, kinasol ng nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan, lagi alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibilis sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is ko na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
7: Ibilis sa mga butika.
8: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, nagbago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo man ko sina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Samfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragit ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mangko sina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diri yo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tried eh. Sahit sakit nga di akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibigay sa mga butika.

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mavisa Nutraceutical Grade and FDA Approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan, syempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman, na usapang pangkalusugan. Siyempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
3: Okay. So mga kaibigan po natin na gusto mong makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo doc, sa atin pong mga kababayan na as much as possible, mga kaibigan, ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Dok, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta, nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga bitamina sa katawan po natin, at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up, mga kaibigan. Ha? Lagi nating binabanggit, early detection is a must, mga kasama. Ha? So puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion Sandoval Street, Rojas Palawan, Sakuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Kuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan. Ha? So puntahan nyo po, bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan ha. So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo mga kaibigan sa ating pong program mga kasama ha. Okay, kung meron kayong mga tanongan, just text lang ha sa ating pong numero. Ating po text line sa 0969-609-6545.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po na tayo mga kaibigan. Pag-usapan po natin doc, ano, itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa APSA po natin mga kaibigan na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas doc. Itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases ano. Maraming pong mga sakit, isa at pangunahin na diyan doc. Ito pong heart problem ano. At kamakailan nga lamang ay pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media ano or sa mga artista si Joey Paras ano. Ang problema is heart problem mga kaibigan ano. So pag-usapan natin itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba doc nabubuo itong ganitong karamdaman doc?
4: So ang heart problem kasama na yung heart failure isa yan sa yan ang top killer sa buong mundo. Actually sa Amerika meron silang nearly 6 million Americans na

0: O dahilan na kasi yung dugo natin, syempre, nagmumubiyan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin. Mm-hmm. Pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kukunting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin as a pumping station ng dugo. So, yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagba-blood pressure ka, mm-hmm. yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, mm-hmm. 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin, yung diastolic, yung pangalawang numero. Mm-hmm. Okay? Para alam po ninyo, ano? Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem naman yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So, yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, doon titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya, pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor, hindi naman basta-basta magsasabing, uy, may sakit ka sa puso, dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
1: Okay. Ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
0: So, marami, ano? Isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo mm-hmm. na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, nagkakaroon ng problema. So, pwedeng mababarahan yon. At o kaya naman, nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So, mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso. Mamamatay yung mga cells doon. Okay? So, yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakaka-resulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So, pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at nutrients. Yan. Pwede ito mangyari. Pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal. Nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts mm-hmm. at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin mm-hmm. kapag ikaw ay may high blood pressure? Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Parang kang nagbobomba ng malapot. Okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito eh nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or

0: meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, eh, may problema na yung puso. So ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
1: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ano, ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan ka agad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood ano, and rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body. Ano? Pansin niyo, yung mga nakokoma, di ba? Yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila, patuloy pa rin yung pag-pump ng blood. Na yun, nagpapalatili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat na dapat laging bantayan, ano? Lagi nyo pong imomonitor ang inyo pong heart area. Ngayon sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron nga kayong pang ano, monitor ng heart rate. Ano? Kasi tulad na nabanggit ni Doc kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng mga problema. Minsan yung iba, Doc, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? Uh-huh. O yung exercises na is strenuous. So, maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effect sa atin pong heart area, ano? So, ano po ba, Doc, yung mga simptomas na dapat bantayan ng atin pong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
0: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga.
1: Mm-hmm. Oh,
0: kasi yung puso natin at saka yung baga natin, connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin.
1: Mm-hmm.
0: So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough, na wala naman plema pero parang lagi ka nauubo. So pa-check po kayo pag ganun, ha. Pwede rin yung pamamanas, ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yun sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, para ang bilis ng tibok ng puso natin. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi. Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Eh, yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na eh. So, kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na walang ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
1: Nako ha. Sa mga kababayan, kung na kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga symptoms, eh marapat na magpa-check up kaagad, Doc. Ano? Magpasuri po kaagad kayo. Sa
0: kasi
1: mga,
0: traitor po na sakit.
1: O, malapit na pinaka mga pagamutan sa inyong lugar. May mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist. Or kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, eh magpa-consult daw na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo, ano? Kasi yun nga, traitor talaga to, Doc, ano?
0: Uh-huh.
1: Akala mo, lusog-lusog mo, akala mo, lakas-lakas mo.
0: Oo.
1: Bigla ka nalang matutumba.
0: Meron nga tayo nababalitan ako, meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old, namatay sa heart attack.
1: Bata
0: pa. Pero walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinukomplain, parang minsan, pag nag-exercise, masakit yung dibdib. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Eh, ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Kasi
1: walang pinipiling edad
0: wala,
1: ko.
0: Wala. Dati, Pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po, hindi. Kaya dapat maging ano tayo, maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
1: Ayan, maging alerto at huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na, ano, ng chest pain, especially yung angina doc, ano, lalo na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano, hindi makatulog ng maaga o maayos. Kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan. Ano? Para maagapan ha, yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano pa ba, Dok? Yung mga tips na para sa mga kababayan natin, yung mga do's and don'ts pagka meron pong ganitong karamdaman.
0: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo na, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba. Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, any extreme of that food, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, eh bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka-the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka-the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best, yung kanyang ORAC value, very high. Yung mga garlic, garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein, okay? Ampalaya is blood detox, pagdinis ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Eh, yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
1: So yan, so mga kababayan po natin na gusto mong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Eh, kumain ng mga masustansya mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Oh, saging mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso mga kaibigan, lalo na yung lakatandok. Napakaganda pala niyan para sa heart area.
0: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging. Kasi potassium yun. Tapos may mga magnesium yun.
1: Yun, ha?
0: Good for the heart.
1: So mga kababayan po natin, yun yung mga prutas na dami-damihan yung kain. Total. May marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan. Ano? Especially mga local na ano, mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento, like yung premium D3 po natin, mga kaibigan, vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung atin pong Santon Plus Gold, para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-ehersisyo. Huwag din naman yung sobra-sobrang pag-exercise, ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina, ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga ano, mga fatty foods. Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kinoconvert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan. Ano? So, dapat nyo pong manorin, mamonitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman na diet kayo sa mga ano, sa mga fatty foods. Eh, ang lakas nyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs na mga pagkain, ha? So, kailangan balance eh. Dapat ang pagkain, mga kaibigan. At para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po'y nakakaranas na problema sa inyong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar o bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Cellphone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
3: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
3: Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili sa pleta malapit butika sa inyong lugar. Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Zanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Zanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po yung may mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Meron po ang tanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa ating pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yes to Health Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po just sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus, ano. Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is ating pong Lazada and Shopee page. Search lang po, Yes to Health 2011. Ayan. At pwede kayong maka-avail dyan. I think ang ating pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, ng ating pong Vision X Plus. Ha. Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits ito, Dok. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan ano yung healthy eyesight or gusto nyo po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga ano mag-arise sa atin pong mga mata, ay uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Dahil meron po yun siya mga powerful antioxidant, Doc. Ano? Tulad na nabanggit niya, Doc, yung mga supplementation is not merely to ano to cure the disease.
0: Yes,
1: kaya hindi natin kiniklaim yan na gamot, gamot. Yan sa inyong pong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
0: Kasi ako, mas gusto ko yung ano nutrition kasi malawak. Kasi
1: yes,
0: pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan.
1: Mm-hmm.
0: For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
1: Yes.
0: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santon.
1: Mm-hmm.
0: O ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin.
1: Mm-hmm.
0: Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na.
1: Mm-hmm.
0: Ay wag na natin hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
1: Tama, oh.
0: At saka ang dyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung ano, chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kung baga nandun ka sa, ano, sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga ang pinaka-importante mga kaibigan ay preventive. Sustansya, pagkain ang pinakang pangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay, yung nutrisyon sa ating kinakain.
1: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman, minsan ganoon talaga yung concept ng ating po mga kababayan. Ano? Na pagka medyo malala na, Eh, tsaka pala magkukumahog. Pero pagka, ano pa, kaya-kaya pa yung sakit. O, tinitiis-tiis pa. O, kaya sa mga kababayan po natin, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangatawan. Lalo na sa panahon natin ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman, ano? May mga ano eh, may mga kamag-anak na. Oo. Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
0: Sabi nga eh, habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
1: Yung sakit. No.
0: Kaya fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So pinaka the best way talaga ang ayusin nyo, i-check nyo, tama ba yung pagkain namin araw-araw? Eh baka naman itong dahilan kung bakit lagi nang ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O isang ton plus gold mo na yan. Samahan mo na ng Premium D3 at don't forget vitamin C. Yan tinatawag na mother of all vitamins. Kasi without vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kaya-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
1: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
0: Ayan. Thank you very much. And always remember na pinaka-the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA, at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng ating po mga avid listeners at sa mga kababayan po natin na laging tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hinos. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang aming pong dalangin ang Panginoon wa na magpagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to Health!
7: X FM.
8: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthon Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
2: Xanthon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
13: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sa Santon and XFM, libo-libong papremyo.
14: Ako si Gina Tirador, nag-i-star sa Asiko Subdivision, Barangay Kamaligaro, Iloilo City. Nagkapasalamat gid ako sa dako sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nanag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libo-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM, libo-libong ibong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
17: Patropa mo!
18: Exciting!
7: Sister Pain!
19: Ay, ako si Bond. Isa ka profesional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakin sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang panlaking nagatay ko ng kumulaan sa Sister Pain para derogaritso ang training.
7: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa
20: mga
7: buki ka.
20: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa Pilipinas, 35 minutos nang nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga. Mayngaga Pilipinas, mayngaga Western Visayas, nagapalayag naman sa kanginan ang palatuntunan, exciting Pilipinas. Merkores edisyon sa ating palatuntunan, mga katrupa, mga abyan, mayngaga. Daw kasan ulang mga katrupa, kahapon, Martes, subong, Merkores na. Fetsa 5 kita sa bulan sang Agosto. Kahapon, Martes, subong, Merkores na, no? Dasig lang mga inadlaw. Ang bulan sang Agosto, mga katrupa, may 31 dias. May 31 dias. Pagtakop sang ika-31 sang Agosto, magasugod na ang Christmas season. Diri sa Pilipinas. Kaya balok mo ang Pilipinas, amo may pinakalawig na Christmas season sa bilog na kalibutan. Pagka September 1st pa lang, mabataan mo na ang first Christmas carol. Siyempre, kinabantayan sa mga Pilipino. Pag nagpasikat mga biyansang Christmas carol ngayon, Christmas song ngayon eh, ang ginamba ni Mr. Jose Marichan. Subong naga-walking-walking pa lang. Nagaw-lagaw pa lang si Jose Marichan. Wala pa nagatulatan mo sa mga bintana nyo. No? Mga a week before sang September, mga katapusan nga sinimana, last week sang August, dira, mabatsagan nyo na ang pagpulpabatsag ni Jose Marichan. Galagaw-lagaw na skalyin nyo. A day before sang September, gatulatan mo ano sa mga bintana nyo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dali na matakop ang bulan sang Agosto. Ang ikatatlo nga bulan sing tigkiliwi mga katrupa sa Pilipinas. Actually, si iban nga pungsod may hara man na. No? May mga lean man season man iban nga pungsod. Depende sa klima nila. Aton may duha kita ka klima eh. Wet and dry season. Ang June, July, August, amo nang medyo maulanon nga mga binulan. So do ka unproductive la. No? Bisa ng mga nagabaligya ng mga vendors naton higad karsada, apiktado kung may saming pag-ulan. Pero diri sa Pilipinas, subong adlaw, daw nagwa na no, ang low pressure area nga si Luis. Ang bagyo nga si Dolphin, international name niya nga si Dolphin, hambal sang pag-asa kahapon, tub-tub kagabi nga magalisa ang direksyon niya. Mapadulong siya sa Taiwan o sa Japan. Kung may epekto man diri sa aton sa Pilipinas, pinaka-norte nga bayan sang Luzon. Ang ulan nga mabatsagan aton, subong nga semana, kung subong nga mga inadlaw, bunga ini sang hangin habagat or southwest monsoon.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Medyo mapaang disulo daw. Kasi sa jacket ko lang lang. Mga byan, pasiplat na kita sa mga nagkaranabo sa aton nga nasyon. Ang pagpasiplat naton sa aton kasaysayan. Today in our history, kaya balok mo, ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi rin makakarating sa kanyang paruroonan. Sa pagpasiplat naton sa aton nga kasaysayan, makakuha kita drisang mga maayong pagtulunan. Mga maayong lesson o kung mga maayong mga inagyan sa aton sini nga mga heroes, sang mga tawo nga may dako nga contribution sa aton nga sosyedad. Sa aton nga pagpasiplat sa aton nga kasaysayan, nakahibalo bala kamo nga sa atong Agosto 5, 1621, may napulo ka mga Franciscan nga mga madre ginatawag nga Poor Clares nga ginapamunuan sa tuanay ni Mother Hieronima de la Asuncion, nag-abot sa Pilipinas sa Intramuros, Manila. Kag nag-establish mga byan sa Convento de Santa Clara, ang pinakaunang konvento para sa mga kababayanhan sa Pilipinas kag sa bilog nga Asia. Dugay-dugay naman ang Kristyanismo sa Pilipinas. Eh. Sa itong Agosto 5, 1890, si Jose Avelino ang nabunag sa Kalbayog, Samar. Siya ang nangin powerful nga pre-war kag post-war nga politiko kag nangin Senate President. Ini ginhingad lamang sa bilang the father of Calbayog City.
1: Exciting Filipina! Exciting!
0: Sa tong Agosto 5, 1917, si Josefina Guerrero ang nabunag sa Lucban, Quezon. Kinakilala manin siya mga ben nga The Leper Spy. Siya ang nagpangisog sa pagserbi bilang isa ka Filipino resistance spy during World War II. Hingamit niya ang iya sininga pagkabalatianon nga leprosy agudto nga makatabok mabin sa mga Japanese checkpoints nga hindi ma-detect. Amoy na pila ka mga importante nga mga kasaysayan na pagkit sa aton nga history mga abyan, mga importante nga mga nagkalanabo sa Pilipinas, ang mga nagliligad nga mga tinuig nga napagkit sa aton nga kasaysayan. 41 minutos na nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Medyo matugnaw ang dapyas ang hangin subong. Mabasa ang karsada, nagtupa ang medyo manipis nga ulan diri sa siyudad sang Iloilo. Sa piyak kabahin sa iban pang mga exciting istorya. Kay baloka mo mga katrupa dito sa Russia, 25% sa mga kalalakinan dito sa Russia nagakalamatay bag-o mag-abot ang edad nga 50. Ha? 25% among male o kun sa mga kalalakinan sa Russia nagakalamatay pag-abot 50 anyos. Bangod mga bin sa sobrang pagkahilig sa pag-inom sang vodka. Kung sa aton bala ang vodka, ngayon medyo may isog ni katrupang dyan, Remo. Ang equivalent siya diri sa aton, daw gin bala, gin. Kabalo ka mo nga ang mahilig sila dito sa medyo maisog na alcohol. Kaya tugnaw dito eh. Kaya kung mga beer-beer lang imnon mo, o kung mga brandy, whiskey, brandy, daw hindi ka makasarang isang tugnaw dito. Tiyan mo na nga ang mga Ruso, mahilig mag-inom mga bensang medyo maisog nga alak. Amo inang vodka. Tagdiri sa aton, equivalent siya sa aton, di, amo nang gin bala, o lambanog. Makaluwas sila sa sobrang nga tugnaw, pero ang ila tinaay mga bensang chicharon bulaklak, guaya. Naga-kolorinot, naga-yukot-yukot ng tinae, kiti sobrang inom sang vodka. May isog eh. No? Sa piyak na bahin, kung tugnaw, bala kung kaysa magbaylo-baylo ang klima, naga-tukar ang trangkaso, no? O sipon, ubo, ang kaiban, naga-kapaos ka bala. So agud malikawan ang lubos nga pagkapaos, bangon sang trangkaso, ubo, kag sipon, sa sining nga matinyon mga abyan, bisan aga pa, mahimo na kita makatumar sang vitamin C. Ang vitamin C, bala nga alkaline-based. Inang vitamin C nga pwede na natin matumar, bisan wala pa kita makapamahaw. Santon vitamin C, alkaline-based nga vitamin C, agud malikawan ang mga pamalatian katulad sang sipon, ubo, kag trangkaso. Ang santon vitamin C, bisan wala pa kamo makapamahaw sa mga kabataan, sa mga adults, sa mga may trabaho subong, agud malikawan ang trangkaso, sipon, kag ubo, antes kamo magpadulong sa inyo nga mga ulubrahan, magtumar na sang santon vitamin C bisan aga pa. Wala nagahilab o kung nagahapdi ang inyo nga sulok-sulok. Kay isa ini ka alkaline based nga vitamin C. Santon vitamin C aga pa, tumara. Agud makalikaw sa mga pamalatian nga uso subong bangon sang pagbaylo-baylo sang panahon.
1: Exciting Filipina! Exciting Filipina!
0: Exciting istorya, exciting nga balita, exciting nga mga informasyon. Diri mabiyan sa Exciting Pilipinas, 100.7 megahertz sa mga lilisoan sa inyong mga radyo. 100.7 on FM band. Pero mahimo man ninyo kami makita kag mabatian, makapadala sa inyong opinyon kag mga pananawan sa mga issues nga aton talakayon sa duha namong ka mga Facebook pages nga mo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Palihog i-like, i-share kag i-follow agutong nga may updated kamo sa mga balita lokal, national, international kag iban pa nga information diri mabiyan sa XFM Radio Patrol Iloilo.
1: Exciting.
0: Na kahibalo-balak mo mga abyan, mga katrupang sa Thailand. Do pareho man sa ato na, no? Ano itsura sa mga Thai kag mga Filipino, do pulo pareho man. Sa Thailand, magluwas ang kinaandan nga pag-greet o kung pagbugno sang imo kakilala, kaabyanan, kagkaparintihan nga kumusta ka. Amo na sa aton yun. Kumusta ka, no? Ang isa pagid ka popular nila nga pamaagi sa pagtamyaw sang ila kakilala, kagkaparintihan, nakakaon ka na. Ang aton nga masami nga pagbugno ta. Ang pinagkakumon gayud magsugatanay kamo. Din ka makadto, no? Ngani din ka naghalin. Ang ilang yaya dito, kumusta ka? Nakakaon ka na? Sa ato niya sa Pilipinas, kung magsukotan ay kita, common man ina. Kumusta ka? Din ka makadto, no? Pero kung magbisita sa balay mo, tiya mo na ang tiyon nga mamangkot kay. Ti ano ka panyaga na kamo? Din ka mo naghalin, no? Sa Thailand, ya, common galit na dito sa ila katrupang dyan rin. Kumusta ka? Nakakaon ka na? Baka namin sa ila pag dyan, no? At kung kayo sa abtan kita sa mabisita, ta? Kung gani, nagkakaon ka na, bla, no? Gakaon ka, malabayan ka sa mga amigo mo, kung parinti mo, kung neighbors mo. Prima, o ta? Sige lang. Karoon lang. Pagbalik naman sa amigo mo. Na, prima, o ta, pre? Kasi may kasabihan kita sa Pilipinas, kapag ayaw, huwag mong pilitin. Baka pumayag. Kailan na, mabiyan sa mga exciting nga mga informasyon dari sa atong pagpangalagad sa Exciting Pilipinas. May mga development kita, mga katrupa, sa padayon nga impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Atong sini ang naobserbahan ta lang, no? Hindi na kita magtandog pa sa mga merit kagdi-merit sang kaso. Amo na gani ginagda namo kamo sa pagpamati diri sa XFM kay may mga updates kita, eh, no? Ara na mga biyan ang pila ka mga ginpresentar sang witness sa mga taga-kuwa nga ipa-justify ang paggasto sang vice presidente sang minilyon-milyon nga kwarta sa sulod lamang sang isa ka semana. Bangod mga biyan natukiban diri ang pila ka mga fictitious nga pangalan suno sa defense as a prosecution panel, no? Ginapatihan sang prosecution panel o kung prosecution team nga ang mga pangalan nga ginlista nga recipient sa mga kwarta naga kadula o kung ghost nga mga pangalan non-existent. Wala nagatuhaw, wala sang birthday, wala sang existence sa Pilipinas. Kaya balo ka mo mga abyan, hindi porking confidential ang pundo, mahimo na natin ining matago. Madamo man sa mga confidential funds, na wala ginman ginapa sa publiko ang mga pangalan o kung mga identity sa sining mga tao nga ginatagaan sa mga confidential funds, mga ahente, bla. For the purpose nga magpangita, magtipon sa mga intelligence information. Pero dapat nag-exist man, no? Bisan itago mo ang ila identities, pero nag-exist, may kabuhi, bla, no? May birthday, kung sa ano may birthday, may birth of place, may date of birth, may birth of place, ining nag-exist gid, tawo gid, bla. Tika man ginatulod dir sang prosecution panel nga ang nakabaton nga iban hindi tawo, kundi mga chiskar. Exciting Pilipina! Kaya balo ka mo mga abyan, hindi ma-attag sa sinipang mga tinayon sa padayong impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Kung sa diin ang mga testigo, kung sa yan, ang nagatestigo subong mga abyan, ang anay kuwa auditor nga si Roderick Guamil, nanungod sa paggamit kag liquidation sang confidential funds sa talatapan sang vice presidente. Ang confidential funds mga abyan, although nga confidential funds pero public funds ini, kwarta sang publiko, no? Halin gihapon ini mabyan sa mga buwis nga ginabayad naton sa tanan-tanan nga ginabakal naton. May balo ka mo. Ang may permanente nga trabaho, wala sang permanente nga trabaho. Mga daily income earner, ang mga no work, no pay. Gabayad kita, buwis, sa ano nga pamaagi. sa pamaagi mga biyansang VAT bala value added tax ang mga pagkaon tana bisan hindi ka employed direct or direct employee o kun nagabayad ka sang buhis mo ining ginakaltasan kabla sa mga regular nga empleyado ginakaltasan na may income tax na eh. Pero hindi nagkakalugan nga ang wala sang regular nga trabaho wala kita gabayad buhis ang tanan-tanan tangina bakal kada adlaw tanga kinanglan may patong ina inatawag ina nga value added tax. So ang kabahin sina sa ginabakal tas ang tanan tanga kinanglan sa adlaw-adlaw nga tanan sigarilyo, ilimnon, noodles, habon, tanan-tanan may VAT ina nga ginabayad na aton bilang buwis gakadto sa gobyerno. Ang kudin ang confidential funds mabiyan sa gihapon public funds ina alin sa pumuluyong Pilipino gani kinanglan gid nga may detalye. No. Pwede man nga itago ang pangalan sang mga recipient for security reason para sa mga sensitibo nga operasyon pero hindi man dapat mga biyan nga bisan sinulang bisan wala nag-exist.
1: Exciting Pilipinas!
0: Inaya sa komo na ito nga pag-iintindi, no? Sa ordinaryo nga mga tao, lagi napatagta lang sa inyo para bala nga mangin updated ka mo. Bisan hindi na kamugin magkuha sang pinakadetalye ito sang mga objection, your honor, no? Kaya kibalo ka mo, inabugad doon na yay. Pero along the way, mga abyan, mga katrupa, mabasa ninyo, no? Ang aton man lang sinide, kung sino nagasugid sa matuod, kung may resibo, iplastar. Kung daw mapatihan ang resibo niya o kung may bilin siya, depende na iya sa mga witness magpresentar. Kaya balo ka mo, along the way, mga abyan, kundi ang mga preside, ang mga senator judges naton, ang mga 24 naton ka judges sa maning mausgari. Whatever. If sana na naman ang pag-usgar sa aton ng mga senador, kitik kay balo ka mo naman. May mga political affiliation sila mo. Lain-lain man ang ilang political affiliation kag inclination. Anano man ang ilang resulta, at least sa aton niya, may ara man kita nga desisyon nga pagahimuon bilang personal naton nga pagsunod kag pag-assess sa siling padayon nga impeachment trial. Bato kay President Sara Duterte. Sa hearing, mabyan, sa inyo pagsubaybay, no? May ara man nga sige-sige nagasunod, may ara man nga nagkatakan ba, kaya daw katalaka man, no? Pero may makuha kita din nga mga informasyon kag mga importante nga mga bagay-bagay bla para nga daw hindi man kita magmanol sa mga court proceedings, no? Amat-amat kita nga nag-aalam mo, no? Pinagi sa pagpanilag ta, kag pagpamati ta. Iban mabatihan mo sa mga kapihan, subong objection. Objection, Your Honor, no? Mga langas-langas ang ibang tabla ng mga katrupa sa kapihan, sa karinderya, sa paradahan, no? Daw naghahatag man sa aton sang edukasyon, no? Kay Mandri Mabian sa padayong hearing, proceeding Mabian sa impeachment trial, nagalutaw ang seryoso ng mga palamangkutanon, ha? Nahanungod sa mga documentation, ha? Sang pila ang gingastos, liquidation, no? Nga suno sa mga testimonya o kun sa mga witnesses, mga biyan, may mga pundo nga ginagamit para sa bulong, para sa biyahe, para sa mga rewards, para sa mga lamesa, para sa mga pulungkuan, mga computer, kagiban pa nga mga office equipment, kagiban pa gid nga mga items, may mga acknowledgement receipts, pero suno, mga biyan, sa auditor, may mga kulang pa nga mga supporting documents nga hindi klaro may kang tanan sa paggasto sang confidential funds kag ang ginatawag na confidential operations kag may mga hindi pa klaro nga wala nagasunod mabiyan sa ginatawag na joint circular. Pe, samtang nagapamati kita, din nato na matamat ma-intindihan ang mga joint circular, no? Kaya balok ka mo mga abyan, hindi ni Sincilio abing nga kwarta eh. Kung mga ginatos-gatos lang ni kag mga libo-libo lang daw sa way man lang kuntanin is buong ta. O galing kay ti hundreds of millions mga abyan. Hundreds of millions eh. No? Hindi ni basta-basta bala nga mapabayan lang. Kung may mga nagkakaigo ng dokumento, i-plaster lang. Timang baliban, nga ang si Vice President Sara Duterte lang ang ginapamangkot ang confidential funds, madamo man da iban, may mga senador man, may mga congressman man, may mga bisan ang presidente, may confidential funds, dako man ang confidential funds. Lingli lang nga ang si Sara lang. Actually, wala asang isa nagabalabag. Pwede nyo man file ng presidente sa impeachment case, impeachment charge. Bisan sino? Wala man nagapugong, wala man may ginapunggan kung sino may kursunada. Halimbawa, ang aton gobernador de, ang aton mayor de, kung may nabalaan ka mo nga hindi maklaro, hindi eksakto nga paggastos ang confidential funds, sa pwede nyo ka-filean ah. Pwede. Ang presidente, basi kung may nabalaan ka, katropang dyan rin, hindi mayo paggastos ang presidente sa confidential funds, ang file ka kaso, pwede. So in other words, mga byan, bisan sino, pwede magka-file kaso sa mga elected officials naton nga sa pagmanta ninyo may anomalya sa paggastos ang confidential funds. No? Dugangan tani, dugay-dugaya, may mga updates kita. Ang aton sini mga byan nga ginapatag lang naton, suno sa nakita naton, ha? Suno sa aton nga observation sa padayon nga impeachment trial for the Vice President Sara Duterte. Para bla nga, bisan paano, makahimo ka mo sa inyong desisyon, makahimo ka mo sa inyong opinion, pananawan, sa mga issues mga binga nagatulohaw sa kada adlaw nga mahimo, maka-afekto sa aton nga pagpangabuhi. Trimapin mabatihan sa Exciting Pilipinas, dugang pa ang mga balita kag ang aton nga pagtanaw sa mga nagapangunang nga balita sa karon nga adlaw. Medyo matulotog na ang panahon ta subong. I-check tabi si Katropang Ramilanay, karon lang ang presyo, ang simple lang na subong, kaya kaya na paggabot ko din nagahana nga magbundak ang ulan eh. Mel, Katropang Ramil, medyo lipot lang ah. Basa o mala ang karsada, amo lang na anay aton. Kaya aga pa na si Katropang Ramil yung naglukso, dala ang patrol, nakatumar na sang premium D3. Balon naman niya nga isa ka cup nga Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, sa muning nga mga panyimpo nga mga medyo matulutog na, sus ka na meet gid maghigop sa Santon Plus Coffee Mix. Sa mga taga-barangay Palagon, Pabia, aga pa na sila nagabulugtaw. Si Baka Baka Vlog, temprano, pa niya nagabulugtaw. Si Punong Barangay Noel, Noel Groy, aga pa niya aga pa Miss Akahoy. Ang mga taga-RN Frozen Food, aga pa niya sila nagabulugtaw. Mga tiyanggida sa Barangay Palagon, Pabia, alas 3 pa lang gabugtaw na mo. Bukas na, oh, may tiyanggida. Alas 3 pa lang. Bugtaw na. Pero ang RN Frozen Food dyan, dapat timprano pa niya magbukas kay damo nagabakal mga frozen food. Sa piyakabahin mga katrupa, tadiri sa kilid sang Injap Tower nga nagabaligya mga arroz caldo, mga hard-boiled egg, mga pares, no? Sakay Ray, sakay Moroy, sakay Juicy. Oh. Kesa lipat ang mga pangalan nila, pero paldon isla, basta nami lang chimpo. Damo ilang customer eh. Sakay Mr. and Mrs. Juven Caballero sang Lunok Itere sa tubang ng Blasang Suri Hotel. May ara da nga dalagko nga kahoy sang Lunok. Natungan gid ang ilang ilang itiri kag kada tuig nagakiwi ang ilang katrupang genre ang ilang itiri kay ang haligis ang ilang itiri kahoy sang Lunok ti samta nagataas ang Lunok. nagadeform ang haligi nagataas man ilang itiri ang haligi amo lang kaysa nagakiwi man ang ilang karinderya. Kaya hindi man tupong mo, hindi man pareho ang tubo sang Lunok. Sige-sige ni dako sang Lunok. So no, ganit sa amigo ko, may nag-star man pero mga mabuot ko, no? Muna ang nagdala sang swerte sa ila. Aga pa, bukas na ang itiri. May pamahaw, may panyagang, may panyapon. Pwede man makasyat-syat. Nami lang ko naman yung mga lumon mo, no? Mga tao lang hindi makita pero may nabiyanon. May harap man yung mga tao hindi makita. Mapinta sila ya. Doa ko nung kaklase, nagkatropang dyan rin mo, may maitom, may maputi. Ang maputi ko naman ng medyong mga mabuot. Ang mga maitom ko naman medyo ng mga masabad. Tapos magpangaon sa mga pagkaon yung kinapreparada. May ara nga nagsiling, dasig magpanoon sa mga pagkaon ako. Ay gali, ginahamo sa lumo nila nga mga tao ni makita, nga mga maitom. Mga ano na sila ko no, mga masabad. Pero diriya sa kay paring Joven Caballero sa Lunok, medyo mabuot ko na kaya tinugay na sila da. Huwag man sila sa may nabatsyagan. Basta di lang ka mo magpamuyayaw. Nami mga tao na magkalaon kang mag-inom kayo ay nagpamuyayaw. Kaya ginapandaman ang daan sila ng jubin mo. Kaya di lang ka mo pwede maghambal sa mga malaing mga tinagaan. Di lang mo magbais-bais. Di lang mo di maginaway. Kaya base pagparaog niya, kiliwi-ba-ba nyo. I-check tabi si Katrupang Romel Paklibar. Katrupang Romel Paklibar, nag-aulan. Wala kay paghalin ko. Pag-abot ko di, medyo tabdan pa ko sa manipis kapag ulan, blah. basa-basa o malamala. Katropang Rebel, may aga. Araga pa rin sa kina. Katropang Rebel.
2: Ngayon katropang Alben.
0: Basa-basa o malamala.
2: Medyo basa-basa lang.
0: Amo gani.
2: So, may ara man may portion katropang Alben nga medyo basa-basa lang. Pero may ara nga nang nagano na pala, nagmala na.
0: Okay, kaya na paglabay ko. Paglabay ko ay kung may nakita ang mga street sweepers tayo. Usually, last 3, last 4, aranas, last karsada.
2: Oo, pwede ano pa, medyo may tubig pagawa ang mga kilid sa gutter. Wala ka na pang Alvin.
0: Okay, kagab, eh, mga alas 10, guro alas 11, nagbuo lang din sa Manduriao area. Kagab, eh, tiyan mo pa na guro nga, may mga tubig pa sa gutter, no?
2: Oo, may ara pa. May mga, hindi magkita mga kadalom, pero may ara portion yung may tubig, pagkatropang Alvin.
0: Pero subong way na, klaro na, way na ulan, way na talite.
2: Subong, way na.
0: Ah, okay.
2: Kasi kitaon sanag ng gawaan, kitaon ito, katropang Alvin.
0: Damo na salakyan?
2: Hindi pa manggit masyado, gindamo ang salakyan. Pero may mga nagabiyahin na, ng mga modernized saga, Balos Kalabanan, yung makita, tadi taxi, si Tropang Alvin.
0: Oo.
2: Ang nagabiyahe dali sa mga mayor ka sila noon sa syudad sa Iloilo.
0: Mga amo ni oras siya, wala ni overloading niya?
2: Oo, wala eh.
0: Oo.
2: Ang pwede, first, tawag ni, ang one pa lang, ang first trip.
0: Oo. Ang Kalabanan niya madakpan overloading sa hapon kagkagabihon mo, kapin pa mga last trip lang.
2: Oo.
0: Kaluluoy man tong pretty boy nga driver kag pretty boy operator, no?
2: Gani.
0: At siyambahan gin sila ba? Actually, sa pagbinagbinag ko, pagpunapamangkot ko to last terminal, ginapunggan man ng gitani ilisang driver ang mga pasero nga magsakas babaw.
2: Oo.
0: Galing kay hindi gin mapunggan pasero bala, kay hambal pa baliban si Manto pasero. Lang anong hindi man tamo magpalambuna, madra man lang kami sa Kabatuan, iban sa Santa Barbara man lang. Ti ginhawa man ko no kapugong driver tong mga pasero galing kay Tingagaw. O kay ti alang-an pag magsakay ka sa taxi kun dira ka malas pabiya Santa Barbara magastos man. Ang ila to pang nyadi lang tani bla sa mga estudyante to kag mga naging agaw last trip. Galing kay na chambahan gid sa pool gid.
2: Kaga suspended. Isa pa may mga pasahero abi ka tapang albay nga nagahingagaw gid ya puli. Maski ano kagutok sang salakyan.
0: Yes.
2: Nagapangita gid sila paagi kung paano sila makasakay basta makapuli lang sila sang sa maagahan sila di sa syudad sang Iloilo wala sila tulugan, wala sila tiniran. Ti amo na nga maski papaano mangita gid sila paagi nga mga bay sa driver kag konduktor nga makasakay lang sila puli. Maski ano kabudlay katropang Alvin, kay hindi lang man gid kalinog o kon pretty boy ang mga may mga pareho sina nga sitwasyon katropang Alvin.
0: Kag hindi na yung first time, hindi na yan usual, usual na.
2: Oo, maski si Iris gani ang last trip sa Iris. Maski bantayan sa mga taga LTO. Sure ball gini ya basta last trip sa Iris. May ara gini ang standing position katropang Alvin.
0: Nag-overload na mo lang nagaling dito lang sila sulod. Pero ito inang pretty boy basta overloaded basta lang sa sulod daw okay man to tani.
2: Oo.
0: Pero kabalo ka inang jeep ba lang ang mga pasad mo na bakod niya mo. Hindi sinyo na iya para sa
2: kargahanay.
0: Sa kargahanay sa babaw.
2: Oo.
0: Bakod pa na iya, mabakod pa na iya. Katropang Romel, mabakod pa na iya mga pretty boy na kagiban pa nga mga pasad katulad sa jeep sa mga minibus eh.
2: Oo.
0: Kita mo lang minibus na gani, mag-jump pack lang sa sulod daw, nag-uy-uy na.
2: Tapos katakilid.
0: Katakilid na.
2: Katakilid, maglikoon.
0: Oo, daw kagistroke blaw. Magbudlagan daw kagistroke, kita mo lang taa, kita mo lang salakyan nga daw nagkatakilid.
2: Oo, daw pungay blaw.
0: Oo, nagadalagan sa pro ang iyang bulik blaw, daw nagapang sideswipe ako. Pero inayang mga jeep na, in fairness, no? Way mga katagapin sa mga tagiya, sa mga nagpasad sa mga jeep. Hindi ina-unusual, daw kinaan anda na ina kag ang ina nga mga jeep bakod ina mo kag ang bahin sang operator kag driver hindi man nila gusto katropang Rebel nga amo na permi ang pasahero nila ginapungga nila nga hindi isulod ka mo di kay may bakante pa galing iban tigaman ulob lang na pasahero dito man mabasol kay tig pagunyadi man sa bratong pamasahe sang sa magtaxi sila nga ara man sa Pabia iban ara man sa Santa Barbara sang sa mag grab riders labra nga angkas-angkas na mahal man na eh.
2: Yes.
0: Ang Pabia, 200 na mo?
2: Oo. Halos kalabanan yung mga pasahero, hindi lang ang gitanan, gitaga Kalinog, kaglambuna ako, Tropang Alvin. Halos kalabanan nga, guro sa nabuta, guro to nga, ano, nga pasahero. Mga 60% guro to ang diri lang sa nagyan nga mga banwa, Tropang Alvin.
0: Paglabutos ka batuan, guro, basi wahay naman sa kalabit?
2: Basi.
0: Palinaog na sila sa Pabia, Santa Barbara, no? Bago makalabot sa bago makalabot sa Lambunog kag Kalinog, why na?
2: Why na?
0: Anyway, sitting capacity na.
2: Pero sina kung isa ka naman lang to sa babaw. Isa ka naman sa babaw ka pungko. Tapos sa Kalinog kagapuli. Pungko ka pa to sa babaw.
0: Why ka matistorya on to?
2: Wala.
0: Kagkanadlukan man to. Ang basing iban medyo nami ta na di sa babaw. Ay, manginangin di.
2: Oo, manginangin.
0: Kaga ang mga driver ngayon na, kabalo ka. Kung amo ng pasero nila, way man sila gapadasig.
2: Oo.
0: Kaysa pa namin man ng karsada. Pero galing kati, anon mo, na chambahan lang.
2: Kati, ara sa role, sabi, kagsa, tawag ni, sa memorandum, sa
0: basta public utility ganit, public safety is the number one concern.
2: Oo, importante, ginakarapang Alvin.
0: Ang lesson learned talang siya ni Day, sa mga operators, bisan pang medyo overloaded gamay, basta sulod lang ah.
2: Oo.
0: Sulod lang para for safety reason.
2: Kasi sa mga pasahero man eh.
0: Hindi na ka magpasaway.
2: Basta may bakante gani sa sulod.
0: Oo.
2: Hindi na ka magpasaway. Kaya ang problema sina, kag ang mahulaan, ang operator, kag ang driver, kag ang conductor.
0: May penalty, may penalty nga balayran, suspendido pa ang driver's license ng ilang regular driver. Ito yung mga pasahero, ito yung nagpasaway, tuti. Why man sila sa
2: Okay lang to nila, sige gyapo nila yung trabaho. Di magparusin na ang driver suspended agyang driver's license. O hindi na siya ka, hindi man siya ka drive sa ibang sasakyan.
0: Ah, siyempre, wala siya driver's license. So, isipin mo, pila ka bulan to man, duha, tatlo.
2: Wala lang ma-confirm ito kung pila. Kasi hambal ni Regional Director sang LTO, Attorney Gaudyuso Hiduspan. Nga do samtang ginimbestigaran ang motor situation kay Tropang Alvin under suspension ang lisensya sang driver.
0: Di mayo lang to kun ang iyang conductor may driver's license para bailuhan na sila posisyon.
2: Oo.
0: Ang conductor lang ang ma-driver, ang driver naman ang ma-conductor. Oo.
2: Kag ang conductor kay Tropang Alvin Subong.
0: Oo.
2: May conductor license na Subong.
0: Aba?
2: Hindi na pwede ka conductor ang wala ka lisensya.
0: Pero hindi sila ka issue resibo sang resita.
2: Hindi.
0: Amo lang ni yung doktor ngili pwede makapangresita.
2: Oo.
0: Aba,
2: tapos
0: may
2: ilan na lisensya sa LTO man na ginakuha.
0: At ito pareho-pareho man sang pao sang minibus.
2: Yes.
0: Passenger assistance officer.
2: Sa mga bus na nagabiyahe, mga utility bus na may mga conductor license na sila.
0: Para trained for safety reason man.
2: Oo.
0: Agali.
2: Hindi man na pwede sila makakonduktor.
0: Pero
2: sila lisensya.
0: Pero ang lisensya to sang conductor sang Pretty Boy to, why ito yung ma-suspend?
2: Uway lang mabalaan kaya wala pa mapaktan kung may lisensya ang conductor.
0: Kaya kung may lisensya to, duhagid sila agad suspendido?
2: Oo, duhagid.
0: Kaluluwe man. Sige lang,
2: abogin man na. Damo ganun yung mga nagahambal nga.

0: sakit.
1: Correct.
0: Hindi mo mapaktan pala.
1: Kaya mo na siling isang iban, pag-aabutin ka ng malas, sunod-sunod yan eh.
0: Oo.
1: Pero sige lang, ang mga malas-malas na, gaagi mo na eh. Pero kung abutan ka naman sa swerte, sige-sige man mo.
0: Ate, oh, malang na.
1: Oo. Malos-malos lang, malas ng sungi.
0: Oo. So dapat, ang damas-damo ang swerte nga maagi sa imo sa malas.
1: Ah, dapat lang. Ay, amo na gani kung magabot sa imong swerte, may magabot sa imong grasya, isave mo.
0: Oo. Oh,
1: hindi mo man pag-ubuson ka, gasto, bla.
0: Oh, para kapag abot sang malas, may, para pag-iapon ng ginsave mo.
1: May panunot ka. Sige lang, sa mga drivers, ang mga jeepney, modernized man o kung traditional, dapat may inserbi ining leksyon sa aton nga sundon ta ang pagsalundana. Sang LTO kag si TFRB, nga basta public transportation utility o public transportation system, number one nga concern, safety first.
0: Sa tido, wasiting haan man sang taga-LTFRB, kag sang operator, sang taga-LTO, kag taga-local government unit dali sa syudad kaysa probinsya sang Iloilo, kung paano i-handle kaghatagan solusyon ang problema ng mga pareho sila katropang Alvin, dugangan unit. For example, kung 15 lang abikabilog ang pasahero nga sa last trip, nga hindi kaigo sa last trip, ano ang sobrang plitihan sang LGU ko sa gobyerno ko sa LTFRB. Daw mo na abi lakat pang Alvin.
1: Kay Baluka, nagidamo ang populasyon mo. Actually mga minibus nga ini kulang pagid man pro. Iban gani nagabantay pa la City la Sutso la Snibi damo pang mga pasahero kasada. Iti ido hindi malagas ang mga transportation units ano ang kadamon sang populasyon ta sa Iloilo.
0: Yes. Kaya damo nabi mga taga probinsya nagtrabaho gid sa siyudad sa Iloilo.
1: Actually hindi man taga probinsya, may mga taga Negros Island, may taga Mindanao man. Dumduman mo tong disgrasya nga magabyanto alin sa Negros Island to.
0: Oo.
1: Itong nagpadulong diri sa Iloilo, mangita tani isang job opportunity bla o kung opportunity tong nabungguan tos lang duha. Taga Negros to, meaning sa mga taga Region 6, Region 7 o kung Negros Island Region, ang Iloilo ang ginalantaw nila nga may oportunidad sa trabaho. Hindi man ang taga probinsya kag taga isla sang panay nagakantori sa siyudad sang Iloilo eh. Damo ka man.
0: Di maski may taga may mga taga Cebu pa di kanay nga gobra sa atong katropang Alvin.
1: Sa construction damo.
0: Kag taga Mindanao, taga may kilala ko kanay nga taga Coronadal City, ari pa di sa atong gobra.
1: Mga Cebuano, hindi man lang na puro taga Cebu, may Cebuano man sa Mindanao eh.
0: Kag sa Oriental.
1: May buntag ba? Mga unta ba? Mga unta?
0: Sabot-sabot lang.
1: Sabot-sabot lang. Yari ka, ano eh. Ka motor cycle dealer eh. Butang balon, down ka lang din. Istorial
0: ka. Hindi, lang ta.
1: Amo na kung nga nagdamong sale nila, no?
0: Oo.
1: Isan sa diin lang. Mimigo ko to nga ate. Buntag biyo bla to. Lang yung handom niya. Ang handom niya, gid mga sawasang maestra.
0: Maestra
1: gid, bisan kurapa lang. Bisan kurapa lang basta principal.
0: Natural.
1: Nang ningwa gid siya nagkuha gid siya sang motor. Okay, down payment siya 2.5 lang mo.
0: Tapos barato.
1: Barato tapos sabot-sabot lang ha.
0: Basta tapos barato pa na ang barato pa na ang bulanan.
1: Bulanan niya. Basta mabalaan lang ang imo address, may barangay ID ka lang. May barangay clearance ka lang, okay na.
0: Kaga may tultulan lang ang kolektor kundi kasapon.
1: Yes. Nakapangasawa gito sa maestra kay Baluka. Amo to ginagamit niya sa pagdulong sugat.
0: Sugat tulong
1: kay ma'am. Handom yagin mo maestra. Bisan kura pa lang kuno basta principal.
0: Tida mo kilala ko katropang Alvin, mga habal-habal driver.
1: Oo.
0: Maestra ang asawa.
1: Abi ninyo mga
0: habal-habal driver medyo ano gyud.
1: Abi ani katropang Romel, abi nila kon mga marino kon mga BSMT graduate na makapangasawa maestra.
0: Oo.
1: Para man mga amigo tang mga natibo. Abi nila si man lang o BSMT graduate ang makapangasawa maestra. BSMT basta si man maestra tirada. Damo kita din ng mga locals. Sakto na nagaka-develop mo.
0: Oo, pero sina adlaw-adlaw. Ba mo kalabanan katropang Alvin mga baguhanon bala nga mga maestra.
1: Oo.
0: Nang bag-o ranking bala.
1: Oo.
0: Kina-assign na sa mga mountainous barangay.
1: Sa mga malayo nga barangay.
0: Island barangays. So, te, pangayaw gina.

0: Pwede na akong taga San Joaquin Cabe. Tapos dito kay assign sa Carles.
1: Na.
0: Yeah. Taana bukid binga portion sa Carles or sa San Rafael. So kundi masakay kay ginahalin sa Banwa, masakay kay na tricycle or motor habal-habal kalabanan. So kapangita na sila suki katong pangalbin.
1: Yes, oo.
0: Ika pang-PM daw medyo may proforma
1: ang bitaw.
0: May proforma si ma'am.
1: Oo.
0: Tato medyo do okay-okay man ang bitaw. Kag namni ang magdiskarte ang bitaw.
1: Aw, ma gentle mag-drive la. Now safe bala katama.
0: Pag type na gani ang maestra, kada aga-aga pa na siya.
1: Oo, gaholat na to.
0: Naka-groom,
1: bagong ligo eh. Bagong ligo.
0: Tapos hamot pa na.
1: Wow. Amo na sa mga driver dapat.
0: Oo.
1: Kung nag-handom ko mga sawa. Hindi man lang maestra, kung nag-driver ka mo sa single, dapat good grooming man.
0: Dapat to, sa mga rider, ni Bla, dapat hamot, kagid parang ang hangin
1: yes.
0: na nag-adapya sa iya. Halin sa imo mo.
1: Bisan Johnson's baby cologne lang. Ayos na. Basta baguligo.
0: So, hindi man ma-develop ang maestra sa itsura, pero ma-develop ang maestra sa cleanliness ng driver.
1: Kag sa batasan.
0: Sa
1: kag
0: batasan.
1: Sa daan na naanad, nabla nga gahatag siya sa comfort bla. Hindi na sugat dulong sa safety nga pamaagi mo.
0: Oo.
1: Tidiin
0: pagdulog
1: ka
0: sa motor, kuyatan sa driver ang malita.
1: Nan.
0: Ang ano, ang iyang pulder. Tapos dulong sa classroom.
1: Bisa, pag sa pag-angkas pa lang, bisan na why, but si gulpi lang magdulog yung driver.
0: Oo, tapos ma'am, see you tomorrow.
1: Piho ginaya. Kanami ng love story. Ini mga katrupa exciting istorya ini kay natabo ini in real life. Damo kita sa nakilala nga.
0: Yes.
1: Pero nga aw, nga akong tricycle driver nga akong habal-habal driver raw kay kamo aw. Amo niya nga mga pangita sang tao nga may dignidad. Nagapangabuy sang patas, nagapangabudlay.
0: Oo.
1: Hindi, blagi na dayon nato mga drivers nato. Hindi lang sa mga tricycle drivers, sika drivers, sa mga single motorcycle drivers. Pero makita mo ang pagpangabudlay nila katulupang Romel Bla. Sa handom nga makapangasawa, makatukod sa pamilya nila. Sa ilang pagpangabudlay, sa patas nga pamaagi, trabaho nga may dignidad.
0: Oo. Kag may kilala man akong maestra na tapos na ganing mga kabataan niya katropang Alvin, mga professional na gani. Proud siya nga maski tricycle driver ang iya tatay. Pero ang bakas bala sang
1: bana. Hindi ta pagtawgon nga maskin tricycle driver ba?
0: Oo.
1: Si tatay ko is a tricycle driver, aga pagabugtaw. Hapon agapuli sa pagpakaon sa amon nga magulutod. Namamo na, you must be proud of
0: me. Kilala ko ni Katropang Alvin. Ang tapos niya dulong kay Mrs. niya sa eskulahan, paumana siya. Mananom na siya sa mga utanon. That's why niya ang balsang maestra. Saling niya, maski, do hindi magid nga proud siya sa bana niya, nga nakapamana siya maski tricycle driver lang katong pang-Alvin pero wala sila nang problema sa sudan
1: adlaw-adlaw main income
0: o adlaw-adlaw
1: tamo na gani sa mga tanon. Sa mga misis basta may mga amo na nga trabaho nyo ba na ipabugal nyo na kag pagkahapon bla pag-abot niya magluwas nga may ginaserbi ka nga panyapon dapat may butilya gid ha. Napulo po ang pobre to kanami lang bla ano iba na binga misis kay baga shot-shot gani si Mr. Dawin na kumudumon.
0: Kurisong.
1: Oo.
0: Tapos, video pro pamirsa na nag-promang-lukso, galagpok mga pinggan.
1: Ang nami, yung ginapaabot sa lalaki na kapabudlay, pag-abot siya sa hapon kagabi yun, tagaan mo toalya, trapuhan mong goya niyang, balas niya, butangan mo panyapon, antis ang panyapon, tagaan mo, bunon mo anas yung butilya.
0: Oo.
1: Manong manami, ng mga senaryo.
0: Tapos may haraman kayo sa asawa nga, pag-abot sang bana niya, tapos kundi kapoy ang bana, kung halimbawa sa mga uma, tapos medyo lain ang baho sang bana, hindi na sila maglikit da, ang kabaho si mo, medyo dito ka lang. Pero, may mga time kung kay isang, huwag ka mo kabalo, maski ano ka kapoy sang bana, kung ang comfort sang asawa, maski ano pa siya, ano ne, lutakon da siya, ang hit da siya, kung ang comfort sang asawa nami, gabakas ang bana.
1: Sakto na. Mayroon gani ko kilala ang why sa blau-brau, daw na lay-off siya. Basta may, daw na suspend siya blau-brau. Teng ayan lang asawa nag-ubra. Di permiso yung natawagan sa asawa niya. Ti ano, nakapanglabak na, nakatigang ka na da, nakaluto na, nakapanglimpyo ka na balay. nakapanilig na hambal sang bana o ga tanan-tanan nga gin pamangkot mo na ubra ko na ang katapusan nga pamangkot ni Mrs. Gabloka ko na no ti ano nakapaligo ko na kay pabuli ko da gamiton ta ka amo tong pirka nami nga pamangkot ang katapusan nga pamangkot
0: ako ni ko bana guro way paguro kaabot si Mrs. mo guro kwan ka na aning kongya.
1: Hindi, hindi yung pamangkot na, nga haga din ka na ho. Duga-duga na ko, ati sige, maligo na ko. Ibalik mo lang karoon ng presyon, ano?
0: Oo, ibalik ko lang kay, ano subong mo, ang
1: Night market
0: day. Dali sa Iloilo Terminal Public Market, Katropang Albin.
1: Alright.
0: Presentasyon sa siyudad sa Iloilo, kinadulong sinyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, Kagturbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
1: Mga abyan, ang dala sa atong oras, 20 minutos na nakaligad sa takna nga lasing kusaga. Due talangid nga commercial, balikan tarayan mga abyan, kay mag-end kita, ano kita mag-end, dugay pa man, 5.58 pa man, no? May bago kita nga schedule, labi mo. Ang atong nga programa, sumong mga abyan, magasugod sa las 4 imidya, tub-tub, las 6, no? Kay antes, ginpatuman ang pagbago, nagasugod kita alas 4, tub-tub, las 5 imidya. So, ginuna naton, palayag sa kanginan, ang the Secret of Health, no? 4 to 4.30, The Secret of Health. Direk naton, mahibaloan ang pagpalayag sa mga benepisyo nga makuha naton kung magtumad kita sa mga produkto sang Santon products o kung sang Yes to Health Incorporated sa mga produkto katulad sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga Vitamin C, ang Santon Plus Gold, food supplement for healthy body and stronger immunity, ang Premium D3, your premium food supplement batok sa mga viruses kag mga bakterya, ang aton nga Clear Skin Herbal Beauty Soap, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix, no? Direk naton, mahibaloan kag mabatian ang mga bintaha. Para sa aton ikaing lawas, ang palatuntunan, The Secret of Health, from 4 o'clock to 4.30. So, sugod subong ang aton nga palatuntunan nga exciting Pilipinas, magasugod na las 4 imidya, tub-tub sa las 6. Ginpauna naton sa schedule sa pagpalayag ang The Secret of Health from 4 o'clock to 4.30. Mga abyan, mga katropa, 22 minutos na ang nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga, ang ningabahin na nadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, kung luyag ninyo nga magbalik ang mabakod ninyo nga panindugan ni Junjun, kag magalawig pa ang standing ovation ni Junjun, mag-Turbo Dietary Supplement for Men nga may makag kaklabuwaska. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, 100% natural, wala sang side effects. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, kung luyag ninyo nga magbalik ang nagkakayaba ninyo performance sa kama, tumaron ang Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos antes ang inkwentro, antes ang derby sa kay misis, kay dira ninyo mabatsagan ang manami kag mabaskog nga efekto sang Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos ha, kay kung magtumar ka mo 30 minutos antes ang inkwentro, sa pirtahan pa lang ka mo sa inyo kwarto, mabatsagan na ninyo ang pag-alsa-alsa sang mga TL ninyo. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Available sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, katulad sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika. Mga katropa, standby lang, dugang pa ang mga informasyon, mga balita, lokal kag nasyonal. Sa ating pagpanubalik, makaligad lamang ang pila ka mga importante nga mga pahanumdum.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Oh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka!
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diri yo.
7: Ay, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Cellphone Vitamin C.
10: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
13: Yes, Gary. Sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangang salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang akong likod.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Mabibili sa mga butika.

0: Ang oras sa Pilipinas, mga katrupa, 31 minutos na ang nakaligat sa takna ng 5 sa aga. Padayon ka mga nagpamati ang mga katrupa sa atong pagpangalagat sa palatuntunan Reciting Pilipinas. May mga balita kita diri mga abyan sa provincial government sa atong sining balita sa Kapitolyo. Si Vice Governor Lee Ann Dibuque nagpanawagan sa mga Iloy nga pabakunahan ang mga kabataan sa kontra tipdas, no? Dapat mangin aktibo ang mga ginikanan. Gina-remind kamo sa provincial government sa atong sining Department of Health nga kabataan ninyo nga mapabakunahan gid kontra sa tipdas. May detalye diri si katulupang Febi Borz Morales sa report verbs ming aga.
1: Vice Governor Natalie Ann Dibuque nagpanawagan sa mga Iloy na pabakunahan ang ilang kabataan kontra tipdas. Ginpatigayon ang kick-off sa vaccination kontra tipdas Agosto 3 sa Provincial Kapitola. Patimaan sa pag-umpisa sa vaccination sa probinsya sa Iloilo sa mga kabataan. Nagpanawagan si Vice Governor Natalie Ann Dibuque, chairperson sa Committee on Health and Sanitation sa mga ginikanan nga dalon sa sentro ang ilang kabataan para mapabakunahan kontra tipdas.
2: Yes. Endorsement natin pati sa ligtas.
3: Okay. Bilang inyong chairperson ng Committee on Health and Sanitation, nagpangabay kin ako sa atong mga ginikanan. Nga kung may mga bata sila nga pagitaton, I think 14 months to 59 months old, wala pa nakapavaccinate in the last 2 weeks, mayari kita yung gina-offer sa mga free vaccinations sa Provincial Health Office. Pero kung hindi pa kamo kapalapit rin sa Kapitolyo, palapit na kamo sa inyong mga local na primary care facilities para magpavaccinate. Ay mayadkin kung atong mga kabataan safe from measles. Thank you!
1: Ang ining balita ngayon dalong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3, ang Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM, 1.7 Radio Patrol, Iloilo. Ako si Katropang Febi Borz Tibor Morales, XFM News.
0: Nabatihan mga abin ang report ni Katropang Febi Borz Morales sa mga kabataan, sa mga ginikanan nga may mga kabataan 2 years below, dapat pa bakunahan gin ninyo. Kung di ka mo makapadulong sa Provincial Capital, magpalapit sa inyo sining mga barangay health center para mapasiguro ang pagbakuna sa inyo sining mga kabataan. Iwas tipdas, no? Iwas tipdas. Maying aga sa kay Ma'am Mayre Ricabar, Ma'am Hermite, Maria Crispo, kagiban pa natun nga mga katrupa ang nag-aupod sa atun sumong sa kay Mark Joy Arevalo Lion. Gapamati man sa sining mga tineon sa atong nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mga biyandri sa aton sa local scene, may mga pagkangawa ba? Si hindi ko na madayon ang aton nga BSKE, ang Barangay and Sanggudian Kabataan Election, mga biyan. Kay man sa House of Representatives, may ginano eh. May gin-file ba lang House Bill nga nagpaisol sa Barangay Election. Ang barangay election mga biyan kuntani paghiwaton sa karong tuig sa November 2, November 2 karon nga tuig. Pero may mga hinuring-huring subong kay man may nagfile subong isa ka congressman nga nagapaisol sang barangay and sanggudian ang kabataan elections nga hiwaton ini sa amo man gihapon nga bulan pero sa 2028. Ini mga biyan hagna pa lang ini ha, hindi pa ni ano hindi pa ni final kay ti pagabasahon pa ni magaagi pa ini sa tatlo ka mga readings, first, second kag third reading. Tigin file mga biyan. Ang isa ka bill sa House of Representatives piragi sa kay Negros Occidental 3rd District Congressman nga si Javi Benitez sang hagna sa kamara nga nagapaiway anay sang barangay kag sanggunian ang kabataan eleksyon kon BSKE nga nakaschedule kun tani subong nga tuig Nobyembre 2, 2026. May mga rason diri sa pagduso sang sining hagna sa pagpaisol sang barangay ang sanggunian ang kabataan eleksyon sa mga abyan. Sa among pag-file sang bill ang ginakonsiderar diri nga mga issues amo ang siyempre ang krisis sa ekonomiya. Grabe na ang dayon nga pagsaka sang mga bilis ang petroleum products bangod wala pa sang kasiguruhan nga magauntat ang ginamo mga byan sa Middle East. Tubtob sa karon, nagadalom ang gira pa o kun wala pa sang matag o kun klaro nga magatakop ang kinagamo sa Middle East. Nakaibo na naman kamo ang Pilipinas subong ginapaydalom gihapon sa National State of Emergency, ha? O kung National State of Energy Emergency bangod sang krisis sa Middle East, bangod sa wala man untat nga paghulag o kung nga ginapatuman nga price adjustments either pasaka o panaog sang petroleum products. So sa sininga kang tanan, may mga congressmen nga amat-amat man nga nagadamo nga nagaduso sang sining pagpaiway anay sang barangay kag sangguni ang kabataan elections, no? Pero sang damlag lang antes pa man ginfile ang ininga bill o kung hagna sa Congress Mabian, una na nga ginpasiguro sang COMELEC o kung Commission on Elections nga magasigi-sigi ang preparasyon nila para sa eleksyon samtang wala pa man sang kasuguan ulay nga nagamando sang postponement sang barangay elections. Ang mga mas ang may mga maayo nga performance subong mga kapitan, mga kagawad sa barangay, ang mga SK chairman kag ang mga SK kagawad, ang mga may maayo nga performance okay lang na, no? Pero mga lawlaw ya ti swerte nila eh. Ang mga may performance nga maayo ti deserve nila na, no? Nga pwede man nga hindi anay sila pag-isla na hasta sa 2028 pa. Pero kaya balik mo may mga naga-overage na mo. Kag iban bala wala git performance ti dala na lang kamo sa swerte. Pero mabian as of now hindi pa man klaro, no? Ginfile pa lang ini nga bill. Ugaling daw nagadamo ang nagasuporta bala. Pero panilagan ta na. Ginfile pa lang ini nga bill nga naga paisol sang barangay ang sangguni ang kabataan elections. But as of now ginfile pa lang ni mag-aagi pa ni sa debate, ah. Tatlo ka reading pag yan niya sini. Pero as far as COMELEC is concerned, ling nga, sige-sige lang preparar na muna. So, lutaw pa ni sa sabaw, no? Ang pagpaisol sang barangay ang sangguni ang kabataan elections. 38 minutos nang nakaligat sa takna alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas, 36 FM, mga Radyo Patrol Iloilo, 100.7 MHz on FM band mga abyan. Halong sa pagmaniho sa mga salakyan, magtumar sang Visionix Plus na may beta-carotene, siyasantin kag vitamin E Plus. Sa mga nagamaniho sang salakyan, dapat masanag ang inyong pananawa na good malikaw sa katalagman. Malikaw sa mga disgrasya sa mga dalanon. Sipato ng mga mata kung medyo nagkakurap-kurap na ang inyong pananawan, kinahanglan nyo na magtumar sa Visionix Plus. Ang Visionix Plus pwede sa tigulang, pwede man sa mga kabataan. May mga kabataan subong sa lamharong nilang edad nagaharapon o kung nagkakurap-kurap, nagaburo na ang pananawan. Bangod mga abyan, mga katrupa nga exposed sila sa radiation. Pinag-aagi sa paggamit nila adlaw-adlaw sa ilang sining mga gadgets kag subuman ang mga cellphones nga kabataan pa exposed na sa radiation. Sobra-sobra sa oras nga paggamit sang ilang mga cellphones. Di bata pa nagaharapon na ang pananawan. Sa mga tingulang, sa mga adults, hindi gid man malikawan nga samtang nag-edad kita, naga-blurred ang ato nga pananawan. Agud ma-delay, no? Agud to nga mapa-delayed ang pag dulom pag buron sa ato nga pananawan o galion ang pagtumar sang Visionix Plus. Ang Visionix Plus mga byan sarang mabakal sa mga butika malapit sa aton nga mga lugar. Ang tawo nga may masanag sang pananawan, may masanag man nga buwas damlag.
4: Exciting Pilipina. Exciting.
0: Gamat-amat na sanag ang palibot naton. Haling kagabila sa istub-tub subong alas sa isaga, may night market sa Iloilo Terminal Market. I-check ta si Katropang Romel kung ano ang mga nagadagsa subong ng mga balaklon kag kung ano ang presyohan ay sa sining mga tineon. Balikan ta si Katropang Romel sa patrol. Mel, please come back.
5: Medyo nagapang timos na Katropang Alvin kiti manog 6 o'clock na. Hasta lang sila 6 o'clock. Subong nga aga ang mga nagkabulanti dari sa Iloilo Terminal Public Market. Pero ti, ang sitwasyon nila dari Katropang Alvin, basa ang kasada. Basa man ang balikya.
0: Ano basa agit sila galing na?
5: Oo. Tulog may ara man yung posini, may ara sila yung dalang tent.
0: Oo.
5: May ara nga may payong. Ang posini yung ari yung.
0: Kunami yung?
5: Wala sila yan. Galing kati ari man sila sa kilid sang
0: bagay.
5: Building. Pwede sila kapasilong. Tibayan lang nila ang ilang balikya di.
0: Ano ang dagsa ang subong? Nga mga ulutan nun, Katropang Romel, dagsa nga medyo brato bala kay para makagiyata sa mga nagapreparar subong sa ila karinderya, itiri, no?
5: Do halos kalaban. Kwa ni talong?
0: Talong dagsa, oh.
5: Oo, talong, margoso, rabanos, mga lugmaw, tanon mga dahon-dahon.
0: Tingala ko nga may kilala ko ang nagatagsakon sang ano, sang margoso kag patula kay dagsagli
5: sa mga. Oo, subong tigalarbes si subong katong mga bank. Nami subong ang produkto sa mga utanon sa probinsya sang Iloilo.
0: Bangod sang mga sunod-sunod nga pagtupa sang ulan nagliligad to ano.
5: Oo.
0: Oo. Ang presyo ano subong sang unahon tanay mga vegetable siguro?
5: Oo, talong.
0: Okay.
5: 80 ang kilo. May araman, depende sa klase ng talong, abi katong pang Alvin. May kung class A, ang hamis kiniya bala. Tapos lagko, muna 80.
0: Tapos lagtong bala?
5: Oo. May araman, do medyo gakuritot siya.
0: Oo.
5: Kung sa...
0: Gaduko.
5: Do class B siya bala.
0: Gaduko na?
5: Oo, gaduko na.
0: Namin na medyo nagabawod pa ibabaw?
5: Oo.
0: Kita mo ng talong na medyo nagabawod pa ibabaw?
5: Oo.
0: Nami.
5: Medyo, ano siya gawa ng...
0: Baskog?
5: Oo, baskog.
0: Oh.
5: Ang may banting. Pwede mo hulam nito,
0: Bebe.
5: Hulam lang ko, hulam lang. Hulam, ipakita ko.
0: Bebe.
5: Oo. Tam niya,
0: Abo ka nami, Itom-itom na. Kanami isang kurtiya,
5: Laba.
0: Oo,
5: siguro, pabawod. Mga sobresak dangaw, laba. Yan. Mga size, ah.
0: Pabawod pa ibabaw,
5: Oo, mga size.
0: Do may sulong kiton ba?
5: Gatig-ab ka ni kong kapog. Hindi kong kapog ang
0: maris siya, bala. Tapos, ano,
5: subahon mo lang.
0: Turtahon mo, gid.
5: Hindi, nasugbahon mo lang.
0: Ah,
5: tapos,
0: parang
5: mo lang sinamakan.
0: Ah, oo.
5: Oo. Mo lang na.
0: Sinamakan nga, medyo kapangutot nga kahang, bala.
5: Oo, tapos, iyang marguso. Ito, pila ka rin marguso mo ni? 100 ang marguso, subong.
0: Pero, class A naman.
5: The best, to.
0: Bebe. Oh,
5: na mga city, guro laba, ya.
0: Bow nami, oo.
5: Oo.
0: Priska
5: pa. Tapos, sa do mala tinapa. Tinapa.
0: Dumiga ba? Dumiga. Miga sardinsa. Manami, nga luto, subong, sang marguso, priska pa. Tia, mo gina, laktan mo sang sibuyas, kamatis, kag itlog.
5: Itlog. Na. Pero damo ang marguso, hindi damo itlog, ha?
0: Oo.
5: Dapat damo ang...
0: Ako niya maliskan.
5: Damoy mo itlog.
0: Oo.
5: Kay para tapos hindi magtamaan ka lata, may duwala na damil.
0: Makuha ang medyo crunchy.
5: Ibang sinang nagaluto, abi ka ito pang Alvin, kinapugaan ko para hindi
0: pait.
5: Pero may idea na iya parang hindi siya magpait.
0: Ikaroon, ginpugaan mo to ano pa itong nutrients mabilin sa margoso, ginpuga mo. Kaya dira sa pait-pait, gani ang sustansya niya eh.
5: Oo.
0: Hugasan mo lang.
5: Hugasan mo lang. Tapos ibang sinang kinahuluman sang tubig.
0: Oo. Te karon pinugaan mo ta karon ano, patung purpose karon kaunti magmarguso adot vitamina karon.
5: Oo.
0: Sala na. Pero nga ako nya wa ginugasan ko lang ten nami na medyo hapkok gamay para may hagpok bla.
5: Oo.
0: Oh, pag usang mo medyo may kilikid ol gamay bla.
5: Mm.
0: Oo. Na ba mo iba niya kabataan do hindi magkaon kung may pait-pait gamay pero ginalaban lang itlog ah parang importante magkakaon marguso mo.
5: Temiara nga ang sudan.
0: Oo.
5: Marguso nga may itlog.
0: Oo.
5: Tapos may ara kung isang ginpili lang ang itlog, pili ng marguso.
0: Pero kay baluka uli nga research ang dahon sang marguso katropang Romel. Ara na subong daw dali na lang na maprubahan ini sa mga chemist kag mga scientist natun nga damo gali ni maano niya madala niya madalasa niya nga balatian
5: benepisyo ya.
0: Oo, kung maginom ka huluman mo o kung pabukalan mo ang dahon sang marguso. Oo, kung hindi ka magkaon sang unod sang marguso at least may isang dahon na lang oo pabukalan mo kag serbi tubig.
5: Oo. Te maano na siya kuno eh ang nami siya sa taas sugar mo, bla?
0: Oo, mga mapait, yung mga ma-upload bulungin man sa diabetes na eh.
5: Oo.
0: At dahon pagid sang ano, sang baba na damo, man diyan benepisyo.
5: Oo, baba na.
0: Oo, guya bano, bala?
5: Oo. Kagang iyang bulak na black to pang Alvin, ang mga iban mo, ginalaga nila.
0: Pero mo lang bulak, na, basta kaon ka lang vegetables daw, malayo ka din sa pamalatian. No?
5: Gani,
0: Ang ako niya kilala, hindi siya vegetarian, ah?
5: Oo, ano siya?
0: Vegetarian. Alibay lang ka kaon sang bisibol kay wise ka kaon kuno baboy kay vegetarian.
5: Kay vegetarian siya.
0: Ga kinot.
5: Ti aradang healthy lifestyle basta vegetarian ka Alvin.
0: Ti subong ang dagsa, subong talong, marguso.
5: Oh, marguso, alugpati.
0: Lagpad na daw
5: balatong.
0: Amo gapon ang baligyan sa Balatong kinilo gapon hindi by metros?
5: Hindi pinugkos.
0: Pinugkos gapon.
5: May kinilo man. Tapos may arang ginmutara sang lastik ko balat lima ka bilog, pa pulo piso.
0: Ang takwaya rinolyo mo.
5: Oh, rinolyo. May ang wala pa na panitan.
0: Wala pa na panitan.
5: Pero ang nakiskisan mo na panit, nga na pangutudod na, kinilo man siya.
0: Damo na subong nga pamagi. Hindi ka nagid ka, why ka nagid losot ah? Why na sang pamata subong?
5: Why na?
0: Kinilo-kilo na?
5: Doon ang subong kinilo na. Uling yung subong kinilo na.
0: Oo, oh, sanguna magbakal ka, tumpok-tumpok lang.
5: Kinilo subong.
0: Oo. Grabe.
5: Oo.
0: Ano mabugat? Ano mabugat sa kilo mantika o kung isa ka kilo nga uling?
5: Isa guro ka kilo nga mantika.
0: Ang bugat?
5: Oo.
0: Isa ka kilo nga uling kag isa ka kilo mantika din bugat.
5: Isa ka kilo mantika.
0: Pareho lang.
5: Pareho lang nga nagkilo ka ba? Isa ka kilo nga bato kag isa ka kilo ng algodon.
0: Oo, din din bugat.
5: Isa ka kilo nga bato eh. Bugat ang bato mo. Grabe pa naka binaisay.
0: Hindi wag pandaw kag isa.
5: Oo.
0: Igo si saon pareho lang ni bugat na. Oo. May ara sa mga gasabyanay kape iban sarap ro. Amo na istorya mo kag agas kapian ning din ang mabugat isa kilo nga nga bato kung sa kakilong nga algodon.
5: Algodon.
0: Isa to, bugat ang bato eh. Balamagin bato. Sa nguli, hindi magpahiwai itong isa kakilong bato. Hindi sila magpahiwai sa istorya. Iba sa biyanay, kape mo?
5: Sa nguli, tinapungulay na nakatropang Alben.
0: Amo ina ang wala mo ano gina-analyze ang pamangkot la. Oo. Basta-basta ka lang sa bat.
5: Sa katropang Alben, ang mga nagabulante din, may mga ara nga nag-agree. May ka-disagree sa Dogusto sang market in charge. Kag ni Mayor Trinias man eh. Nga sa Iluhon sila sa third floor sang Iloilo Terminal Public Market.
0: Ang third floor, hindi pa okupado tanan na?
5: Kung may, hindi pa gid masyado gitanan katapang Alvin.
0: Te ano ang ilang opinion lain-lain eh. Kaya kung dira sila ya gomlas kilid karsada, daw accessible katama abla.
5: Oo, pero nagareklamo ang mga nagabaligya dito sa Babaw nga wala sila tuya binta.
0: Oh,
5: kung may terminal, kung may night market diri sa Idalom katapang Alvin. Amo nang ilang ginareklamo. That's why nga sa Iluhon na lang sila tanan dito sa Babaw para nga maski pa paano, ang mga taga dito sa Babaw, may kuhaon man sila kabinta. Kahit ito, gid man kung mangumpra ka biabi sa Iloilo Terminal Public Market.
0: Oo.
5: Nga masaka ka pa sa Babaw man.
0: Oo, ti galing kahit hindi man adlaw-adlaw ang night market ah.
5: Oo,
0: basi mangin issue naman sa mga vendors tada.
5: So, amo na ang hambal sa iban. Singa ti, Martes malang sila di. Oo.
0: Martes ang gabi, kagba, tugtog,
5: Merkulis ang aga. Ang the rest day, yaman na sang Babaw to kiti. Why naman sila yung display mo?
0: Okay, kung ako man bolantiro, isa man lang kagabi ang aton base schedule da sa night market, no? Mas manami, mas bintaan sa mga bolantiro kay Diraslas Dalom, accessible katama abla sa nagalalabay, no? Hindi ka na magsaka to sa Babaw, no?
5: Yes.
0: Total, hindi man adlaw-adlaw. Ang nagareklamo na to si Babaw ya, nga apiktado ang ilang sales kay may night market.
5: Kasi do ay sapol sila karon naman liwat after nila di. Kasi may mga asosasyon ni sila mo.
0: Gani
5: sa nangligad nga Miyerkules, ginpatawag man sila. Pero do may mga question pa abing iban. So subong ipatawag naman sila. By do ang naibaluan ko din sa mga iban yung mga vendors. By month of September, dito na sila sa Ibabaw. So,
0: pero kaya balo ka, magamunin nga sistema, kung ako lang vendor sa Ibabaw na pisto ko, dalong ko lang sa dalong manakon nga baliga mo during night market, di ba?
5: Oo.
0: Impun ka man sa volunteer, ay kagitupong-tupo maman imo nga presyo.
5: Yes.
0: Oo, hindi mo napagpasakaon pa mga volunteer. Karoon nga, makumudar giting tanang volunteer sa karsada nga magsailuto sa Ibabaw sa third floor.
5: Oo. Tiyan mo man na iban ginahimo sa mga public market sa mga kabanuhanan, katropang Alvin.
0: Oo.
5: Kundi may mga nagapangayaw nga nagabulante sa iban nga mga kabanuhanan.
0: Oo.
5: Kaya basta tsinda gani o kung market day sa banwa, may mga nagapangayaw ng mga nagabulante.
0: Correct.
5: So ginahimo sa may mga pwisto dira sa tinda, nagabulante man sila.
0: Impun ko to. Amo na suggestion ko, kagamo na sa pinsar ko, maimpun ako ya sa nagabulante, kuhaon ko tong baliga ko to sa Babaw kay giplastar mas dalom eh.
5: Oo.
0: Para nga may salesman ko.
5: Oo. Oh. So, ambot lang ko may nakasuggest sina dere sa mga nagabaligya, dere sa ibabaw, katro pangalbe.
0: Inaya sa ato na lang duha, kung kita abi may pisto sa babaw, during market day, during bulanti day, manawag test dalong.
5: Pag magbulanti, magkutama ko di pisto, mabayad, magkawar kabala.
0: Correct. Ang bintata na iya, may pisto na kita, makabulanti pa kita.
5: Yeah. Oo.
0: Manami tani ko na muning masugta nila ang aton suggestion.
5: Yes.
0: Para way gamo.
5: So ti subong isapol pa ni sila kung anong kasugtanan, pero ang initial kunong ginhambal sa ila nga asta na lang sila sa katapusan sang Agosto, i-transfer na sila sa third floor sang Iloilo Terminal Public
0: Market. Final na.
5: Hindi pa, hindi pa. Initial pa lang kay ti isapol pa sila liwat karon.
0: Oo. Oh. Kung isipon mo ba kung ang bulantero nga nagaplastar sing ilabligya sa karsada dalon na sa babaw sa third floor, medyo bugat kaguhol pa. Pero kung ikaw yahalin sa babaw, idalon mo pa idalon ang mga baligya mo daw hapos.
5: Timay na kang baligya na siya, tiwari ako ang baligya, kalabasa. Anong kung ikaw pang pasaan man.
0: Pero ang pagpapanaog ya daw hapos gawa.
5: Oh, hapos lang.
0: Tibi nagbinago na eh. Total, ang proposal sang ano, mapamalang naman, city government, no?
5: Tipamatian man na sang city government, ang proposal. Ako na ang
0: reaction sa mga volunteer.
5: Reaction sa mga volunteer. Kung ano makapamaayo sa ila, pag ano ang pwede dapat himoon, anong solusyon sa syudad na mangin mahapos diri sa ila, kag tanan katrapangabin baka ano eh makabenepisyo.
0: Okay, kun ibutang mong kabuling mo sa mga bolontero, may mga salakyan, may mga multicab sa parking skillid nila, pagkala sa is balik naman nila sa salakyan nila ang ilang mga ginahumlad ng baligya da kag sailor man sa ibang nga merkado mo.
5: Oo.
0: Dapat abi nagbinagon, pero sungo sa akon lang amo tong suggestion ta maayo naman tani ito mo.
5: May mga pisto si babaw.
0: Oo, naog ka mo. Mag-amo nang inatawag nga magpakumbaba tayo.
5: Oo.
0: Literal gid ay nga dapat. Kung nasa taas ka, nasa taas ka, marunong ka ring bumaba bla. Kasi mahirap so, maumakyat sa taas eh.
5: So amo ni katong pangalbin ang sitwasyon diri sa mga bulantero diri sa Talom.
0: Makagalanyat ni mga marbuso kag patulaw, no? Patula, laktan mo man itlog
5: namin. Higit pang ano na nila, napangimos na sila kay may nag-clearing na dapat bilan na kami notos.
0: 4 minutes na lang?
5: Oo.
0: Main kita 5:58 eh.
5: Yes. So, muna ka trapang Alvin. So, dire kita sa presyo sa mga nagpangunang kapalaklon sa sulod niya sa Iloilo Terminal Public Market. Ang isda, ang bulaw, tag 220 pesos sa kilo, pangros 180 to 240 pesos sa kilo. Ang dalagit mama, ang salmonite 180 pesos ang kilo, dalinoan 250 pesos ang kilo, lagaw 200 pesos ang kilo, ang bansa 260 pesos ang kilo, pasayan 380 pesos ang kilo, ang latap 340 pesos ang kilo, lison 240 pesos ang kilo, locos 360 pesos ang kilo, ang tilapia 180 pesos ang kilo, bulaw 200 pesos ang kilo, tapos 180 pesos ang kilo, ang isogo 240 pesos ang kilo. Ang mga presyo sang isda sa sulod sang Iloilo Terminal Public Market. Anong atong concern, ma'am? Naka-on-air ko galing, ma'am? Nadula? Bagulanggid? Ipa-review ko lang, ma'am, kay Katropang Janry. Kay nadula galing kay ti ang morning live mam bag-ulang kini mga 5:30 guro to 5:40 kami, so mga diragid, so ipa-review lang namon kun malabot sang video kami nadula di katropang Alvin ginawa ni sa mga bulantero di ka paninguha may ara gid ya aptik kamot
0: nga ang
5: so dinya natongtong ang bag niya ma'am sa may bangko sang motor
0: sus.
5: Oo. So ano inyo baligya? Ah, okay. So ang bag, double bag. Sing bag. Ah, may sunod tong kwarta? Mga binta nyo?
0: Oh, hi.
5: Mga pila tong estimate mo mga sunod ya? Pila? Pila? 12,000. 12,000 katong pangalben sunod niya.
0: Aga pa ng biktima si Mi. Si
5: Madam. Oo. Dito niya natong-tong. I-try lang namon, ma'am, ah. i-review lang namon karon ang amon nga live kun makuha sang video ang pagkuha sa bagay may mga subong abi may naka-parking na kay na katapang Alvin Hawan pa ni subong may mga sarakyan na kun ma-review kag ma kita ang nagkuha sang belt bag sang iyang abana diri katapang Alvin.
0: So amo nang kinahanglan aton damo no ang presensya sa mga pulis no kay sa mga amo nang lugar damo na ang mga bla mga sweetik bla mga pickpockets.
5: Ipablatter mo lang dito ma'am. Kami. Oo. Ireklamo mo dito sa pulis. Sa gwa, may pulis dito. May patrol sa gwa.
0: Para makahimo man sang tikang mga
5: pulis. Tapos ang mall, goro, may CCTV na da, ma'am.
0: Police
5: ang
0: presence, oo.
5: Oo. So, amo to ko tapang Alvin. Nangabay sa aton kung pwede ma-review. Bala ang aton nga video.
0: Oo.
5: Nga live kay na. Kung na labot sang live ta, ang nagkuha.
0: Oh, nga pag-live mo na kina ara siya oh, sa lapit sa kamera ta.
5: Dito sila sa tabok saya dito sa may multicab, sa tabok.
0: Ti do malabo, do hindi makita
5: sa. Ma, botla ko ba sumin kun ma.
0: Ara ya sindayo no, gahakot pa mo no,
5: nami. Oo, amo siya gahakot ni siya. Ti diri niya sa kilid.
0: Amo na amo nang nadulaan.
5: Hindi. Hindi. Ato na siya naglakat na. Pero dito siya sa punta sa may multicab.
0: Oh.
5: Napula to bla sa punta.
0: Ba, malayo gawa.
5: Oh, layo. Pero i-try lang nato na para mabuligan nato siya kung makuha nato pero katupang Alvin.
0: Oo.
5: Good morning sa kay Cap Dots Florentine kasi mga taga-barangay Katrupa. Sa Batakan Boys, good morning kay nato, kay Temilay, kay Nini, kay Timon, kay Mama Eva, good morning. Kay Kano Balasuto, good morning man, kay Angga. Kay Bongbong at Chanova, good morning. Sa taga 3 City, kag sa taga May Bukuhan, kag taga Dikamay, da, good morning. Kay Nunong Sararan niya, dala sa Dalom Katrupang Alvin, good morning. Kag happy listening lang. Sitasyon kapresyo sa mga nagapanguna ng Balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Pinadulong sa inyo sa Santa Plus Gold, Santa Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, Kaltor Bonetary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katrupang Romel Paklibar, XFM News.
0: Mga biyan ang report ni Katrupang Romel Paklibar, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. May moringa kag may mangustin. Mga biyan, timprano pa na biktima ang isa ka manugbaligya sa ang ulutanon kung bulantero. Bulantera nga utod na tumabian na submit ang iya sining sling bag. Kanugon binta pa nila to 12,000 pesos ang nadagit mga abyan sang isa ka pickpocket diri mga abyan sa Iloilo Terminal Market. Kabay pa konsensya honing animal ning aga pa nang pangbiktima ni sang pinangabudlayan sing iban. Sa isang iglap lang 12,000 nakuha sang isa ka pickpocket niyo. Kinanglan siguro da dugang-dugangan ang police visibility no. Kag ang mga ano da bla, ang mga tanods da kay manti mataw nga lugar iga pagkadto pa kay mga tao da ginagamit ini si iban nga mga oportunista sa pagpangawat pag pickpocket pag submit mga byan sa mga sling bag. Malayon sini da ang ginabiktima nilang mga ano pa bla ning nagapangabudlay ning naghakot sang mga inugbaligya nagpanghakwat sa inugbaligya nila da plaster sa Iloilo Terminal Market. Ang iban nga gapahapos lang, mag-submit lang sa bag sa iban. Pero agantang mga kapulisan ta, mga barangay officials na da, dugang-dugangan ninyo ang inyong tanod visibility, kag police visibility. No? Kaluluoy man yung mga volunteero ta. Oras mga biyan, 58:59 minutos na nakiligat sa takna ng alas 5 sa aga. Ginakulabos kita sa panahon sa atong pagpangalagad sa palatuntunan ng exciting Pilipinas. Babatian ang Express Balita Saga, dugay-dugay, upod ko si Katrupang Era Espinosa. Salamat Katrupang Romel Paklibar sa patrol, kay Katrupang Feby Birds Morales sa Iloilo Provincial Capitol. Upod ko diri mga abyan sa technical side, si Katrupang John Ray Bertis. Sini si Katrupang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
6: Mga Katrupa, excited!

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: Sample Plus Gold.
2: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sample Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
7: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
11: Patroba mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippines, XFM 100.7. Ang Katrapong Station, Les East, Jess.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa adlaw.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ning Express, balita sa aga Merkules, Agosto 5, 2026. Kami ang inyong mga tag, balita, katropang era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, former Iloilo 5th District Congressman Yael Junjun Tupas nagaugyon sa prosecution sa sequence sa ila pagpresentar sa mga witnesses. Shocking ebidensya, wala pa makita sa prosecution kunun-sunok sa anay mamalita.
1: LTO 6 Director nagpanindugan nga responsibilidad sa driver ang safety sa mga pasahero nga nagkasakay sa Pretty Boy nga Jeep.
0: Heavy equipment nga ginreklamo sa XFM Iloilo News Team nga yara sa tungas ang karsada sa C1 Road, Barangay Buhang Haro, na pahigad na sang tag-iya.
1: Atop sang Mayla, Paderes, Aritalia National High School sa Barangay Hagumitan, Pasig City, na igo sang kilat, kadungan sang pagtupa sa mabaskog nga ulan kahapon.
0: Grade 12 students ang Alimudyan National Comprehensive High School na pilian nga counterpart sang gobernador.
1: 20 ka mga estudyante sa Haminda National High School nagkalalipong bangon sa masisteria.
0: Balita National, paggastos ang OVP sang confidential funds, wala sang official receipts, sunod sa witness.
1: Confidential fund reports ang Office of the Vice President nagakontain sang violation sa joint circular rule, sunod sa witness sang prosecution.
0: Christmas party, gin-question ni Prosecutor Counsel Attorney Lorna Capunan kung nalakip ini sa physical kag financial plan.
1: DepEd wala nag-submit sang dokumento sa confidential funds para sa counter-insurgency program, sunod sa witness sang prosecution sa impeachment trial batok sa Vice Presidente.
0: Physical plan para sa first and third quarters ng 2023 na sumeter sang DepEd sa COA.
1: 37.5 milyones pesos kada quarter, bilog nga gin-withdraw sang DepEd, sunod sa witness.
0: Attorney Lorna Capunan gin-withdraw ang remarks nga copy-paste matapos nga nag-object ang depensa.
1: House Prosecutor Lorna Capunan gintawag nga scrap of paper ang parte sang GAA kun gaa nga ginpresentar sang defense team sa ila cross-examination sa ilang witness.
0: Defense Counsel Attorney Sheila Zison nag-object sa pagmarka sang Las Cañas affidavit.
1: Sailin May Del Ocampo iga pasapina sang Senate Impeachment Court.
0: Balita International, negotiations sa tunga sang US kag Iran, ginapanginwala sang Tehran.
1: Duha ang pilason sang nagkolaps ang building sa Sydney, Australia.
0: Balita Entertainment, vlogger nga si Ross Martin nahulugan sa iya ginabusong.
1: Kag sa sports, Alex Ayala, champion sa 2026 Mubadala DC Open.
0: Kag sa ito naman nga extra wow balita, lone bettor gikan Negros Occidental nagdaog sang 15 million pesos sa 645 Mega Lotto draw sang Agosto 3. Lasa is 15 mga katropa oras sa XFM. Ang oras ginadunong sa inyo sang Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, himo si Mangosteen, ang palayamanunggay garlic kag spirulina nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Magkabulig sa atin kayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Epektibo safe imnon, FDA approved kag halal certified, available.

0: Call sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Tubong Sang Midtown Hotel. Mabakalman sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Something Plus Gold. Pangita ng may tatak na Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Lasa 6:15 sa karon sa Ritalies, mga nagapangunang balita lokal. Nagaugyon si former Iloilo 5th District Congressman Jejun Tupa sa prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pag-abot sa ilang sequence sa pagpresentar sa ilang mga witnesses. Iniyang kadungan sa ika-11 o kung ika-11 nga adlaw sa trial sa Senado sa Agosto 3. Sunod kay Tupa sa ginamat-amat sa prosecution ang pagtukod sa ilang takes o kung kaso may kaangtanan sa confidential funds o kung ang Article 1. Matandaan nga unang presentar sa prosecution ng witness sa mga article among retired managers ng Land Bank of the Philippines nga si Violeta Constantino kag former manager nga si Nenita Camposano. Sa subong sunod kay Tupas nga among state auditors ng Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office nga si Roderick Quamil kung sa rin gina-establish ang prosecution ang ginaligar mga lapses, mga wala masunod o kung kulang nga dokumento sa pag-audit sa confidential funds ng Office of the Vice President. Nagalaon naman ang anay lead prosecutor sa corona impeachment nga si Tupas nga makapresentar ang prosecution sa bagong witness ilabi na sa mga ebidensya nga makabig makakibot sa publiko. Ang nakita pa lang para kay Tupas amo ang ukuna. Ang nakita pa lang kag mga luyag niya makita mo ang mga ebidensya nga makashock sa sensibilities sang publiko. Kag sumong amat-amat pa lang ini nga ginatukod sang prosecution dugang ni Tupas.
1: Ginamat-amat, ginabuild nila ang case nila sa confidential fund or Article 1. Amat-amat. And ang kahapon man lang nga na-establish kahapon nga may mga lapses, may mga kulang or wala masunod, kulang documents with respect dito sa basis ang tanan ng audit nila, which is ining January 8, 2015 joint circular 2015-01 na ginasunod sa Commission on Audit. So nakita ta pa lang may mga you know, wala siya sunod, pero wala ta pa, no? Wala ta pa makita ang evidence that would shock the sensibilities of the public. So wala pa, no? Amat-amat pa lang. And I hope may ara sila na i-present nga witness nga mga bag-o. Kay ilik ang kahapon, doon na batian ta naman adto eh. During the times ng Quadcom kag sa Committee on Justice.
0: Nabatian ang pagpahayag ni former Iloilo 5th District Congressman Jejun Tupas.
2: Lasa 6:19 na ang atong oras. Iban pang mga balita lokal, nagpanindugan naman si Land Transportation Office 6 Director Attorney Gaudioso Hiduspan II ng obligasyon sang driver kag-operator nga masiguro nga ang safety sang tanan nga mga pasahero. Suno sa kay Hiduspan nga dapat paminsaron man sang natungdan nga pananglitan may matabo nga malain o kung madisgrasya ang jeep puno sang nagakinabit nga mga pasahero sa tiyon sang kagabihon, dako gid ini nga problema. Gina-question man sini kung paano masiguro sang driver nga madulong niya nga safe ang mga pasahero kung kaangay siniyang sitwasyon nga nag-viral nga jeep nga pretty boy nga bisan mismo ang konduktor nagatingwa na lang nga makakabit sa salakyan.
3: Tudo kay na ang ilang liaison officer, no? Pag gin-receive ang shock of order to the operator, no? Or for the operator. And then ang iya driver may preventive suspension kung iba pa naog, no? And then I don't know kung nagbayad din sa isang penalty nila kina kaya ito, you know, may mga assessment sa penalty nga dapat ginases against the driver and then ginases against the operator. So, balo kung pilang amount na because sila ito nag-asikaso sa dalon, but ano na ang intervention sa opisina, no? May assessment ng fines and penalties for the operator and may show cause order na itong operator kanina. Then, I think daw may papanawag kita nga daw preventive suspension sa driver.
1: Doctor, na-mention mo may isang show cause order, pinaka-adlaw, na mag-submit siya sa iyang sabat, and na-mention mo man na may preventive suspension ang driver, pinaka-adlaw, doctor.
3: Well, preventive suspension na pending investigation on ano.
2: Ang kabahin sa pagpapayag ni Land Transportation Office 6 Director Attorney Gaudioso Hidospan II.
0: Samtang napahigad na sa tag-iyang heavy equipment ngayara sa tunga sang karsada sa C1 Road, Barangay Buhang Haro. Domingo, sangin palapot sa netizens sa XFM Iliili News Team, ang heavy equipment ngayara sa tunga sang karsada kung sariin delikado sa mga motorista nga naglabay sa lugar sa Tion sang Kagabihon.
2: Sa iban pang mga balita lokal, maswerte nga wala sang naigo ng estudyante o kun manunudlo sang Mayla Paredes Aratilla National High School sa Barangay Hagimitan, Pasig City sang nag-igo o kun sang naigo sang kilat ang atop sang eskulahan kadungan sang pagtupa sang mabaskog nga ulan sang nagligad nga adlaw sa Laragway nga gin-upload ni Ivy Agnes sa manunudlo sang eskulahan makita nga nagitom ang marka sang gin-igo sang kilat namtang sa mataas nga lugar nga mga eskulahan magluwas sa sining naigo man ang wifi sang eskulahan rason nga nadula na ang ila sining internet connection.
0: Samtang napilian si Reniel John Figueroa, Grade 12 student sa Animojan National Comprehensive High School, bilang counterpart ni Governor Defensor Jr. sa ginpatigayon ng linggo ng kabataan program. Samtang si Pia Ladrillo sa Brotog Vejo National High School naman ang counterpart ni Vice Governor Nathalie N. Dibuque. Yari naman ang mga counterparts sa mga board member. Board member Darrell Tupas, Gavin Ethan Feliciano sa Tigbawan National High School, Board Member Rolex Suplico, Mary Joy Garnica sa Pavia National High School, 4th District Board Member Dominic Paul Osos, si Alan Bohatica Jr. sa Iliili National High School, Board Member Rolando Desturas, si Mevin Rachel Lubaton sa Dumagas National High School, 3rd District Board Member Jason Gonzalez, si Aliza Marie Manlabe sa Cabatuan National High School, Board Member Mark Palabrica, Kyle Christian Fajardo sa Cabatuan National High School. 2nd District Board Member June Mondihar, ang iya counterpart ang si Edward Bangile sa Nulacera National High School. Board Member Rolito Kahilig Lay Gerald John Jans sa Iliili National High School. Iliili 1st District Board Member Joanne Hermenanda si Nina Grace Esmores sa Igbaras National High School. Board Member Rica Jane Garine C. Yvette Tabigo o Kuntambingo Tabingo sa Tubungan National High School. Philippine Counselors League President Jojan Polpinyol ang i-counterpart mo si Carlene Jane Pilio sa Pavia National High School. Kansaliga President Amalia Victoria Dibuque naman ang mo si Anika Ames Amamanglon sa Iliinla National High School. Panalawigan, Pederasyon ng mga Kabataan President Isar Javier ang mo si Salve Cinch Taclion sa Tubungan National High School. Nag-deliver naman sa iyang mensaheng counterpart sa Gobernador matapos ini nga napilian.
4: Good morning. I would like to first greet our Vice Governor, the head of the Sangguniang Pananawigan, Vice Governor Nathalie N. Dibuque, our SP officials right here, and our public servants in the province of Iloilo, and also to all Kabataang Ilonggos here. It is with great honor to be your second Alimujan governor here in the province of Iloilo. I would first like to thank the provincial government for their steadfast support in this initiative for Linggo ng Kabataan, especially in our boy and girl officials. I would also like to mention the dedication and hard work and her last Linggo ng Kabataan, Ma'am Esara Javier. Let us all give her a round of applause. I would also like to thank the dedication and overwhelming support by our Department of Education, Division of Iloilo, headed by OIC Ma'am Ruby Almanchon. Kay kung wala ka na, wala gin kami maka-excuse di Jatulad, kag wala ako sa tubang ninyo. I would also like to thank...
0: Nabatian ang kabahin sa speech ni Roniel John Figueroa, ang counterpart ni Governor Defensor Jr.
2: Sa iban pang mga balita lokal, yara sa 20 ka mga estudyante sa Hamindan National High School sa Hamindan sa probinsya sang Capiz ang nalipong matapos nga ilan na saksihan ang natabo ng masisterya kahapon sang aga. Sa informasyon nga nakuha sang XFM Iloilo, natabo ini matapos nga nagtinapungulay ang duha ka mga lalaki ng mga estudyante. Nagapati man ang Hamindan Police nga ini ang gintunaan sang kakulba, pagpanik, kagpaglain sang pamatyag sang mga biktima. Ginsuspend ang klase sa nasambit ng bulutuan samtang ginapedalo man sa intervention sa Women's and Children Protection Desk sang Hamindan Police ang duha ka mga estudyante nga nagtinapungulay.
0: Lasa is buying sa East, mga katropa na batyan ng Italia sa mga nagapangunang balita national, balita lokal ng inyo, ukon balita lokal, balita lokal ng inyo na batyan nga nadrong sa inyo sang Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix, yung si Agustin, moringa kag soya powder drink mix, ang kape nga maramit na healthy pa, ang kape nga magkabulig sa atong ikayong lawas, silabi na sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit, magkabulig sa mga katropa naton nga may mga bukol-bukol sa lawas, may mga hormonal imbalances. Magbakal sang Southern Plus Coffee Mix, epektibo, safe, inon, FDA approved, kagalal certified, available mga katropa sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Southern Plus Coffee Mix, pangitaon ang may tatakang yes to health, i-add to cart kag i-check out. Lasa is 27 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national. Wala sang kalakip ang resibo ang mga dokumento ang ginpasa sa Office of the Vice President sa Commission on Audit sa pagmantuod nga ang confidential funds ni si Presidente ang gingamit sa pagbakal sa medical, food aid, incentives, kag travel expenses. Sunod kaya ni Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Roderick Wamil nga wala sang opisyal nga resibo o kung iban pa nga mga pamatuod nga nagapakita kung paano ang aktwal nga paggastos ng among pondo. Matandaan nga una na nga ginpahayag ni Wamil nga ang mga line items ng OVP sa confidential expenses ang wala na lakip sa mga ginapahanugutan nga dapat gamitan sa confidential funds. Ini ang sa idalom sa Joint Circular 2015-01.
5: Ma, ang ginastos para sa medicines.
6: For what quarter, woman? Sorry.
5: For the second quarter.
6: For the second quarter. Based on this accomplishment report po, yung provision of medical and food aid ay nagkaka-amount po ng 40 million pesos.
5: Magkano ulit?
6: Ang base po on this accomplishment report, yung provision of medical and food aid ay 40 million pesos po yung amount.
5: Sa first quarter naman, meron bang entry dyan na nakalagay medicines?
6: Meron pong entry dito for provision of medical and food aid for 40 million pesos po.
5: 40 million pesos.
6: 42 million pesos.
5: 42 million pesos ang nakalagay dyan ngayon.
6: Yes, ma'am.
5: Sa accomplishment report na yan, meron bang inattach ang Office of the Vice President? First and second quarter na in-identify. Meron ba siyang inattach mga dokumento na nagpapatunay na ginastos talaga yung 42 million na yan for the first quarter and 10 million na yan for the second quarter for medicines alone, Mr. Witness? Meron bang attachment itong accomplishment report na sinubmit?
6: Wala po silang inattach na any document po supporting yung kanilang payment for medicine.
5: Okay. Earlier, minention mo, meron rin ka.
0: Nabatian ang CNA Commission Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Roderick Wamil.
2: Angot sa nasabit nga balita, ginpabutyag naman ni Anay Kuwa, Intelligence and Confidential Funds Audit Office, State Auditor Attorney Roderick Wamila, nga witness ang prosecution nga ang accomplishment reports ang Office of the Vice President para sa unang tatlo ka quarters ang 2023 ang ginakontain ko nagakontain sang violation sa Joint Circular 2015-01. Sunod sa kay Wamil nga ini naman ang bagod sa kakulangan sa mga documentation sang confidential fund expenses. Ginpayag ni Wamil nga pila ka mga entries sa accomplishment reports ang wala nalakip sa allowable nga confidential expenses nga nalakip sa joint circular. Pagklaro ni Wamil nga ginadumilian ang paggastos ang katulad nga pundo sa mga wala nalakip sa lista sang allowable confidential expenses. Ginflagman sang witness ang line item para sa payments sang reward nga nalakip sa ginreport sang Office of the Vice President nga actual outcomes kag accomplishments. Pakigbahin dugang ni Wamil nga ginakulang sa required nga dokumento agud nga mapamatud-an nga nagmadinalagon ang intelligence gathering o kung surveillance activities sang Office of the Vice President. Ginkonfirmar man ni Wamil nga ang reported nga payments sang rewards ang nagakonstitute sang violation sa joint circular. Ini ang violation bagod hindi ini compliance sa condition sang payments sang reward. Kuntani mayara ini sang nagasuporta nga dokumento nga nagapamatuod sang success sang natipon nga impormasyon o kung mga surveillance activities. Dugang pa ni Wamil nga wala nagakontain ang ginpasa nga liquidation sang Office of the Vice President sang kunanano man nga pamatuod nga ang rewards ang ginhatag sa informants.
5: Ito bang payment of rewards eh kasama dyan sa tinatawag na allowable expense ng confidential funds?
6: Based on item 4.8 po, yes po, subject to the three conditions as enumerated po.
5: Okay, ano itong three conditions?
6: Under item 4.8.5 of the joint circular, payment of rewards must be made to non-employees of the informers who must be non-employees of the agency concerned, subject first to the approval of the head of the agency, second to the submission of documents evidencing the success of the information gathering or surveillance activities on account given by the informer, and thirdly po, it must be directly related to the confidential operations of the concerned agency.
5: At sa mga requirements na sinabi mo, eh compliant ba ang Office of the Vice President?
6: Based on their submissions po, hindi po sila nag-submit ng any document evidencing the success po of the information gathering or surveillance activities on account of the information given by the informer.
2: Ang kabahin sang pagpahayag ni Anay Kuwa, State Auditor Attorney Roderick Wamil.
0: Sa 6:33, samtanggin pamangkot ni Persecution Council Attorney Lorna Kapunan kay former COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil kung balan nalakip ang galastuhan si Christmas party sa physical kag financial plan. Malasig din nga nag-object si Defense Council Attorney Michael Poa apang ginpakigbato ni Kapunan nga competent ang testigo nga magsabat sa iya palamangkotanon. Sa piyaksa ni nagsabat si Wamil nga wala nalakip sa ginmention nga aktibidad sa allowable expenses sa confidential funds and Christmas party.
5: Dapat pag tinitignan ng isang physical and financial plan, ano ba ang hinahanap dyan?
6: Tinitingnan
5: ko lang. Sama ba dyan? Sakop ba niyan ang Christmas party?
6: Paulit po ng tanong.
5: Kasama ba sa physical and financial plan ang Christmas party?
6: Yung agency po ang makapag-answer niyan.
5: Okay, kasama ba dyan?
6: Yung physical and financial plan po kasi ay ginagamit nila to support their allocation.
5: Okay, kasama ba dyan tree planting?
6: It is outside po my authority to answer that since agency lang po ang makakasagot niya.
5: Okay, kasama ba dyan ang magbibigay ka ng awards? Okay. In the nature of your definition of confidential funds, are these activities considered confidential activities?
7: As an answered, Your Honors, it is beyond the witness authority to
5: determine. If he knows, Your Honor,
8: if he knows,
5: he's competent. He's a competent witness. He's the one who personally evaluated, and he's also
8: witness
5: a lawyer.
8: Witness may answer if he knows, Mr. Wamil. You may answer if you know.
6: If I am to relate po yung sinabi niyo dun sa item 4.8 of the joint circular, hindi po kasama yung mga binamit niyo dun sa allowable expenses po ng confidential fund.
5: Thank you, Mr. Witness.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Attorney Lorna Capunan kag former Okwana Kowa Ekfao State Auditor Roderick Quamil.
2: La 6:35 na ang usa na summit ng balita, wala nakasubmit sa supporting documents ang Department of Education may kagtanan sa kun sa diin gingamit ang 112.5 million pesos nga confidential funds sang 2023 sang si Vice President Sara Duterte pa ang sekretarya sang amo nga ahensya. Ini ang ginpakigbahin ni Attorney Roderick Quamil, ang former COA Intelligence and Confidential Funds Office State Auditor nga witness man sang prosecution sa impeachment trial batok sa Vice Presidente. Sa una na nga tatlo ka quarter sang 2023 naka-indicate nga may elokasyon nga 37.5 million pesos sa diin gin-confirmar man ni Quamil nga ini ang gin-pirmahan kag ginaprobahan ni Duterte. Base sa dokumento, gin-enumerate sang DepEd ang mga masunod nga programa, aktibidades kag proyekto kun sa diin gin-gastos ang pundo. Counter-insurgency program, 9.37 million pesos pesos in the first quarter, 9.3 million pesos sa second quarter, kag 9.2 million pesos naman sa third quarter. Abuse prevention and control within schools, 10 million pesos sa first quarter, 10.75 million pesos sa second quarter, kag 10.12 million pesos sa third quarter. Anti-illegal activities operations, 9 million para sa first quarter, 9.1 million para sa second quarter, kag 9.14 million naman para sa third quarter. Anti-extremism terrorism program nga may 125 million pesos sa first quarter, 9.02 million pesos sa second quarter, 9.035 million pesos sa third quarter. Ginpahayag ni Quamil nga wala sang may ginpasa nga supporting documents ang DepEd nga nagasuporta sa gingastos sang ehensya para sa amo nga mga programa.
5: What observations have you made or did you make as regards the first quarter submission in the as physical and financial plan of the DepEd?
6: Doon sa kanilang physical and financial plan for the first quarter, hindi po naka-indicate yung kanilang specific confidential activities na pagbabasehan po ng kanilang disbursement from the confidential fund.
5: Nakalagay sa first column, counter-insurgency programs. Did the DepEd submit any evidence on this or documents evidencing what it claims to be expenditures on counterinsurgency programs?
6: Based on their submissions po, wala po silang sinamit na document.
5: And it says,
2: sa piyang kamahin, dugang pa ni Quamil nga base sa dokumento, wala man ini na indicate sang DepEd ang specific nga confidential activities kung sa diin gin-disburse ang confidential funds. Ginpamangkot pa ni Capunan kung bala nakapasa ang DepEd sang lista sang New People's Army, Communist, kag maila sini nga mga leftist groups nga na-eliminate o kung nabuhinan sang ehensya ang recruitment sa manunudlo kag estudyante sang mga komunista sa diin ini ang na-indicate nga physical target sa dalom sang counterinsurgency emergency program. Apang sabat ni Quamil nga wala ini na enumerate kag ang specific na confidential activities ang wala nagamatch sa physical target sa specific na confidential activities nga pagagamitan sang pundo.
0: Sa kaangot ng balita, ginkompirmar ni former COA State Auditor Roderick Quamil nga nakasumiter ang Department of Education sa Fiscal Financial Plan para sa first kay third quarters ng 2023. Ginpamangkot ni Prosecutor Counsel Attorney Lorna Capunan ang testigo kung ano ang buot silingon sa nakabutang sa dokumentong approved by. Sunod kay Quamil, ginaprobahan na asang signatory ang kaundan sa Fiscal Financial Plan kay iniamo si Vice President Sara Duterte. Sa obserbasyon sa testigo sa first quarter, wala na indicate ang specific confidential activity nga basihan sang ila disbursement sa confidential funds. Pareho ang pareho man ang naging obserbasyon ni Quamil sa second kag third quarter. Nibaduan niya lakip sa nakasulat sa dokumento nga gingastusan sang DepEd amo ang counterinsurgency programs, apang wala sila sang maginpasang ebidensya nga nagasuporta para diri. Ang expected outcomes sa mga programa amo kwenta ni ang malikawan, ang pag-recruit sa NPA kay iban pang mga komunista nga grupo sa mga manunudlo kag mga estudyante.
6: Dun sa kanilang physical and financial plan for the first quarter, hindi po naka-indicate yung kanilang specific confidential activities na pagbabasehan po ng kanilang disbursement from the confidential plan.
5: Nakalagay sa first column, counter-insurgency programs. Did the DepEd submit any evidence on this or documents evidencing what it claims to be expenditures on counterinsurgency programs?
6: Based on their submissions po, wala po silang sinumit na document.
5: And it says here, what was the outcome?
0: Nabatian si former COA State Auditor Roderick Quamil.
2: Tatlo ka coverage ang nasakupan sa Department of Education kagini ang ginatalakay sa ikadusing adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Base sa submissions ng DepEd sa IGPAO, Econ Intelligence and Confidential Fund Audit Unit, Pebrero 20 kag Marso 30, 2023 ang coverage ng first quarter. Samtang ang second quarter naman amo ang Abril 20, tubtob Hunyo 29, 2023 kag ang third quarter Hulyo 12, tubtob September 29, 2023 sunod pa sa kay former COA State Auditor Roderick Quamil. Gin-confirman sang testigo nga nagsumiter man ang DepEd sang dokumento pinaagi sa liquidation para sa ilasining confidential funds. 37.5 million pesos naman kada quarter ang nabaton sa nasambit nga ehensya kagini ang bilog nga gin-withdraw dugang pa ni Quamil.
5: We are now talking about the Department of Education.
6: Based on their submissions po to the IGPAO, yung first quarter po, ang coverage po noon ay February 20 to March 30, 2023. Yung second quarter po ay April 20 to June 29, 2023. At yung third quarter po ay July 12 to September 29, 2023.
5: Okay. And the Department of Education, Mr. Witness, please confirm whether or not they submitted documents by way of liquidation for their confidential funds.
6: Yes, ma'am, they submitted them.
5: And can you refresh your memory? How much did the Department of Education receive by way of confidential funds for each quarter?
6: Ang kanilang confidential fund po for each quarter ay 37.5 billion pesos.
5: 37.5 million, a fixed amount?
6: Yes, ma'am, per quarter.
5: And were these amounts withdrawn in full?
6: Yes, ma'am. Based on the documents po na binigay nila sa amin.
2: Ang kabahayan sa pagsabat ni Anay COA State Auditor Roderick Quamil.
0: Samtang gin-withdraw ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capuna ng earmarks nga copy-paste matapos nga nag-objectory ang depensa sa payag ni former COA State Auditor nga si Roderick Quamil gintawag sininga prof o kon pro forma ang dokumento ang ginpasa sa ila sa diin na ka-annex ang format sini sa Joint Circular 2015-01. Sunod pa kay Attorney Capuna nga ang tawag niya diri amo ang copy-paste. Diri kay nag-object si Defense Counsel Attorney Michael Poa kagin bawi isang prosecution ang among nga remarks.
5: Anong ibig sabihin ng pro forma? Parang copy-paste?
6: Naka-attach po siya as annex dun sa Joint Circular 2015-01.
5: Okay. Naka-attach sa Joint Circular at yun ang sinabit nila?
6: Naka-annex po.
5: Okay.
6: Yung format.
5: Ang tawag doon ay?
6: Pro forma po. Naka-annex yung format dun sa Joint Circular 2015-01.
5: Ang tawag ko doon copy-paste. Na copy-paste. Anyway.
7: Your Honor, with all due respect to opposing counsel, I would like to object
8: sustained
7: to that characterization, Your
8: sustained
7: Honor.
8: Counsel.
5: I withdraw, Your Honor. I just could not resist myself.
8: Sustained. Counsel, may proceed.
5: Provisions of the joint...
0: Nabatean si Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan.
2: Dugang pa ang mga balita, gitawag naman ng scrap of paper ni House Prosecutor Lorna Capunan ang parte sa General Appropriations Act kagin presentar sa defense team ni Vice President Sara Duterte sa cross-examination sa ilang witness kasi Anay Coa Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Attorney Roderick Wamil. Sa trial, ginpahayag ni Capunan nga wala sila nakibalo kung sa diin naghalin ang amunga dokumento kag kun ini bala ang GAA kung gaas ang kunanano bala nga administrasyon. Lakip sa wala nahibaloan kung bala ini ang nagakonsist sang pila ka mga pahina. Payag pa ni Attorney Michael Poa, ang Defense Counsel nga ang ila sining nga ginapakita nga dokumento ang certified true copy sang Coa. Ginpahayag pa ni Capunan nahibaloan man sang mga counsels nga kun magproduce kag magpamangkot angot sa porsyon sang dokumento, ikaw ang compelled sa pagproduce sang bilog nga dokumento.
5: Though under the original document rule, you can dispense with the presentation of the original. If you present the original first and then substitute a copy. Because a copy, a photocopy, is now considered likewise, if properly authenticated, as an original. This is a scrap of paper, Your Honor. We don't even know. General Appropriations Act? Of who? Of which administration? And consisting of how many pages, Your Honor? This particular document, Your Honor, should not even be testified to because we don't know its provenance. For all we know, we don't know where this document came from.
9: Your Honors, may I comment?
5: We object, therefore, to this document.
9: May I comment?
7: What is the comment of Attorney Paul?
9: Your Honors, the copy we are showing is actually a certified true copy of the Commission on Audit, certified by Davin E. Bakay. Your Honors.
7: Certified true copy of the part of the GAA?
9: Yes, Your Honors.
7: Anyway, Counsel, we will be ruling on the admissibility of these documents when the formal offer is made after the presentation of evidence in chief by the respondents.
5: We submit, Your Honor, but as another observation, Your Honor, we are aware, I think Counsel is aware, that if you produce and you ask questions on a portion of a document, then you are compelled to produce the whole document, Your Honor. We want this on file. Produce.
2: Ang kabahin sa pagsabtanay ni Attorney Michael Poa kag ni Attorney Lorna Capunan.
0: Samtang nag-object si Lee Defense Counsel Sheila Season sa pagmarka sa affidavit sa ginpahayag hitman ng si Arturo Lascanias para magamit sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unang ining agin-presentar sa nag-testify sa si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Sunog kay Attorney Season, wala sang rason yung markahan inibang wala man sang witness nga nakapamatuod diri. Pahayag naman ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero, padayunan ng marking samtang wala pa na ininidesisyonan sang korte.
10: The motion to set confidence for the transfer exhibit markings. I just note that under paragraph 3 on page 2 of this motion, the prosecution is also requesting for the portion of Arturo Lascanias affidavit, paragraphs 270, 270 paragraph B, and 270 paragraph D, to be also marked. Now, I would just like to put on record that we're objecting even to the marking of this particular exhibit, consistent with the ruling of this court when we objected to the reading session of the NBI Director Melvin Matibag when he testified and was cross-examined by Defense Counsel Attorney Mark Vinluan. So we object to the marking of this portion of Arturo Lascanias' affidavit. As of this point, no witness has yet testified on this affidavit, and it is on record, if we review the record of the court, that that supposed affidavit was unnotarized and was not signed by anybody, let alone identified by any competent witness. And also, Your Honor, the motion is to set confidence for the transfer of exhibit markings. Now, this presupposes that there has already been a marking on the original document. Now, if there's no competent witness who has identified the affidavit of Lascanias, then there is no reason for a supposed transfer of exhibit markings. We object. We object to item number 3 of this motion. We will not agree. And if the presiding court, if the presiding officer will rule to allow even the pre-marking or the marking of this item under this motion, then we would like to have our objection, continuing objection, to the allowance of even the marking of this particular exhibit put on record, Your Honor. Thank you.
0: Nalabatian sa Lead Defense Counsel, Sheila Zizon.
2: Ginmando na ni Presiding Officer Senator Chase Escudero ang pagsampina kay Sailin May Del Ocampo ang testigo gikan sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office nga magtambong ukon magkatubang sa impeachment court halin Agosto 5 tubtub Agosto 11 sang karon nga tuig. Samtang padayon na naman ang Senator Charles ang interpellation kay anay ko State Auditor Roderick Wamil ang usay nga testimonya sa audit sang confidential funds ang Office of the Vice President kag sang Department of Education.
0: Las 6:50 mga kitropa na batihan ng detalye sa mga nagpangunang balita national. Sa ilo kita sa detalye sa ating balita international.
11: International news.
0: Una, naging pahayag ni U.S. President Donald Trump nga padayon ang ila paghinunan sa Iran apang iniahugot man ang ginapanginwala sa Tehran. Nagpakita lamang ang contradictory statements nga mayara isang gamay nga prospect agud tapuson na ang giyera. Sa pahayag, nagpaandam si Trump sa Iran nga ini ang posible pinakaulihin nga chances nga ila ihatag sa Iran nga makapirma sa kasugtanan. Kasunod ini sa desisyon nga temporaryo nga untaton ang ila pagpangatake sa Iran. Sa piyaksini, ginkompirmar ni Iranian Foreign Ministry spokesman Ismail Baghaei nga wala sang natabo nga negosasyon o kung nag-schedule nga meeting sa tunga nila sa Estados Unidos. Wala man sang plano ang Iran nga mag-host sang foreign delegations o kung magpadala sang tiglawas sa abroad sa masunod ng inadlaw dugang pa ni Baghaei.
2: Lasa 6:51 na ang atong oras, dugang pa ang mga balita sa luwas ang pungsod gindala sa ospital ang duha ka individual matapos nga narumpag ang building sa Sydney, Australia. Sunod sa spokesperson sa New South Wales Ambulance, nakabaton sila sa tawag halin sa Ultimo, kapin duha ka kilometro sa kalayon gikan sa Central Business District sa syudad. Gilayon nga ginassess ang medical team ang pito ka mga pasyente sa diin duha diri ang gindala sa ospital bangod sa malala nga sitwasyon. Sa footage gikan sa Australian TV Network 7, makita diri ang collapse sang pader sang dako nga building. Ginaimbestigara naman sa motoridad ang amo nga insidente.
0: Sa ilo kita, sa balita entertainment, vlogger nga si Ross Martin nahulugan sa iya ginabusong. May dugang nga detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
12: Ginpakigbahin sa vlogger nga si Ross Martin sa social media nga ini ang nahulugan sa iya ginabusong. Naga-expect kung tani ini kag ang iya bana nga si Jerome Pamulaklakin nga mabatian ang heartbeats ang ila na kag may baluan ang gender sini pinaagi sa non-invasive prenatal test. Apang gin-inform sila sang doktor nga nag-untat ang pag-develop sang bata sa sulod sang anum kasimana kag wala naman sang na-detect no heartbeat. Sa TikTok gin-share ni Rosmar ang mga tion nga nagahibi ini sa sulod sang banyo samtang gina-comfort sang iyang bana. Ginhandaan naman sang mag-asawa ang pag-abot kuntani sang ila anak. Madamo naman sang iya mga followers ang nagpalabot sang mensahe sang pagpakigunong bangod sa natabo. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ako sa katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
11: Express Balita Saga. Express Balita Saga. Sports News.
2: Kagkaroon sa aton balita sa sports, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Alex Yala, champion sa 2026 Mubadala DC Open. May detalye sa katropang Jansen Crisostomo.
13: Madinalagpon nga nakuha ni Filipino tennis ace Alex Yala ang pinakadako nga titulo sa iyang career. Ginlutos ni Yala ang top seed nga si Jessica Pegula sa finals sa score nga 4-6, 6-4, kag 6-0. Agud magpangibabaw sa 2026 Mubadala DC Open. Sa piyak nga nakuha ni Pegula ang first set, galayon niya nakabawi ang 21 anyos nga si Yala sa second set, tubtub gintuminar ang third set agud makuha ang kampiyonato. Sunod kay Iyala nga inspirasyon niya sa kadalag-an ang suporta kag pagpalangga sang iyang pamilya kag mga abyan. Gindayaw naman ni Iyala si Pegula kag ginpahayag nga madamo siya sang may nahibuluan sa ilang hampang. Ini ay kadua nga tion nga nakasulod si Iyala sa WTA final matapos nga napaslawan sang nagliga niya tuig sa Eastbourne. Sa subong, ginalauman nga magsaka sa world number 20 ang WTA rankings ni Iyala. Naibaluan nga ang Mubadala DC Open ang nagaisahanon nga combination sang ATP kag WTA 500 level tennis tournament sa kalibutan. Ang ini nga balita nga dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Johnzin Crisostomo, XFM News.
0: Lasa 55 mga katropa na batianan detalye sa mga nagapanguna nga sa atong balita sa hinampang. Balita sa hinampang inyo na batian, ginadrong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa mga kakaglavo waska, pasko kakun, naka-turbo ka.
14: Extra, wow! Balita!

0: Sa karon sa Italia sa ato extra wow balita, hambal sa iba ng bulan sa Agosto ang bulan sang tagkiliwi. Apang sa Negros Occidental, sigurado nga tuman ka nami ang sunod sang Agosto para sa maswerte nga tumalaya sang Mega Lotto 645 draw. 15 million pesos nga jackpot prize ang nadag-an sang Lone Bettor matapos nga napaktan ang winning number combination nga 27, 29, 34, 8, 32, kag 36. Ginpatigayan ang draw Agosto 3 sang gabi. Base sa Philippine Charity Sweepstakes Office, nabakal ang winning ticket sa isa ka lotto outlets o kung sa isa sa mga lotto outlets sa Negros Occidental. Matandaan nga sa nagligid nga bulan lang, sa nadag-an man ang masobra 97 million pesos nga jackpot prize sa 645. Samtang wala naman sa may nakadaog sa Grand Lotto nga 655 nga may masobra 110 million pesos nga jackpot prize.
1: Single
0: wala
1: father.
0: Wala pa nagaan kay mataya pa lang ko.
1: Single father na yung nakataog.
0: Ha?
1: Single father, former OFW.
0: Grabe na mga former OFW ang mga nagadala.
1: Pero duga na ning taya niya. Dinikada na. Mga 10 years na sagod niya sa ngayon numero. So, pag may nilaga, may tiyaga. Beliskad.
0: Pero ti paswerte-swerte katropong Alvin. Ang mayara man ng mga nagadaog nga
1: tiyo mo na nga kung i-provide sa imo. May ibaan ka pati man sang divine intervention.
0: Mm-hmm.
1: Kung mayo ang imo panimuot, kag kung maalwan ka daw ikaw panaganing gadaog mo, bala mo akig ang Ginoo sa mga kuripot. Kag ang kwarta bala akig man sa mga kuripot kundi sa kagwa mo. Sulod lang nga sulod dar sa bulsa pirmi sa bangko. Akig ang kwarta sa mga taong kuripot.
0: Pero at least aray ni no malantang may nagdaogid man.
1: Nagdaogid man oh. Pero may palabuton pa, may 110 million pa para sa Grand Lotto.
0: Basi 655. Basi taga-ilino na nang sunod yung madaog.
1: Taga Tabuk Suba.
0: Wow! Extra wow balita mga katropang inyo na batian ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Express balita sa aga. Express balita.

0: Mga tropay na batian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa aga Miyerkules, Agosto 5, 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Mayong aga sa inyo tanan mga katropa. Good morning guys sa mga katropa na ito yung nag-tune in sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands. Mga katropa na ito yung nag-upod sa aton sa pagbalita sa mga aga. Good morning sa inyo tanan mga katropa. Happy, happy Wednesday. Mayong aga sa mga katropa natin nga nagabiyahe, nagapakado sa ilang mga trabaho, pakado sa ilang mga eskwelahan, kaya nagahimos pa lang. Good morning, good. Mayad-ayad good nga pagpamaho sa inyo tanan. Kag, good morning sa mga katropa man natin, mga drivers nga arat na sa Dalanon, sang syudad, kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga sa inyo tanan mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, Sarabang, XFM News.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mambibili sa inyong mga suging butika.
5: The Secret of Health.
3: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Narito ang mga ilang beripisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggay, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata.
7: mapibili sa mga butika.
0: The secret of health.
3: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
2: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft

0: see casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD MKTG-2026-1917. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Salzon Plus Herbal Oil.
2: Salzon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Salzon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain newsroom. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sa iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng rimbatya mo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Makalage na ko!
11: XFM.
12: Patroba mo!
10: Exciting!
13: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
14: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Xanthone Gold. Coffee Mix.
16: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpula. Kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan. Kag-may collagen, kag-glutathione.
15: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Pabibili sa mga butika.
18: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Xanthone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang Xanthone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Vision X Plus.
20: Marami na ang natulungan.
21: Ko si Giselle.

0: ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: 7 Plus Herbal Soap. Pili na! 7 Plus Herbal Soap.

0: Kasang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: exciting!
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Mas naganig kayo nung kusang ordaryo nga kape. Dato kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kung wala akong kapalpitate. Kalmado git. Pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Oh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
2: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Madayat na kubuhas ah.
1: XFM. Patroma mo. Exciting!
2: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients. Pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
9: Patropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7.32. Mayong aga sa inyo tanan, an exciting morning sa tanan nato sa ring mga tagpalamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye. Sa ato sa ring pagpalaga dit sa Wednesday, Miyerkules, sa Agosto 5, 2026. Well, sa ato sa ring pagparagad, kung panahon ang paghambalaan dari karon sa siyudad sa Iloilo, nagagumguom kag nagaagi-agi ang pagpulupa na lithi. Halo langit sa tanan nato sa ring mga kauturan nga gusto ya magkadto dari sa siyudad, bangod man kay nagatupa sa indi langgid mapaktan nga mga tinion ang pagtulutan lithi. Sa ato sa ring pagparagad, we would like to welcome ang ato sa ring mga tagpalamati. Una kita dari sa siyudad sa Iloilo, sa Sientot Senta Tanan ka barangay dari sa siyudad. Kamusta dara sa inyo sa ring barangay? Kamusta ang inyo sa ring Wednesday morning? Sa ato sa ring pagparagad also, we would like to greet and welcome ang mga tagpalamati ta sa bilog sa ring probinsya sang Iloilo. Amuman sa probinsya sang Guimaras, Capiz, Aklan, Antique and the Negros Island region kag sa tanan nga malabutan sa aton nga pagwaragwag dari sa XFM 100.7 Iloilo sa palatuntunan Bullseye. Upod sa gyapon sa inyo sa ring katrupa, katrupang Josel Banias. Sa mga katrupa patrollers naton, sa mga taxi patrollers na good morning. How's your Wednesday morning? Kamusta nga ito sa ring money market? Aga pa? Halongin sa pagmaneho ha, tandaan ta, wala sa spare parts para sa lawas sa tao. Sa mga drivers man, sa mga naglanan sa ring mga units sa taxi nga nagupod sa ato sa ring pagparagad, sa mga jeepneys, modernized and traditional, amo man sa mga vans and buses, sa mga long distance na to sa ring mga travelers nga nagapamati subong, good morning, kag welcome na sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Amo man sa mga tricycle drivers, kag tricycle drivers sa alonggin sa pagmaneho. Well, sa ato sa ring pagparagad sa mga nagapauna nga mga balita kag informasyon, nagarinabuab karon ang social media pagkatapos sa mga cryptic ining daw halang pun nga mga postings either sa kampo sang Duterte and sa kampo iya against the Dutertes. Ang report sini kag may mga questions kon bala nadakpan si Senator Ronald Bato de la Rosa. Tingadakpon siya. May warrant of arrest siya from the International Criminal Court. He is co-accused with President Rodrigo Duterte, now detained dito sa The Hague and waiting for the trial sa yasining kaso, crime against humanity. Sanggin na launch niya ang kampanya against illegal drugs. Madamo ang mga nagreklamo, mga nagkalamatay nga hindi kuno mga drugista, ang iban sini pinamatay allegedly sang agent of the state katulad abi sa mga kapulisanta. So si Duterte subong ara sa The Hague waiting for his trial. Ang mga co-accused that includes Senator Ronald Bato de la Rosa, isa diri si Senator Bongo, isa pa gid diri ang mga nakaagi chief PNP sang Chimpo ni Digong, just like the si Gerald Albayalde, isa sa mga co-accused ina, da mga walo ini tanan ka mga co-accused ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ang pinakamainit subong amo ini si Senator Ronald Bato de la Rosa, kay he only appeared sa Senate during the period kung sa di nagbinutuhay sila nga nagbutang sa kay Alan Peter Cayetano as the Senate President. He appeared pagkatapos ng indulaan, bangod man sang information nga may warrant of arrest siya from ICC. So nang indulaan to siya, nagupod sa salakyan ni Senator Robin Padilla, ananaog somewhere else. Kag up to now, nowhere to be found si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang report sini nga nagaglinuwa subong sa mga social media nga nadakpan siya sa isa ka private hotel dito iya sa Davao City, pero wala sang confirmation. Ang DOJ ang nagdeny nga nadakpan, ang NBI also denied nga nadakpan, pero may mga cryptic sini nga mga messages just like sa kay Harry Roque saying among others, may traidor kuno kag may nagtraidor kay Bato de la Rosa. In short, sini may makapili sa kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero up to now, wala kita sang confirmation. Ang possibility nga gina-entertainar, nga base kung gindiritso siya dito sa The Hague, keep secret diri sa Pilipinas to avoid possible sini nga mga actions sa mga supporters iya ni Bato and supporters sa mga Duterte. That's why nga ti maybe ginatago nila ini and ang isa ka mga cryptic nga mga mensahe nga ginkarga ko na ini sa legit ha pakadto dito iya sa The Hague pero inatanan mga bian unsubstantiated up to now nobody and as in wala sa may maka-confirm kon nadakpan gid man si Senator Ronald Bato de la Rosa o kon wala kay ang ma-implement sini the fact nga may warrant of arrest na siya pwede ka implement bisan sino lang just like mga law enforcement agencies the NBI amo nang pinakamaasab sa tanan ni number 2 CIDJ pwede ka dakop ang Philippine National Police pwede ka dakop ha so right now ini ang aton sering nga ginapaniwaan nga ma-confirm because even ang kampo subong we're trying to reach the camp of Senator Ronald Bato de la Rosa pero daw ay pakita sa batalin siya sa nga Chief of Staff. So bantayan dari sa XFM 100.7 Iloilo ang latest update kon si Bato nadakpan o kon wala. It's 7:38 sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye dari sa XFM 100.7 Iloilo. Pero just to give you an update sa ICC, mga apat na karon ka mga pungsod apat ka mga pungsod ang Venezuela plus tatlo ka mga pungsod sa Africa ang nag-withdraw sang ila sining signature sa statute creating the ICC. So right now mga more or less apat ka mga pungsod ang nag-withdraw sa statute. Buta balon sini nag-withdraw sila after ng US through US Secretary Rubio ang nag-anunsyar nga he will destroy and the U.S. under the Trump administration will destroy up to pieces sang International Criminal Court. Amo ni ang paandam sa U.S. because nga anag amo ni ang U.S. how? Kay nahibaluan may warrant of arrest si Putin sang Russia. May warrant of arrest ang Prime Minister sang Israel, si Benjamin Netanyahu. And may information ng US nga ang ICC, they are trying to investigate and another crime against humanity against Trump administration. Bangod sa mga ginlonsar sini nga inaway or gyera, just like the latest sa Iran wherein linibo na ang mga nagkalamatay. So, ini mga biyan, ang gininterpretar ya ka US nga pag-intervene sa pag dumala sa US they are questioning sang power sang ICC over the sovereign country nga US which is not a signatory to the statute hindi iya membro sang International Criminal Court or a signatory to the statute creating sang ICC ang US. Te ang punto sa US, sinati nga, imbestigaran nyo kami, anong labot nyo? Ano ang inyo sininga puder? Ano ang inyo sininga diretso? Because we are not even a member and a signatory to the statute creating ICC. Samo ng question sa US. So, hambal sa US, if that's the case, selling niya, we will start campaigning to destroy into pieces sang ICC. And ang US under the Trump administration will not stop until nga mabulublag kag mabungkag ang International Criminal Court. So that's it, ladies and gentlemen. Ang latest update as far as ICC is concerned, while si Digong detained dito, he is suffering from skin problems. Sa aton sinikon sa mga pigadong istorya may arikis. Kung sa mga manggaranon katropan dyan, Riti may allergy. Hindi sa kasaho sang klima dito iya sa The Hague. Kay kung maglamig dito, aga palang upos pati itlog mo kakalamig dito iya sa The Hague. So hindi kasaho si Duterte. So he is suffering from skin problems, arikis o kon hindi gani, tawag dato siya ni allergy. Pero despite sina mga abyan, si Duterte nagapabilin niya detained and waiting para sa iya sining trial. Ang trial most likely will begin mga September of this year. So mga balantayan ini nga mga updates and developments abroad. As far as ang mga update dito because interesado kita dari nga mga Pinoy kay ti former president ato na preso. May wanted pa subo nga Pinoy man and that's Senator Ronald Bato de la Rosa. It's already 7:42. Sa ato sering nga pagparagad, ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, kag Santhon Vitamin C, ang ultimate trio sa Yes to Health Incorporated, nga makabulig agudtong matapna ang malala sining nga mga pamalatian, agudtong may panaming kita sa mga viruses, bacteria, and fungi through the VCO, nga ra sa Premium D3, kag makaprovide sa aton sang supplying mga nutrients nga ara dira sa mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic at spirulina sang Santhon Plus Gold Capsule and ang steady supply sang vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C, ang Santhon Vitamin C. Sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic available ini. Sa clinic ara da may libre nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Pwede ka mo makapasakop sa ato sa ringa pagparagad by way of texting your reaction, your opinion and comment sa ato sa ringa live Facebook streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page or hindi gani i-text sa ato sa ringa text hotline 0950975-6970. Well, sa update iya sa impeachment trial against the Vice President.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Latest update sa VP Sara impeachment trial. Kahapon ginpresent ang witness ng prosecution si Attorney Wamil. Amo ni siyang nag-conduct sang audit sa confidential kag intelligence funds allocated to the office of the Vice President way back last quarter of 2022 and 2023 and also ang confidential kag intelligence funds given to the office of the DepEd Secretary. Sang tiyempo nga na ang DepEd Secretary concurrent, ha, amo ang Vice Presidente nga si Vice President Sara Duterte. Ano mga byan so far ang na-establish? Ang na-establish, dari, it's already a fact, admitted by both parties. Number one, nga may confidential kag intelligence funds ang office of the Vice President, si Vice President Sara Duterte, and ang office of the Department of Education, sang siya pa ang concurrent secretary. That's a fact. Number two, nga ang confidential kag intelligence funds was provided and given by the office of the president. It was withdrawn. Na-withdraw ini sang special disbursing officer because nobody maka-withdraw sini kung wala SDO. Ang isa ka opisina, special disbursement officer, banded ina siya. Sa tundari, ang requirement sa local government units, magambal ka nga special disbursing officer, dapat sinibanded ikaw, you are a regular employee and you must be authorized by the head of the agency to serve as the special disbursing officer. In the absence of a special disbursing officer or SDO, ang head of the agency, amo lang ang pwede makawithdraw sang kwarta. So it was given an admitted fact sa both parties nga na-withdraw ini ang confidential and intelligence funds sang office of the vice president. Na-withdraw man sang special disbursing officer ang confidential funds sang Department of Education nga concurrent secretary at the time amo si Vice President Sara Duterte. So given, ladies and gentlemen, so may mga parametro talaksan kung paano i-withdraw, paano gastoson ang confidential and intelligence funds. May ara dira sandig sa joint memorandum sang DBM, DILG and the COA sang nagligan nga 2015-01 amo nang numero niya. May parametro da, may mga ara da na saad nga guidelines kung diin ini gastuhon, paano gastuhon, anong kinanglanon sa liquidation. So with that, ladies and gentlemen, so na-establish na nga may confidential kag-intelligence funds ang Office of the Vice President and Office of the DepEd Secretary nga ang concurrent secretary, si Vice President. So it's a given fact. Ang pamangkot sini, may ara bala sang pag-abusar sa paggasto because disbursement is another story. So derin nagasintro karon ang presentation sang prosecution kag diri man nagasentro ang depensa sang vice presidente. Ang paggasto, siyempre ti may ara ikaw dara programa, may nabutang ikaw dara nga ti rasonan mo ina nga this will be given as a reward to all informants for better operations of the Department of Education para nga mga kabataan maka-learn it mayad and free from any other disturbances, just like for example ang mga recruitment sa mga ano man da nga grupo nga nagapang-recruit sa mga kabataan para ma-monitor so that proper legislation could be done and also para ngang Vice Presidente or the Vice President's office could also push for possible legislation if needed. So dira ina nakasandig ang paggasto. Now, may mga pangalan dari nga gin-offer ang prosecution. Ang mga pangalan nga gin-offer nga kuno nakabaton sang confidential kag intelligence funds ranging from 70,000 to 150,000. Ang pinaka-popular amo ini si Mary Grace Piatos kag si Rene Piatos. Sa kay Mary Grace Piatos, it was divulged nga sang prosecution na nga nakabaton siya sang up to mga 150,000 pesos in the form of medicines. 40,000 in the form of medicines. Under the COA rules, sa Joint Memorandum 2015-01, hindi pwede maghatag sang medicine. Inaya interpretasyon sang taga-COA. So with that, ladies and gentlemen, ginpamangkot dari, okay, if it was given in the form of medicine, ang pamangkot sinay, there was an abuse. May ginabusuhan bala? Kay ang isa ka ginahulat na tundari, nga ma-certain, nga ini nga mga tao, fictitious. Wala sang matutuod nga personalidad. Sa baylo, ang kwarta, ginbutang lang ako noon na-receive through an acknowledgement receipt. Pero sa pagkamatuod, may nagbulsa sang kwarta. Wala pa ina masubstantiate up to now. Pareho sabi kay Mary Grace Piatos, kay Rene Piatos, wala pa diri sang may na-established as of now. Amo nang ginahulata sa party sa prosecution nga may established nga may ara sang tawo si VP Sara Duterte or if not siya gid ang nagbulsa sang kwarta kag sa ila liquidation ginbutangan lang sa mga fictitious nga mga claimants o con recipients. Kaya as far as Mary Grace Piatos is concerned, sa mga nagwa sa mga information during the Quadcom hearing sang House of Reps prior to the filing of complaints against the Vice President's House of Reps, nagagwa nga si Mary Grace Piatos is non-existent. In short, sini, wala siya, kagwala sang personalidad sa Republika sa Pilipinas with the name of Mary Grace Piatos. Ina sandig sa PSA, sa Philippine Statistics Authority, ina sandig sa Commission on Elections. Wala sang registered voter in the name of Mary Grace Piatos. So bangod sini, gusto naton mahibaluan kay ginahulata kun bala si Mary Grace Piatos himo-himo lang nga pangalan pagkatapos may nagbulsa sa taga DepEd if not sa office of the Vice President sa kwarta, which is tantamount to grave abuse. Ha? Kay up to now si Mary Grace Piatos seem to be a fictitious name, but wala pa kita sinisang konkreto sini nga admission coming from the Office of the Vice President kag sa Department of Education nga si Mary Grace Piatos wala sa matutuod nga personalidad kag nagamit lang sang alias o kon alias akabla aka also known as Mary Grace Piatos o Rene Piatos. So ina mga abyan, wala pa man maprubahan sang prosecution right now nga ang Mary Grace Piatos wala sang tawo nga nagclaim. Kag kun sino nagclaim, ginbutang niya lang Mary Grace Piatos, also known as or alias Mary Grace Piatos. Ini si Mary Grace Piatos bala empleyada or empleyada sang DepEd sang tiempo ni Duterte o kon empleyada sang Vice President's office nga gintaming lang nga kuno gingasto sa confidential and intelligence information gatherings. Pero ang nagbulsa gali sang kwarta tawo sa Office of the Vice President or Department of Education, ina mga byan, wala pa mapamatud-an sang prosecution up to now. Amo nang ginahulat naton kon may witness sila mapresentar nga ining kwarta wala magkadto sa iban nga tawo kundi sa empleyado empleyada sa DepEd kag Office of the Vice President. And with this, ladies and gentlemen, may mga nakit-an nga mga gin-flag ang kuwa. Maghamag kita gin-flag, gin-question. Pareho sabi sa kay Mary Grace Piatos, gin-bakal sa bulong mga 40,000 pesos. Hindi, kuno pwede, sandig sa guidelines sa 15-01, nga joint memorandum sang DBM and COA. Hindi pwede. So, ginapangayuan sila sang success report. Ining success report, kung bala nangin successful, ano ang nakuha nga makapaayo sa gin-estate, gin-butang nga plano sang Office of the Vice President and DepEd Secretary at the time nga programa. Kaya dapat may success report mo. May follow-up report ina nangin successful ini o kung wala. Ha? Kaya tinag-provide sang bulig mo in the form of a reward. Ano butang ito, reward mo. Reward. Pero ang kay Mary Grace Piatos, a reward supposed to be in the form of cash or other programs, pero hindi pwede ang medicines. So no, iya sa taga Commission on Audit. That's why gin-flag. May aras ang ginatawag sini nga audit memo ginpagwa. Ha? Observation Audit Memo. OAM. So gin-question. So ginapasabat sabi si Presidente, kag sa opisina sa DepEd, kung bala nga hindi nila pag consider nga ini ang ginhimo sabi si Presidente is justifiable or not. Ha? Nga hindi nila pag i-flag, hindi nila pag tawag dato sa ni Hambal nga hindi pagbatunon ang liquidation. So may ara sang presentation si Attorney Wamil nga nangin empleyado sang Commission on Audit way back in 2014 up to 2024 February. Diri, ladies and gentlemen, nagwa ang information. Ang information nga suno kay Attorney Wamil that si Sara Duterte lang ang ilang agin audit bangod kay siya lang ang vice presidente nga may confidential kag intelligence fund. But it was debunked by the defense in saying, way back in 2014, ang Vice President's Office, if I'm not mistaken, ang Vice President at the time, si Jijumar Binay, also requested 6 million pesos niya confidential and intelligence fund to the office of the President para sa programa nga inog-implementar sang Vice Presidente in the person, if we're not mistaken, Jijumar Binay at the time. There was a disbursement. May ginpresentar nga dokumento depensa nga may disbursement given to the office of the Vice President sang 2014, if we're not mistaken, amoning Vice Presidente si Binay, nga may confidential kag-intelligence fund ang office of the Vice President. Ano ang punto nga ginbukad gid inihaw sang depensa? Ang punto diri, the way we look at it, sa aton sininga pag-intiende, nga gusto sa depensa ipagwa, nga ginahingabot ang Vice Presidente. Ha? Kay nga, kay ting hambal sang taga-kuwa ni Attorney Wamil, si Sara Duterte lang ang may confidential kag-intelligence funds. Tihambal sang depensa, sila niya na ano nga, ginuditan si Binay sang 2014, tagad 2015, with Attorney Wamil still with Commission on Audit. Kay silingyari, may intelligence fund man niya si Vice President Jijumar Binay at the time. If I'm not mistaken, siyang Vice Presidente during the Pinoy administration. Ti silingyari, why nyo ginaudit si Binay? Nga silingyari, si Sara Duterte ginaudit nyo, kung hindi paghingabot. That's the way we look at it. Sa ato niyang pag-intiende, ha? So, amo nang gusto pagwaon sang kampo sa Vice Presidente, right now, nga ginahingabot lang si Sara Duterte. Kay why ginuditan si Binay sa nagligad niya 2014, December 12 ang disbursement? Pero si Sara Duterte ginuditan kagahambal nga si Sara Duterte lang may intelligence fund nga kontan awon sandig iya sa depensa sa kampo sa Vice Presidente niya. Oh, come on. Sila niya sang 2014 Vice President's Office as a confidential kag-intelligence funds. There's a proof of disbursement. Ah, may gin-disburse. Halin mga abyan, sa Office of the Vice President, there was a request and there's a disbursement and transfer of funds for confidential and intelligence funds. Ah? Kay ang confidential kag-intelligence funds, ginabutang ini sa idalom sang item nga maintenance and other operating expenses, otherwise known as MOOE. Ha? Sa MOOE nakabutang ini. Kaya ara na nakategorized ang confidential kag-intelligence funds. Now, may mga nakit under eh. Nga mga tawag dato sa ni discrepancy. Ha? Sa interpretasyon sang Commission on Audit when Attorney Wamil was directly examined, direct examination sang prosecution lawyer in the person of Attorney Lorna Kapunan. Ano mga abyan ang na-observe nga discrepancy sa interpretasyon sang COA kun nga ilagin isyuhan sang audit tawag dato sa observation audit memo. Gina-question bala nga hindi namo ni pag-i-flag, nga hindi namo ni pag-i-disallow ang disbursement mo. Ginahatagan tiyempo para ipatag sang concerned person, just like the Vice President, kung nga hindi pag-i-disallow sang COA ang iya sininga disbursement. Pariyos ang ginahatag kay Mary Grace Piatos, kay Rene Piatos,